0: jërëgëd
1: man bima ñëwé ci kërëm gi ak légui def na fi fukki fan di nekk ak mu wayé yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man wayé dama koy comprendre xamni ñaan bu nango dé sono borom ndax bu guddi joté day fanayé di julli né ci minima né ci li saxar ya kon koku joxna wacc way liko do ma dama di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé ya nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci tawon ak mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko leg leg sax damay nek ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaan ci barki xasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barki wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki xasside yi jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jëflante bi mom yagugul waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
3: da warna tollu ci ñaata fan wala
2: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi muy jox wax deug yalla am
3: garab yow bimu la ko joxe nan la wax nga koy jëlé
2: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla
3: waaw yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yefi
2: a ñi ngi ci sante yalla bu baaxa baax nak
3: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
2: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xamnaane
3: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko saafaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
2: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom bergi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom sun borom man na def maam jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek waaw
3: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
2: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
3: waaw biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
2: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
3: dafa xam xame dal wax ji
2: waaw tan mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeungu gi tamit ci walu alquran dal
4: tuarkal la man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nim sat
3: gis nañ la tour met seigne
4: min nako lol
3: da ngeen yag wala da ngeen
4: yag nan lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul had makki mu seigne touba bëgg seigne salim don ab talibé akkar di deflu ken weddou di deflu ken weddou aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lumuy def ci dom adama bari na lumuy fajj ci dom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko ëpp mo non soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aajuy yalna yalla fajj aajo man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillahi rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
5: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek kama sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rew na ci sét digëntem ak borom man nak ma nekk dem jo xamanteni yaa sunu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax te tiko ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don lu ma text nga wël lo xamanteni

0: gëm la luma yagg féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na jëm jo xamanteni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni tay ji lo xamanteni ma tek sama bëd la ndax ay jëm ñu neuf ba tay ci tawat du nek ci xéet taw yu nek ñi ñaak beuti seen beuri la ñi ay taw yu xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
1: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do madame yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 367 366 367 267 267 367 367 rap man na japp domaram bi fum tollu di yeey la minute gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey la minute bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domaram ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi

0: 19 seigne makhtar tawat ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu deme ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagul mo bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga loolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagaagal la day yag
0: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni doxal febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma telephone manako comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu ñu nané ndox dina ñu bu sekkal ñaan la yalla
0: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le dekk bi ñoko oy wone fek muy beureng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
0: ma sha Allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ yo xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
0: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé
2: parti digal
1: waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
0: nasala
1: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
0: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu rap
1: jabet dama koy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
0: nasala
1: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
0: tawarkal
1: deug febru rap dama koy fecc
0: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ni daf leen di sonal lool
1: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febru rap dama koy fajj dama koy jindi sale ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
0: mo rap yi ci bopam
1: bu la baw day dé force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safa rabbi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sa ñaan yalla may dara
0: machallah
1: mo ra fièvre do koy fecc
0: tawarkal
1: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
0: amna ño xamne liggéey leen sono mom
1: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñudul jeex ñu liggéey bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
0: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
0: kenn
1: kou yel pal fatal tire sa bop kou lay té
0: kenn
1: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febr teud comme émission ba nga wadi jeex mënuma leen indi
0: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
0: wa émission ba nga wadi jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante inshallah
1: inshallah
0: diko numutati
1: waaw diko tolle wat
0: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
1: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote ka de ñep ñam bayra serigne bi doxna
0: waaw
1: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension la
0: ay dimension
1: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag ba ba te plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
0: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci laaje mom la bëggone tejé laaje
1: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
0: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
0: amugo dara
1: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak tak ray la di
0: wa
1: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
0: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi lazim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
0: deug
1: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
0: wallahi
1: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket mu sangoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër nako ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
0: Allah akbar
1: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sango
0: safra ngay sango
1: rek bu am bo bëggé galaay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
0: machallah
1: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen fexel am lu devlante ñu amna wala amul
0: deug la
1: li ma ci xam du jeex
0: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayewo ji baxul
0: baxul de
1: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
0: machallah
1: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
0: wax
1: teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sax yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
0: machallah
1: bala ko ak bayré
0: karangé bayré ñoy mëna and
1: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juwo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
0: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla bëna ñoo nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre mujjidal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum sangu muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñanda sante
2: machallah
1: buñ dan dem relation ñana mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko beur sembuy yeb yalla motale ko ti jamm assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nyan machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nyan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: Jant BFM
4: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu wolontu wolontu wolontu wolontu wolontu wolontu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu andak yakar
5: kon señ mo yalla waxna fi waxat fi yant bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jamm lay ñoddi ki nga xamne delu waxne ki nga xamne nak moy sunu yakar nga xamne ci lañuy sukkandiko nga xamne ci lañuy sukkandiko sunu tambale ak sunu dalak yeb yeggi wut Seigne Touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëgge jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tu sahib in aratta subha sa'safatin aw hasadin aw rahm wala tujalis khayra man bi tusat dinan waqlan abadan tanal murad kon bala bo beugé jamm da ngay wut andando bu baax waye bo cété ko xamné dafa déssé wala mo am kañaan wala mo bari xemem teef ak kañaan ak ko ndéssé lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu dugg nit deug deug rek jappé nga nit nit mom ne ko señ abdoulaye wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga mais xawmu moy mbir mi dana wara amuk dal té xamné dal go xamné ni lepp ñi ngi ko tek ci yalla ak yonte bi waye nak sukkandiku ci Serigne Touba wané né jamm ji ñu am nga xamné budulo nak ñima tuddu té budton ak ñom dara do am waye budton sun Serigne bi nga xamné mo ñu yar é kenn du neex du ñu neex dekkal waye kon nun talibi dekk ak Serigne bi buñ ci mëna dëkk ak mom ci Touba di réew mi nañ and ak dal ta am yar ak ci téggé jamm kat mën ta am ndaré ab yaram ak talibé mën ta am ndaré budi da nga am ab yar ak ci téggin dé nga sëriñ bi wax né sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamta khawf iftirad ñent ngogu yo xamné ma wasit ko fi ma bati shaykh suma salih abri aysara ak salabu l'ikhtiyar ak tarkul itlaq ci gatal yam ci fi ñu yam lo te moy li ñu sëriñ bi jangal téré bo yeur waxuma la waxi sëriñ bi sax waye ñi way sëriñ bi sax seeni way ba ci yame da nga am ub yar da nga am tekkin da nga am jam te non fallu nan ba nopi amut ben chef d'état bu fallu bu fi joggé ak bu fi ne man de chef d'état bu fi joge ak buy bëgg ñëw ak buy ñëwaat la yamale ginaa amna Seigne Touba am talibé yi japp na né suñu lepp baxna kon nañu yam ci Seigne Touba te déglu leen nak bu baax ndax yeena ngi liggéeyal Seigne Touba liggéey bo xamné am ta kon ñu xam ko ah man de fi ngeen faré man ci liggéey bi ak bu mako kon ma ngeen di sant bu baax di leen gëreem kum manono don ci aduna amul lum nuy meuna yok wala lum nuy wañi xana day ñew sofat ci li neewon rek te lolu moy Seigne Touba kon no ngi sant Seigne Touba di sant yalla minu bin di sant yentu bi delu sant Seigne Touba di sant talibe yi ko nekkal ci yoon wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jant bfm
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu andak yakar
6: حبي خير رسل ربي
2: sen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24h/24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM lepp ay lalu ci xewal ak ngeenel
3: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bima gëna jégé bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn djel ñakki koy ax sin fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sin as ak rubéol ak fièvre pays su yegge fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sin as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré

0: xat wala ki ñewon yoonu tukki bi baxna mu set ko tukki ba amana ay xat xat la fa nekké ndax bu ñewé mën nga ko sétalat sétalin wi woor la koy galankor ñu dindil ko ko la nga xamni mo ca nek ay jafé jafé ba muy dund ay jafé jafé ñu dindil ko ko wa illa bu fekkante ne lo xamanteni sax la ka ca doon galankor mom xamul won lan la nu muy def yow bu gënul mu deñ wa illa mu ñak bopam
1: wa Serigne Moussa tiet mom dama la wax na ci bopam bo fekke ne da nga bëgg tak soxna jox ma turu ndawsi jox ma turu ku gor ki diko defé suma réré bo paré yobbu ko bu bestété luma la ci wax bu fekké dag ma koy wo dama la koy waxat rek comme la waxat fofu bo ma woyé dama la koy wax bo man di nekit bo ñëw it dama la koy wax rek bu la neexit man na bay bu nga tok sama kanam ma expliquer la lepp ndax fo ma man di nekit bo ma wo téléphone it inshallah rek dana ko expliquer ko lu ci war lu sonko rek luñu wax lepp rek tonko ko bu luñu wax rek après bu boba ñu tégalat la ko rek ndax li mom nekul lo xamné ci bopam da ngay xol ci ndox mba nga xol ci leneen non li da ngay yobbu turu nit bu bestété comme ni mi wax ak yow ni loolu la lay wax ni diw li ak li ak li ak li bu nekké dafa wara nek dom bu gor lañu wara tawlo sax tonkoron ko bit nañ ko wax bu fekké na dom bu jigen la wara tawlo tonkoron ko bit nañ ko wax rek lu ci mënta nek rek nañ ko wax bu boba luñu tégal rek loolu lañ lay mëna wax rek
0: mais nit ku sétul won fenen ba am jafé jafé ndax bu ñëw di ng ko mëna sétalat yow xolal ko lan moy lan likoy galankor lan
1: loolu yit ba tay rek lu tête mom dafa am ci wétti bo baye bo 17 ci guddi jot bo dugalul sa xaliss bu ko dugalat ndax day am mima yo xamne ci bopam bu waxtu bi jotey dañu jël lim bu limbu buñ ci agé nak manato dugal bo bëggé dugal dañ la waté sa xaliss bu suba boba nak bo xalaté bu suba ci bopa bo xéxé subatel bu 10h jotey man nga commencé bu lim bala lim bi di mot ñu jël ta tour dugal ta tour bobu wax la lepp di boba bu xéxaté bo ñu waté 10h bu jotaté bo ñu waté ñu wax la lepp li ci nak ci set bi lepp bu boba bo man di set nit luñ la waxit ak bu ñëw bo ñëw ci nit luñ lay waxat boba yalla dé yakara na 8 set yi dañ ci 8 dé
0: ay ci mbokk mi nonu kep ko xamni demone nga ci barab wala ñu sétalon la ta lañ la sétalon ak mbir ma nga xamni tabbi nga ci ba nopi japp na ni nga ci dund ay jafé jafé ki galankor la ci gën moy bul xaddi bul décourager ndax wa fawqa kullu zi ilmin alimin lu way bari bari xam xam ku yalla mëndi may amna benen jaamu yalla bo xamni yalla may nako lo xamni may ko sax ci ka nga demone kon japp na ni demal séti rek mba nga jokkok serigne mourou mu meun la dimbali ci katanu suñu borom ba lay sa galankor nga meuna takhaliko ak mom wolen ko ci 78 431 77 84 budé da nga juggé dakarou nek bo ñëwé ba tollok postu ciaro yi bala nga wacc woko bo juggé lu melni teungéj ak bir allibé lu ñu démé so ñëwé ba tollu jamm gën rek bala nga yexi postu taxawal nga woko su boba da nga mëna gisante ak mom
2: samedi
0: ak dimanche lay nek ci barab bobu kon nak li ci gën moy jël numéro téléphone bi fo tollu boko wowe ding ko jot la ci aaju ngeen waxtaan ca kon seigne mourou buñu joggé ci set mais damay ñëwaan nak batay gaf nit ki bu fekkante ne dafa am jabar gaf gi sonal ko wala mu am kër kër gi am gaf wala mu jënd fas fas wi am gaf wala mu jënd auto bi am gaf sonal ko ndax gaf mën nañ ko toctal
1: wa Serigne Moussa lolou wax nga du nga ba fuma nexe nak ndax bo dege sere nga xamne toctali gaf lañ ñu mëne lañ ñu baye dañ la wax ne ci bopam soxna ci fekke dañ ko tak ko bëggo gaf wi sul la mba gaf wi yaqala say bagage am nañ ci ay secret ndab booba nak ñu wax ne fekke ne auto la nga wax ne man dama jëndi auto ko bëgg ko setnu bu fekke ne da nga tak soxna yi da nga wax ne dama tak soxna da ko bëgg ma sédal mako dama degg ne dafa am gaf bu booba rek ligéyam am na fi toctalam am na fi bala mo dugg ci kër gi bu soobe yalla fekke da nga na duggal tilal wax ci bopam de nga ñew bu ci digënté bi nga na da nga bëgg sét ci bopam lu ci mënta nek rek mën na la ko toctal bu nekké lu bon mën na la ko toctal bu nekké it da nga bëgg jam gu yokku it mën nañ ko ci yok de nga ko Serigne Moussa jam de nga man dama la wax na ci bopam li nekul comme ça man nekuma ti commerçant de ko fo xandar damay won wenta nit wo manam da ngay dag ko man ko duma dag tiget lolou boko xole commerçant la rek nit ku boko beugé dimlé ci bopam afa ngay ak ci bopam da ngay koy dagé ticket ci bopam bu aksué li ngay dagé ticket bu paré ya koy jëlat wal baté ku dako lajjat xaliss nga bolé lé ak li lolou nga paral la xaliss bi nga bëgg rek na bëggé liggé bi ko man duma doxé bëgguma lolou ci bopam té fa xam lo xamné ci bopam bo ñëwé da ngay dimlé jami ko yalla tax da ngay dimlé jami ci yalla tax man lu mën ta doon bu féké day sérit dama la koy wax bu féké day yombi dama la koy wax ndax liggé yu bokku ñun le jafé jafé yi bokku ñu yému ñu
0: gaf dal bu mëna doon bu ñëwé nga tax
1: bo tay rek gaf mom dama la ko téngu falé dama la wax na ci bopam lu mën ta doon rek bu féké ni auto la bo ma woyé da nga wax na auto bi dama dégg ni damay tuma ci duggé damay bari ay sok rek damay def bari ay tolof bu boba da nga xam man bo ma waxé bu sét la bu féké dafa yor gaf dinañ la ko wax

0: bu fekke yorul gaaf dina la ko wax bu fekke dafa yor liggey dina la ko wax bu fekke soxna ci it dafa yor gaaf nga ci dugg nga ci duggé ba légui manato am li nga dan am ko mu nek gaaf dina la ko wax bu nekké liggey mo nek mom la duggal teen digënté it dina la ko wax bu fekke ne raba ko def teen digënté it dina la ko wax bu tay
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu kon nak kep ko xamni ni dañ ni la kër gi nga xamni dang ko tambali diko tabax ta boba ak legi gaf moko taga tembelo wala bang koy jënd kala ko sétalon sét ga baxul batay ci lañuy delsu wat wala soxna ci wala tukki bi wala concours bu mën di def amana amna gaf go xamni ni molay galankor tay xamoo luko waral tay yang koy sétlu fune tay japp nga ni suñ borom dogalagul la nga ci bëgg nga mën ko am jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 képp ko ko war rek di nga ko jot señ bi damay dégg mag ñi daan wax denc nit wala nit ku denc bopam man buñ ko mësaan dégg damay japp ni ku wacc liggéey ñu denc la ndekete yo du loolu señ bi loolu moy lan dal ta bëgg na ko xam ndax dama dégg nga ci wax na nga bal man ak sobu
0: señ bi señ Moussa wax nga lu graw wax nga lu graw wax nga lu graw ko lol de dañu wax ni tax balañ koy faral diko defal nit tax da nga nek ko xamne ci bopam mu ngi ni bu nek dekat na ci ker gi no rerout ndekewout nanout añout manam misal dal añout rerout ndekewout ko presse mon da de ko bes bu set mu ngi dundu ko presse boko xole boko xese rek koku boko xole magi la faru mag lay don presse day am wo xamne bu waccate ligue yakatu ci ker gi dara boba nak nga defal len tektal bo xamne ci bopam mom mu meuna genn sen loxo lolou day bax ci ñom trop nda lolou ci bopam misal bobu ci bopam fo ñu ko meuna wo rek buñ ci waxe bu tenko rek ko fi nak lu ci man da nak ya koy yor ya koy gaddu ndax nanguma ko defal kenit ko xamne da nga bëgg mu jekki jekki de yoy lepp man bëgguma ko yow dal nek na ci kër ga ci bopam reratut añatut ndeketut nanut kum nga dundu koku lu ko teye du denci bopam denci bobu nak ci bopam bu fekke bo ñewé ci ñin dañ la koy dagal buñ ko daggé nak day wacc liggéey dañ la wax na ci bopam koku ci bopam man na fi dund fi bo at ko dudé ndax denci biñ ko xata denci ni ci bopam mo xata garanté ndax boba nak bo ñëkke yo xamné dañ la xata jaaxal ni ci bopam dañ wax na li dé diiw dé dañ ñoy jaaxal mom parti mo ci kër gi lekut nanut ko mu ngi dund ko liko téy galaj moko téy galaj bobu ci bopam nak comme ñu ndon dem misal ci bopam mom sax man nako def sax ko mom xamatu ko nda bo ñewé comme ti ñin ni ci misal bi ci waxal ni ci bopam dañ la defal te kéré bo xamni ci bopam boko defé ci bopam da ngay dag liggéey bi day bu liggéey bi dagé rek mu wacc sen loxo de nga lolu lolu mo tax kaddu bi nga wax na ci bopam nit ku denc ci bopam lolu moy denc ci bopam foko dégg rek nit ki denc ci bopam lolu moy denc ci bopam
1: nit day waj bopam ba duggal bopam fo xamné amana kenn duko gis bay mën ci mom dara
0: lolu karag bu deuguer la bo déggé karag bu deuguer moy lolu
1: ay ci mbokk yi mbiri mag la ngeen bal ma dama dégg mu ko don waxtani légui la tañu tambali émission motax ma duggal ko ci émission way bokku lon sax ci suñu laaj lolu da xamna kuko ci wo ci 78 431 77 84 ci carton suñu borom xeyna dana lako leral ndax du mbiri luñuy wax ci kaw amna ci lolu dess na juñju rek señ bi damay ñew tuuti nak ci li nga xamni batay duma joggé ci nit ko xamni dañ ko samp nit kuñu samp nu muy mel ak nit kuñu ñaka samp lan moy conséquence yi nga xamni tay bu yootu duko jot lu muy xëccoo duko am wala gal maam samp ak kuñu sampul dal lan mo leen wutale
0: Seigne Moussa xam nga bobu nit kuñu samp ak kuñu samput bokut mi ngi melni yaangi tok tieb bi ba pare xoromoko de nga ko legi nak tieb bi nga xamni xorom nañ ko ak tieb buñu xoramul xam nga ni rawuñu de bo sax am tuyé ci bér da wan ko bo xam nga bo waxe bo sampé ci gina alhamdullilah
1: ki di wolem ak di wowul lem buñu genné amna ko wéñ yi biw
0: diana nak bo moy luma wax rek bel la rek fofu la ko meuna duggé rek du ko défé am ñoo xamné amuñu dé gina ad gaaw ñu comprendre meuna comprendre lolu moy wax wi du ko défé nak duma la ko waxé non ci bopam lolu motax samp dafa am solo ci nit ku ko mën du doon nak amna yo xamné nak ay tubab lañ ko doon nak buñu défé ay tubab seen bop yow nak électrique bi rek jafé jafé la leen du duggal ndax dañuy dem bu tollu fo xamné ci bopam dañ koy bëgga wéri wat ko duñ ko xam fuñ ko wéré ko fa gaay jekku nañ dem bu yag da jekko bobu nak bala mo am nak ak taxaway bobu nak bala mo am nak ci bopam buñ ci jëflanté ci katan yalla takker yow te njabot dañ la samp bo xamné kenn man ci yow dara lu jëgol ci yalla ci
1: katan bu fekkante ni nit ku melni man la tak yomb ko mën ta tak han waye mën nay nan mën nay sangu mën nay diwu suñ mod ñoñ ndax mën nga leena samp samp ñu xamni
2: ñu
1: leen waye laalé doto ko tollé
0: waaw suñ mod samp dafa
1: bëre leen seen sax ba leen di
0: samp dafa bëre ay façon de dégg nga mo samp lu ma ci yor ci ay sécurité ci bopam rek la la wax bu ma indi leen fi tuba sax mën na ko ci samp fi ko duma ko jox mu takku dé
1: budé politique
0: hein nima jox duram bu nekké politique nak ci la gëna ayé
1: budé mbeurum la
0: dégg nga nak budé ku budé ku mënta do nak do la gëna ayé dama la wax na ci bopam samp dafa bari ay secret
1: boy kat
0: dégg nga samp dafa bari ay secret ndax samp ci bopam da ngay dem ci garab garab la la wax ci bopam dé
1: do tuddu garab bi
0: dégg nga garab
1: do tuddu garab
0: matu garab da ngay xol garab ci bopam bu waxé ni garab ban mo gëna dëgër ci garab bi xamoko dé
1: xana après nga wax mako
0: dédét ban garab mo gëna dëgër ci garab bi ñaar garab kessé mo gëna dëgër ci garab bi ngey jaan bo nekké guuy dara dëgërut bu nekké rat dëgërut dé nga ko bu nekké ñigi ci dëgërut da bu nekké rat rat ci ngey jaan ci bopam mo gëna dëgër kulikum
1: dëgg la
0: ngey jaan man ngey na mass fi mu dem fi nek fi bu say tetati sax du ko ronu ko du fa jox ndaguy amna mo tollu tour rek bu magge tour nga gis jar yi du faqertaku fofit bu nga ma fi duggé sax dag ma neex tour yi ndax parce day am yo xamne dañu nang roy don am nga roy don
1: roy don
0: waaw
1: dam koy dégg rek
0: akay señ musa amna xam xam bu fi nek dé nda dafa am lo xamne bu yaram tangé rek day bëgg wax lo
1: señ bi luy roy don
0: dama la wax ne bo déggé roy don ci bopam nit ki nga xamne dafa fièvre bu bëgg déyé han nga bëgg ko waccé pour fièvre bobu après japp ci garab gi da nga jël fièvre bi ci bopam takal ko ci garab gi ci bokké na xélé la garab bi day dam bu nekké mag la ci bopam nga bëgg fièvre bi bayiko dem ci garab gi day bout da nga bout ñaar nak boko gisé nak garab bu am tour lay doon bu nga koy bolel bu nga xamné bu démé ci sen wéti kër dañ wax ni guuy ga di daanu na bag garab sangam ga di daanu garab go xamné kuko romb fofu da nga ko tut fek fièvre bi nga xamné mo nekkon ci nit ci bopam mo nga ko dor da nga ko boko ci doore nak yaram day firék wat koku man nay dundu ba témeri at lu garab bu warona dundu ci bopam la la wax ci bopam lu garab bu warona dundu koku da koy dundu ci katan yalla lolou moy roy don bu nek na océan bu rafna océan bok daxa layel bok dax dengako bok dax fu roy don mom la ko séré duko wax olof duko wax roy don
1: bu dé samp mom bu mu ci meuna don way kat mbeurum lamb politicien ba ci nit ko xamné sax ap commerçant la bëgg ko ko samp bu mu ci meun di don dal bu ñëwé bokku tay boko sampé kenn duko sen
0: waaw xam nga artiste ak mbeur ñom ñoo bok liggéey ñoy sene ke misal ti tam man tama bop la la wax di ñoo teen liggéey ci beer la koy jaarale beer
1: biñu
0: na waaw beer garab buñu wax beer la la wax de
1: garabu beer
0: waaw buñu wax beer
1: beer waaw
0: waaw kay ci lolo la koy jaarale bo gisé fofu picci ñul yoy du ci katang yi yu bari ci garab bi trop ni ñi bari ci garab bi diko katkati non la mbolay di la top ci carton yalla buñ ci défé liñ ci wara def def
1: lepp
0: waaw buñ ci défé waxuma la nak garab go fek bi rek fek picci ñul yoy ci bopam dem liñu xamu sagal waaw sagal niñ koy katkati ci bopam non lañ koy bolé tru koku ci bopam mom bu jappaté micro bi ba yëngatu mbolam lepp non lañ koy joxo
1: señ bi taxawal fofu 78 mbokk yi moy numéro téléphone bi 78 431 77 84 78 431 77 84 muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngeen soxla am mbolo soxla siw soxla yaram wu neex soxla li nga xamanteni ni moy nit ñi bayyi leen xel ngir seeni mbir di gën di dox waye yit soxla ku leen samp ba lolu nit ñi wuy si nit ñi bu ñu ñëwé duñ la lor waye dana fekk yow nga laq sa bop ñu samp la fo xamanteni denc nañ la kenn du mën ci yow dara kon nak jokkol ak serigne modou 78 431 77 84 ku ko ci wo ci katunu suñu borom mom ngay jot serigne modou damay jall nak ci benen anam jamono ji waxambaane yi bëgg soxna mutaleen jigen ñi bëgg jabar borom kër mutaleen maam ñooñu ba ci nopp serigne modou loolu bëggon na ci dugg tuuti ndax nopp mom da xawa doy war tot du lepp la ñi mëna wax ci kaw
0: wa lu mëna wax ci kaw non mën da jaka wax ci mën nañ ko jaka wax ci kaw ndax ni bo leen bëggee dimle da ngay wax ci kaw ba ci kaw ñu dégg ko ñëpp nopp dafa bari ay façon dé nga ko da ngay bërepp liggéey ci bërepp ko ñi ngay liggéey lo mën nañ la dégg mba nga bëgga nekk sa patron une deux trois ñu la gënal place bi mba nga am sa borom kër gu di la waari lo du dem ci xélé yenen xélé yi du la def lo nak adul lolu ba fekk yeen teen digënté farata mo fa nek gon koko boko déplé bu jappelé ko bo dootul jatt fenen day bax ci mom non nak tama liggéey bobu ci bopam nak duma ko liggéeyalé ci bopam nak air la lay jox bu waxtu air bu mala ko joxé nak air bobu nak bu jalé nak jëfato ko nak nañ ko bayyi ñu jëlat benen yoon dénga ko bu nekké nak xélé bu goor bi nga xamné dafa bok jëgër jabar ko man do am soxna na yor xaliss
1: lu may ndaw sa
0: banon waaw yor xaliss bu paré bu waaw bu mu také bu ko yoré ba paré lijeenti ba son ko man ko am bu ñëwé ci man ñu taytul ko ambiram dina xam du ko téy
1: té bu ci jugaaté dana ko am
0: waaw bu nekké xélé bu digeen bi ci bopam liggéey am ci bopam téngu bey la koy bolél téngu bey loli mom la koy bolél téngu bey bo xamné ci bopam dafa tollu juragut mom la koy bolel tu ko bolel ci bopam bo baye bu nga xamni ci bopam tol na fofu xamni piquet yang koy top non la ni piquet yi duñ koy topé diko buhandé non la gor yi de eldi ñëkante ci mom ci carton yalla
1: tengu baye bu jigen bo xamni ni niko baye yu gor yu ndaw yay topé
0: jigena dag moy gëru fofu da fay tol fofu day tolu ci tam da nga gis ay fukki ticket da koy top cause bi soobe yalla kum ci mën ta doon dag ma wax misal mi dag ma koy contel buñ bëggé tolu 10 bala mu mank bala 10 bi di mot jëlal xolal ku la ci doyra nga japp da bu conté bo 10 yoyu mot benen liguey lay doonati bobu app bobu jeexna manatuma ko garanté
1: deug na way bu de ñaar ño xamné ñi ngi dencante ñi ngi sey te yalla dogal na amuñ benn jafé jafé mais ku goor ki bu sañoon mok jabaram di gën di déggo ku jigen ki bu fekkenté na min ñi deglu bu sañoon mok jëkëram ñuy gën di déggo
0: ñoñu
1: soxla nañ
0: da ngay wax bu baara day am waxtu bo xamné bu jotté rek gaay dañuy sét de nga ko day am waxtu bo xamne buñ fa agge degi gaay dañuy ayé ndax tay misal tay Moussa li ma nangul ni luma la nangul ni ci bopam at ni ci bopam man YouTube nangumako tax télé nangumako radio musumako nangou jam yi rek ñu nga xamne ci bopam ñoo fi ñew di nan dafa am ñu bari ñoo xamne dañoo xita japp jankante ay naxanti dañ leena nax ba son faaw nga wax ti kaw gis nga li nga fi fekk ak refin tay nga fi fekk de nga ko dafa am lo xamne nit dañ koy jox ligéyam ligéy bu mu mën ta doon dañ koy jox akam bu mu tik non la ci xam ndax tuñ Moussa na gay gor gor li waji joyu barna jafé jafé yit barna ci rew mi ko dekk bi tangna tangor bo xamne ci bopam dekk bi dafa la am lu bari lu mu laaj ci Moussa fi nanguma fe fanan ñetti fan dekk tuma fu nango rek sama xel metema gennati bëgguma fi nek ñenti juroom yoon tax
1: mu ngi nonu kon na gaay baye xel ni yalla bu len maye xam xam bi dañ ci wara santat suñu borom mi len ko may te niñ koy santé nak moy yeeram jaamam ñi nga xam ni dañ ci am aajo te yalla dogalul ñu am xam xam ndax irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa yeeram len ñi ci suuf ki ci kaw yeeram len nit ku nek la nga ëppalé sa morom dang ci wara set yalla ngir dimbali ko ca dimbali bi nak amana du yit da ngay loru ndax la darara wala dirara bu loru te bu loré ko am ci yow aajo lang ko meuna dimbali ko ca lay sa aqid laj koko ba nga xamni do lor ta do ko lor ta dang ko dimbali 78 ngeen di jokk ak serigne
2: nodou
1: 78 431 77 84 kep ku ko ci wo ci carton suñu borom mo lay wuyu dagul ticket mom moy lolou mom da ñew ngir yermande rek ak dimbalante
0: liggey nak bo may wo ci fek ma nek ci liggey duma jël telephone bi nda bo wote ñaar yoon ñet yoon ñettel bi dina la jël ndax dina fekk sa liggey paré
1: lool
0: dama ñappé dama japp ci liggey ni ci bopam ma tek ci liggey bi di japp ni man nga ma wo bu ñaari appel bo woy ñaari appel taxawal bu ci karam touri bo wote waat dina la jël
1: wa lool limi firndel moy nit ku bayiko fu sori ñew ba fekk ci mom ex ci mom mu nekk ci liggeyam la cey haqam ak jox ak liggey bam koy liggeyal moy waral du ko mën di bolé di wuyu téléphone ak yenen faaw mu lijeenti ki nga xamni tewna ba tok ngir yewwi ko mu meuna delu wat mu dooro continuer wuyu kep ko aajo ding ko meuna jot kon lolou ab leral la bo xamni indi won nako ci muy serigne modou 78 431 77 84 ni mo damay ñew nak ci li nga xamni ku wax serir xamni yalla may na len ci serigne modou rap
0: wa am nañ fu nek rek nda am nañu bari tapali nak
1: rap serir yalla may na len ci serigne modou lan moy rap ak xetu rabit ak rap nan lay galankore nit
0: nga deg wa rap de bu fekke ni dañ luma waxone rek rap jamono bi day lu bari lo xamne dañ koy tikale ak rap ko du don rap comme luma waxone kero rek la la ma xane waxat fofu amna febar yo xamne bo la gisee ni da nga japp ne rap la ko fek du don rap fe xam nga nit day yor ngelaw ngelaw mi diko am fan yo xamne da koy belako lo mba mu am fan yo xamne day diklé ba nga yakane li rab moko def fek ngelaw meko ko def nit man na yor mbé fa di nga jappane rab la yor ko fek du yor rab lolou mo tax bu ci deké lu mbeké na rab la ci bopam buñ ko fanano nga wax ni lu waxtan ci bo dégo ni jox ko fuñ ko wara duggal ba paré bu fekké na rab bi la ci carton yalla dina la ko wax bu fekké na ngelaw la dina la ko wax bu fekké na lene mbé fa di la dina la ko wax ci carton yalla
1: ak rab lu mëna
0: don dégo lu mëna ka bu fi jëgël kay gu gën ko graw barki yalla ko neena amul lum ci ñakul ci xaalif billahi wallahi latin
1: legui rap ñi mi yakal ci seen walu liggey ci seen walu am am seigne modou ñooñu nga xamni tay dem nañ fu nek ñu naan la yow dañ la liggey dañ la liggey dañ la ciatu dañ la ciatu fek rap la bu defé ay ati at koku bu ñëwé ba nga sét ba xamné rap la est ce que diñ ko ko mëna dindil
0: day momulo nit rap lay momulo man nga fay nek ci bo ay at mu lay momulo nga am jek jek mu fan yo xamni mu jek jek bayila de nga ko tourtuma bi yu nga tollu ni xamne fuñu tollu ni dub ya nga waja ñew ci kaw ni er gi ñu tollu tembe tembe tembe lu nek rab titi emerite estay ñu ngi dox carrément estay ni fuñu bi yu ñu tollu ni ni ni ni ni febar yu bari estay mom mo ci op
1: lool leer na mbokk yi mu ngi nonu kon kep ko xamne ni xetu rab bu mu mëna doon set lu nga fa ñu rab la waye fañ nga ko fu ne mu tawo rek wër jokol ak seigne modou ci katunu suñu borom bu la sayto ba xamne rab la bu ne la meuna dañ rek amna lu ko ci yalla may 78 431 77 84 seigne modou batay damay dess ci xet bobu du ko sori nit ki teud di gentu gentu yu dawar gentu yu bari bax na am baxul ak lolu lu koy faral di def
0: waw gentu yu bari yoyu dafa wentay da ko rab da koy def ndax gis nga fofu gentu sax botay ci rab la bok rek day am ño xamne nit faaru liggey lañu yorit air buñ suulon am day xam yo xam dañ lay jox liggey ni nan ko bu gudde nga koy def fek mu tet bu nga xam tekki na ay bagagam lepp to nga do ko commencé liggey day nga ko fekke nak koku ci bopam nak dang ko liggey bobu ci bopam bu waxtu bobu jotté da nga gis mu melni rab la yor du waxantu mba mu du wax lu ken xamut day nga ko fek liggey bi ci bopam estat moy circuler estat bobu bu yewé ci bopam nak xamna kiñ fi nañ ci bopam mu defat mu dalat touri bu demé bo xamné goudina di ci bopam mu dal du doxat bu neké rab ci bopam toy japp gor ak digène bu ko gor gi yoré monam bu demé bo xamné ma nga djéglu ci kaddu bi nak mu day xamné mu ngi wara sék ak borom kiram mba jabaram rab bi day dug ten digënté de nga ko njëriñ bu xamné gor gi njëriñ bobu la ko wara jox ci bopam njëriñ bobu buñ ci djégé bu paré kassara lay doon kassara nak boko déggé moy wacc di yegg fi ng koy yéne won mu yegg du fa yegg day yegg fo xamne kassara lay doon am yo xamne buñu yongé yondé jabanté ba son ndox mu tangalay doon lu ak ci biir fofu day lak de nga ko tek lolu rab meeko ci def ci ñoom du ko defé nak bobu ci bu ko ré koku ci bopam xam nga koku gon du mëna am bant lu ko wara tag nan day wara nek dara rek day yaq wat kassara lolu lepp rab da koy def titi da koy def ngelawit da koy def ndax bo tedé goudi té yaram bi du tang gir té xel mi du jaxato ngay xalat xalat yi dul jeex lu bari da ci laxatu duñ mu da nit dafa bari ruq
1: deug la
0: bo tax bo ti ni day am lo xamné docteur yi dañuy faja bu ton ko da am lo xamné nekul seen liggéey
1: té
0: dafa am lo xamné sour moko dañ
2: ak tangat tenir fm 88.6
0: de nga ko dafa bari ay jangaro xamné bokku ñu nit ki boko dañ japp rek nga xamné li febram li la boko mënul bay ko man bo dugté ci buntu bi fi ci bopam man mala fa dama la wax woñékul jarul moy ak di tax
1: deug la ay ci mbokk mi ngi nonu kon seigne modou ñetti simili moñu déssé technicien bi mi ngi may won ni suñu émission bi danaka mi ngi jëm ci jeex waye duma jeexal fatali mbokk yi ki ñu andal moy seigne modou ndjay numéro téléphone am nek 78 431 77 84 kep ko wo ci katunu suñu borom ding ko jot ndax ku ñepp soxla ak kuy tukki lu bari la ci gën moy jël numéro bi rek ganna yo ko foko lambé boko joté bala nga jog nga mëna joko ak mom seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni ganna waxtu wi ñett nañu junjju nga ko légui digënté karangé nit ki su bëggé am galaj gu dëgër ndax nit ki su bëggé muccu day ta waye nit ki bu amé karangé dam bëngë bolé ko ak bayré waaw ndax waxtu wéma ñett
0: mo tax neex na ma dé waaw fofu nga wax dé neex na ma wax dëgg la da bok ci kaddu yu ma neex mu señ Moussa dé la wax na ci karangé ci bopam dañ la wax na baax na ci nit ki baax na ci kër ga kër yi bari yo xamné fiñ tolni dañuy yor tangor ku fay fanan tangor bi nga xamné mo nek ci kër ga tangor bobu ngay jëlalé kër dañ la wax na dañ ko war sédal comme ni ñuy sédalé glace ni nga jël glace duggal ko ci ndox lu mu tang du glace bi sedd tang ndox mu tang bo ci duggalé glace day sedd glace non la def ci kër karangé non la mel ci nit karangé non la mel ci kër karangé non la mel ci bërepp karangé non la mer ci auto gis nga auto boko jëndé bala ngay dug bala nga koy war sax yow ci tabop war nga ko defal ay galaj man toxaruma côté yoy di ci bopam dé bo jëndé sa auto ni ni ni man nañu ñëk ak gisanté bo ma woyé téléphone ci bopam ci katan yalla la wax dé man na la ko saraxé ngir yalla tax bala nga yékk auto rek ko dimbalé ma rek ngir yalla tax ma tégg ma jox la tékéré wi nga dékk sa auto lo ci gis rek jam ak salam bobu rek ma ki dama la ko def adiya ko yalla tax nda leneen liggéey bo xamné ci bopam la nak man mako wara liggéey nak bobu nak dama liggéey bop la nda yeneen yi ci bop mom mo xamné dang koy def ni rek am sa jam mom manala yénélo nda manam jëriñ bi ak kom komba fa nga sukkar loxo bi sooma jox la ko
1: kon nit ki la ko la cherche dana meuna am galay
0: waw botay rek ni ma xolé sa mesure bu nekké nitu bet nga dina xam sa galaj ndax da nga gis ño xamné nitu bet lañ nitu bet nak boko gisé rek ndeysan bo rombé jigen da koy xol bu rombé gor da koy xol no bu waxé ak mom ak bohu dak mom koku karang dafa bax ci mom tuno bu waruna am témeri auto juroom fukkat ba juroom ben fukkat rek lay am ci aduna ndax lukoy wara fa lolo ci bopam lamine ak bet ñokoy tello ko bes bu ñewé ci bopam nak amo karanga ci bopam da ngay dem bu sa yaram yi day eldi dox gudeek beccëk ko lolu lepp ay lamine ñoo la ko tek
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu 78 431 77 84 78 431 77 84 seen mo duma jéxal ndax ya ko tuddu muy lamine ak bet ciat ki ciat japp seen modou ñooñu nan lay ciat di mandargalation way waxtu wi sax ñett na way ku ciat japp bu ñewé ndax mën nga leen ci dimbalé rek
0: waaw loolu amna fi sax loolu faxatam mu ngi fi faxatam amna fi nit ku ciat japp deug ñewal ma rek
1: ñent yoon rek
0: dedet ñent yoon la wax ci bopam ñewal mako du ben yoon de ñent yoon wuyu ci mako jëlal mako rendez-vous ñent yoon rek ma faxat lu nekkon ci yow lepp ndax dafa am lo xamne ci bopam nit ki boko bëgge fi ni nek na ko defal na li nga lay defal lepp mu dem ben yoon bobu galaj doylu wumako nit dalay top lu wara tolo wer nga koy nek ci mom bu mu tayal yow it bul tayal nda jëflanti dañ ci rek jëflantu mus rek lolu du baxut lolu arazout garantout yagout fuñ toli ni bu lay tamp deug bay wax ne ban tank ngay jital nga dama tank bi lay jital ci bobu lay def li ngay liggey lima lay tamp bu nekké mbér mi bu nekké artiste lepp fokk la am solo ben secret bu ndaw la bo xamné dama koy defal bo man di nek kenn du ko xam di yaangi yor nga ko ko dara kenn du man ci yow dara lu jogewul ci yalla
1: ay ci mbokk yi mi ngi nonu nit ki lepp lo xamanteni ni rek yitté won nako ci walu karangé te moy galaj gu wër go xamné ni fuñu mëna yobbu saw tour luñu mëna jëm ci yow kay def luma am xam xam yalla mayna kenen ko xamni upp nako xam xam def lo xamni ni mom lamu def lé da nako fek kon loli nak mo waral jokko len ak serigne modou ci carton suñu borom mu dimbali len ci xam xam biko suñu borom baxé 78 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou tukki ñi bëgg tukki ak ñi tukki ba noppé am fay galankor ak ñi seen mbokk nekk bitim rew ta am ay keet jafé len fa wala ñu nekk fa ci ay xat xat ba ñu tej len fa kasso te ñoo bëgg leena ñaanal ngir ñu déllu ci
0: waaw nit lool bo tay da amna de na manam dama la itel misal li gis nga nit bu tukki ba ñu naan dañ ko té koku liggéey mëna duko garanté bu mu dem koku sarax rek moko mëna tax mu gënë ci loolu nda ben serigne bi la wax ne ki diw dafa départ ni dañ ko tey bërepp ta nga mëna da dem fofu mëna da génné fofu dañ ko tey xaaliss lañ laaj ligéy mëna ko génné fofu ndax ñu ko tey xamoo leen xamoo seen tour ko ñom bu leen ko laaj seen tour sax mëna ci dara loolu lu ci mëna sos nga jël touram ko nga xamne dañ ko tey touram nga bool ko tarax bi nga ñaanal ko ci joxe tarax bobu ñi nepp ñaan ci seen tox la bu bëbë bala mu am ñetti fan ñu bayiko ku fekke nak da ngay tukki ci bopam ci rewma ci bopam xiss nga ak fofu ci bopam man lañ la fay defal ay bagage yoni la ko bagati fekti la fofu ci carton yalla boko deyro ñent sour bo cinq sour ci carton yalla li nga doon wër fofu dang ko am bu nekké nak da nga bëgg fofu karanga ci bopam bo xamné ci bopam bu nekké pour lamagn la nit dama wax na ñaar yi boko mussel rek bo ñëkke ci mom ñëkkel ci mom ñëkkel tanki mba nga ñëkke bop bi waaw ndax nit bo damé tanki rek adnam yaquna nit bo tojé bopam adnam yaquna gën dañu wax na ci bopam luma lay ñëk wax ci bopam bu nekké da nga ñëw ci man du sangu dama la wax na ñëkkal ci bop bi bo paré jëlatal tank yéegal ci kaw ñëm ñëp ñi dajé ci digg bi ci katan yalla bu nekké liggéey luñ la doon tanni ni xéer bu ñëw ci yow dang koy moytu bu nekké dañ la tiron bal bi dañ la jéggé ko dula dal bu nekké tank lañ ko stamp ta du jégg ci bal tank yi dañ mu sax
3: ay ci mbokk solo ci nit karangi dafa am solo ci nit
1: ay ci mbokk mi ngi nonu waxtu yi ñett nañu ndax xaba bal nañ technicien bi won na mu señ mo waxtu yu man na sekk waye nak mbokk yi kep ko deg ben aajo bo xamanteni sa aajo la señ modou jundju nako ci bir waxtaan wala mu jundju lako jégué wala yi donto jundju lay sa aajo waye deg nga ci bir wax ji lo xamni ni xeyna yittel na la te bëgg nga ci gëna am yaqin bu leer bo xamanteni so sañun jëflante ci ak mom woko gaaw 78 431 77 84 nopi nañ émission bi waxtu yi tém ko ko wo di nga jot 78 431 77 84 señ modou lan ngay taggu mbokk auditeur yi
0: wa mbokk auditeur yi ma ngi len di sante rek di len di gëreum xana ki mom seen ndaw la rek yena defal len jam rek ko xam nga rek luma sañon mom Dakar dama fi indi tok bu bes bi delti wat nda yalla man lo wumako bi mo fi amé 4 tours rek bu bari tax man ñibi rek lay bogati ndax luma fi faral di indi fi tax nga gis dimbali jam ya ak fuma nek ni ndax barki ñi dañu wote ndar ñi di wote Louga ñi di wote fune bo toge ben bereb rek wax len ne fi la nek day am ci dañu am ci choono ndax ki dama fi jaar fune rek man nga ma wo ma wujula salum man nga ma wo ma wujula Dakar ji man nga ma wo ma wujula ndarit lolou lepp da ci am nda lum ti man ta don rek nang ci deegante ci carton yalla mom nek ko xamé dal sanni nga ko sa xaliss dek du lam lamé ko tofi sanni sa xaliss bes mala wax mom ci bopam ak rendez yu mala eldi jox bu ko fossé ndax boguma koy fossé sama rendez yu bari non boko mané fossé ben yoon bu ko fossé wat benen ba ca top ndax ko bëgga defal karanga bu mot ak boko defal bu mu jek bu mu fossé sa yef boko fossé nak man mom doole bi lepp du ci manki ya ko def ta bop rek ko suma sañon néna na boy dor na nga ci am njëriñ ndax ngay dor do li ngay dor dara amu ci njëriñ bul ñew ci man ci carton yalla foko len séré ko mexe timna tanu gid ma tanu kin ko la nu on do ko nu nu no rek adek nanu ha bay tak turun nga ci kiran xedanu ñaal fo yeng xedanu jam fa salamit koy rek anda ken on daw nu ku anan diga problème nun nu la ngeroten watane nun
1: jeureujeuf mbokk mi ngi nonu muy serigne modou ndjay kep ko xamni ni soxla nga ko rek woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi niñ leen ko waxewon ci jotaay bu ñëkk ba rek lañ leen koy waxate nun ak serigne modou ndjay ñu ngi leen di digaat benen jotaay bo xamni dañ lañu waxtaan ci yeneen tawat yeneeni jangoro yeneeni aajo yo xamni yalla may nako ci katunu suñu borom jeure ngeen jëf ba benen.
4: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerki FM.

ورم حقدي ورم الخولا بمن بربي نسيت ليلى وذهب

Li wax

di mama yon ken duma yap fi kanama buma yewe ken duma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanana me lu guñu manam sama ñoñ nit duñu ayib manaki ñom duñu la yap.

tutupul fetalam dima xeccel dima jañang dima tayal dima tayel dimu bil bunti xewal fatma ci bi roqi ñanam nima yekat neewmatu won ma bopam ma diko way te diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru sin bu may fajal di garabal di maragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken duma yab fi kanamam buma yewé ken duma yab fuma fujam duma yib sama gannaaw sama yib xana na mel buma namu sama ñoo nit duñu ayib manaki ñoom duñu layib serigne bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni gafiyam man samba jaram ma gërem sama serigne dara xorom way wi ma way ci wa kërëm ño am gërëm ño am xorom bu sék ségé bañu wéral li tax ma juk diko bëral wéranté dañ ko na jéral seeni jaloore ca kanam jës bul xulo bi dafa jib bi jës bu juk xeñ fa mu juk lu ku ko xeñ na wu ta juk wéna xamé ful fu mu jëm jës bul xulo bi dafa daw bi jës bu juk xeñ fa mu waw te ku ko dab na dawa daw raw na xamé ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal ña daara wante ka dawal naka fexal raw bi akal akam ken gisul pandam ma dal di juk dafal ko bi jes bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm kemub li ni dox di ko way fayante la ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lami ñi dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ñi way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma wax ak

bir karam tambel ko tambeb ngaramam niko yaxa ci bir xalam digal ko at ndigalam fal ko ci kaw lalu xalam niko yeket wane ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjun ya gor ci asaman suusi di rek pey diwan sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fifeñ sori lendum ku tega tas werante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kang yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndum yi rek ci wep wal wayam warir fuñu fujeem woro mi ngir ya jitu won ak seen ngir ta ñoroon jebal ko ngir ya ñoo won bolé ak werd ya ñoo am khadiru ak sinikam tijanu ak sinikam seesal ya ak sinikam

beral ko moy ba ni ko gis nopal na mbokki lamiñam wewangi te xegna ka do borom wewange gëna wor ba janta gis wadist dor du tere janta bim kanam yefe ci bir nak ku ko xam na dal ci doylo la mu xam ku ko xam ma wax mu xam djebal ko ruhu bakanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar baynana cheikh samba jaar baynana ku faatu ya fay ñeukateew buñ koy julé nga di fa teew ñu rom nga ndak ñom di ceew ñu dem nga de sontule seet le na ngeen di djeblo bi tang tang ñu djeblo gis ñam mu neex ta musulo ko xawma man luy ndariñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir tasoy du def lu dul xol ni loy di reccu tay ma tumtu ñam ñi sobu.

deugal ak rafetal ndortu tese pas pasi xol lo xat lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecce ka fas mo gën di wekke ka jam dana weral ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ngi ca kanam fi du barab faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu keur lemam di ngañ mo xorom medam wi tani diko biw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budé ta dal di dem keuru kudul am keur la fe aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofal la soxla wo ñam tatay ma jangale nañuy fasé njulit xey bayyi moy ta xamne jakam

0: na sa xel dal ci ne dina safara wu
1: kon nu wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
0: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ko ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
1: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñëwé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: gis gor xam tara la taxir cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
3: jigen budé say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñte sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex
4: mbokk juliti mbokk talibi yi ñuy saxu tay safo
5: rizou dtl jantibe fm genre fm leer gfm
4: cette émission denkante ak jigen ni altiné bu nek 14h30 ba 16h ñu leen koy tégatal alxamis bu né 0h ba 1h du matin ngeen ci and ak oustaz soxna geuy di waxtaan lepp lu jëm ci jigen ak ni mu wara dundé ci adinaam rawatina bir kërëm té lepp téggu ci njangalim islam mbokk yi ku ne xamné ni jigen rôle bu am solo la amé ci sunu penc ak taxna ak seen émission denkante ak jigen ni ñew na fi seen radio jantibe fm ak ram ci ndakaru lepp rek ngi soño ak denkante suñu mbokk jigen ñi ñu di ci andak oustaz soxna geuy mbokk yi bu len fatine al ummu madrasatul ula jigen dey moy école bu ñeuk kon l'école bubule su baxé ñu ñep di ci mëna dugg jang si dal ci jariñu ñu ni émission bi bo ci bëgge bokk ana noy def da ngay tapé 88 628 13 37 altine bu nek 14h30 16h ak oustaz soxna geuy fi ci
5: rizou dtl jantibe fm genre fm leer gfm
4: mbokk yi bu len ko wuté ben yoon ndax

0: bëgg say badi neex nay muñ te sax ci ndigal tey tonto tonto lu neex tey fuuta kay togg kay ree tey waxam baña neex baatam di jëm suuf te bum jekki tawat ak a jeex tey xay di xeeñ te nangoo ñàkki yëfam te sawar te bàyyi maa ne ku naa man maa ne say badu neex tey buub këram ba mu set buub kër sëriñ ba mu set raxas ndabam ba mu set muy daw xuloo ak xeex tey jóg ci njël walter duy mbàndam yëbët soga set mu gaaw tolaax ràcc fam nag ay daxam ni ca réex tey muuru tey bañ a mer tey sàmm sàmm gu wér tey jàk bi tànkam ca kër gee conseillam dana neex.
1: Auzubillahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi al akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa radiyallahu an shaykhina wa khudwatina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibn muhammad ibn habibillah. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu aq di leen baal aq ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal di am mbégtewu lool dajowaat ak yéen fii ci seen émission dénkante ak jigéen ñi di amee fii ci seen rajo Jant BFM 95.6 waaye lëkkaloog Thiagnère FM bi ci Ndakaaru 88.6 waaye lëkkaloog tamit seen Lergue FM bala ca Louga te fréquence ba di 94.6. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal. Niñ ko baaxoo def ak yéen ñoo ngi fii ci seen émission dénkanteeg jigéen ñi war a ànd ak yéen ci tomb yi nga xam ne moom lañ baaxoo daan ànd ak yéen naka jekk te muy tomb yoo xam ne day ñeel njaboot gi. Tey jii nag ñu indi tomb boo xam ne bu mën nañ ko tuddee tomb actualité la ndax lu yaatu la ci jamono ji ñu toll bare lool lu muy am te wax dëgg yàlla muy lu doy waar loo xam ne diine rafetlu wu ko waaye ak nité yi rafetlu wu ko organisme humain itam rafetlu wu ko nag ndax xam ngeen ne te tem boobu mooy tàqalikoy sëy yi nga xam ne dafa bare lool ci jamono ji ñu toll te xam ngeen ne suñu borom subhanahu wa taala bi mu rëddee kawnu bi bind ko sàkk doomu aadama ngir mu nekk fi wutaatam dafa wutoon yoon woo xam ne moom moom yàlla moom la yoonal te moom la daganal moom la rafetlu itam doomu aadama yi di ca jaar di meññi di jur ay njaboot ñuy wéy di téye ndénkaan loolu nga xam ne yàlla daf leen ko dénk te mooy yor àdduna bi te yor ko yoreen wuy tax ñu yoraale ca àllaaxire ëllëg. Yoon yooyu mu tëraloon ne nañ fay jaare pour di yokk nag yoon woowu moo doonoon ab sëy moo tax nga gis ci lislaam ne sëy moom suñu borom ni mu soppee ñu di ko def sopp lool ñu di ci ànd bu rafet waaye sax dem bay di maye mbóosóor ak mbégteeg mbërént mi mayewut ci bare bare mu maye ko ci ab sëy ndax bëgg rek ñëpp am ci mbégte xam ne ñii ñaar ñi ngi nii di sóobu ci yoon wi ñuy mën a jaar ba yokk ñi nga xam ne ñooy wuutu suñu borom ci kaw suuf ñi nga xam ne ñoo nekk njabootu sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam noonu mu ciy bége bu amee di ko ni bëggee di ci maye doomu aadama yi ci mbégteeg lu ne luñ soxla pour bis booba mën a sotti ci jàmm moo tax mu bañee noona it loola ñu di ko fecc pas-pas boobee bu fasoo ba noppi muy bañ ku ko fecc moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne abghadul alhalali ilallahi abghadul halali ilallahi taala wa attalaq yi gën a yàlla gën a bañ ciyim daganal xam nga yàlla araamal moom araam nañ baaxuñ yim sib sib na leen baaxuñ waye yi dagan nga xamne jëf ga ak baga l'islam du ci wax ken dara yoyé amna ci nak yum gëna bëgg ak yum gëna bañ waye mu ne bi yëm ci gëna bañ moy fassé man nga ne sax bëm ci gëna bañ moy fassé ndax su fekkone da am yenen ak yenen mu bolé len juk tan ci ben mën nañ wax ci hadith bi ne min abghadil halali ñu xamne ci la bok way amna yenen mais dafa ne rek abghadul halali ila allah at-talaq aw kama qala sallallahu alayhi wasallam li yalla gëna bañ ci daganal moy passé passé nak suñ ko waxé moy goor gi nga xam da yor jigen ba yag mu ne ko fassé na la wala jigen gi nga xamne goor da ko yor ba yag mu ne ko fassé ma ñoom ñaar ñepp def nañ ku ci ne ku ci def li mo wax rek def nga li yalla gëna bañ ci daganal lutax nak kon mu daganal ko akay amna fuf sey di tollu taggo ba day don lu munta ñak darura mo cey am darura mo cey am waye darura jojé nak momi dom adama ci choptem ak leetem waral na amna ca yoy a mo cey gën jojé mom mo cey gën ci diina lay xol am ko xamne mo cey gën ci aaday bopam ak bakkanam la xol waye ki tanele moy ki nga xam dafa gis ne li da ci diine taggo bi mo ci gën ko ka tané mu bari lol nak bari lol bari bu mujju da nga nan est ce ñi koy def wax deug yalla amal nañ ko sabab est ce ñi koy def amal nañ ko sabab wax deug yalla leg leg mu am ci amine bo xamne wax fa deug yalla muno ko nangul sabab yiñ koy gutal ndax da naka lu ci beuri ci bakkan ngay tegg pass pass bobu day maggaay ba agna fo xamne wax fa deug yalla jek jek diko fecc ci lu ñorut am solo wërta nek ku koy defit war ko tek ci aw yoon pass pass bobu suñu borom tudde nako mi thaqan ghalisa mi goor ñi jigeen ñi dañ jëlé ci yeen signature contrat bo xamne bu 10 la waye yeen jigeen ñi goor ñi dañoo jëlé ci yeen signature contrat bo xamne bu 10 la ndax toujours bu sey amé rek ñaari nit ko sék ñaari ñoo ñu ko sék nak kenn ki toujours lenn mën na balé ci mom waye kata de sit mën na balé ci mom niki nga xamne sey ba buy am mën na am djégoy sabab lu nga joggé ci goor waye non la mëna amé it djégoy sabab lay joggé ci jigen donte bari wul luñ koy gis waye amna motax buñ démon bay fécci lég lég goor gé sabab lu fécci gi waye lég lég jigen ji moy sabab lu fécci gi waye ak lu mëna xew rek xamna né bari gi mu bari ci jamono mom bokku na ci lako sabab ñak xam valeuru and bobu numu toll and bobu ñuy tuddé ab sey ñu bare nga ci biir ñu bare nga ko jub duggaguñ ca ñu bare dugg nañ ca bi genn ca te ñoom ñett ñooñu ñepp bo leen laajoon deug deug valeur bi mu am ci dund gi ak niveau bu kawé bi mu toll ak importance bu reuy bi mu am duñ ko xam dañ japp ne rek mbiru bakkan la tok ba yaak nga xemem kenn saxel ne ci mom nga am lo fa yobbu ci alal yobbu ko fa laaj koy bokkam ñu jox la ko nga ñoo yoré ko nu la neex mën na am yoreen ba moy diko xëpp sa alal ngeen and di top bakkan seen yoon nekkut ci yalla mi nga xamne mom ngeen wara def ngir mom seen yoon nekkut ci kilifa yi ne ci seen ginnaw te sabab lu won ngeen mëna and ngeen ñoom waye seen bakkan dal ngeen top di and di nos di and lek khalis di and di fo di and di dabalante ay banex bis bu ngeen rero ci banex da di takaliko wal iyaz billahi wa yoon bu de mom baxut am ñeneen ño xamne dañ wax ne ay kilifa ño leen ko forcer bañ and ñu dem dem ba yag kilifa yi leen ko forcer won gisatuñ leen ñu daadi genné tanki bukki budé ko gor ki mu na xam na né ki kat sama bay wala sama yaay la rusone rek waye ki du sama soxna wala ki bëgguma ko damay wax toujours né doomu aadama bokk na ci ñàkk kersaam.
2: Taxaw
1: yàkkaarloog doomu aadama ni moom ni bugguma ko. Doonte sax xañ a jàpp nga ni mënu leen a ànd, mën ngaa wormaal baat bi. Mënumaa ànd ak moom, déggoo wunu, sunu diggante àndul, neexoo wunu. Baat yow yëpp yuñ mën a wax la. Waaye kii xam na ni bugguma ko, xale yi dañ koo xewal léegi tamit baat bu ñaaw. Boo xam ne koo ko waxal mën nga ne xas nga ko, xas nga gën a rëy ci àdduna. Ndax bugguma ko moom ki ko dégg ci noppam du fa ne di gëstu lu tax bëggoo ko, lu mu def ak nangam na. Day koy xoole bëtub reetaan ne kim nekkal buggu ko. Xale yu góor yi di ko faje daa di takkaat kañ bëggal seen bopp ñëw teg ko ci kawam. Ñenn ñi di ko faje ah danañ takkaat waaye duñ ko teg ci kawam, dañ leen di boole ñoom ñaar yore. Ñeneen ñi di ko faje kañ takkaat sax ñu di ko ko wax ba mu xam ko ba di ci ñaawal moroomam jigéenam. Yow kenn nobu la, yow kenn buggu la, man lañ bëgg, man lañ nàngam. Su ko defee day dafa nekkoon musiba mu ñaari nit di bokk di dund, léegi ñetteel nañ ko. Ñoom ñett ñëpp ñuy bokk di dund musiba moomee. Waaye nag am ci ñenn rek ñoo xam ne moom booleb yàlla ak i làqar ci moo làqar ci ba boole leen. Suñ ko xamee daa di ànd ngir yàlla, seen ànd boobee mën naa gudd fan lool, ndax yàlla mi ko fas moo koy sàmm. Par exemple ñaar ñoo xam ne mën na am duñu ay mbokki deret, mën na amit bokkuñu bërëbu dëkkukaay. Waaye yàlla dajale na leen ci lenn loo xam ne lu neex yàlla la. Góor gi doon ca def kem kàttanam, jigéen ji doon ca def kem kàttanam, ñu daje fa, xamantee fa, gisantee fa, waxtaan bokk ay bëgg-bëgg, bokk jubluwaay ci dund gi. Ñu sabablu seenu ànd yàlla dëggal ko. Ñooñu suñu àndee tey bàyyi xel toujours yàlla ma leen boole woon, faw dañuy ànd ba yéem ñi leen di xool ñëpp. Ndax bu boobaa ku góor ki day xam ne yorul jigéen ji pour jigéen ji noonu rek, waaye daf ko yor pour kóllëre gi nu faste woon maa moom. Ku jigéen ki nangu la nekk ci kër góor gi di ko déggal ak a muñal ndax rek ni góor la wala mooy sama borom kër yem ci. Waaye dafay wax ne li nu boole woon
2: yëpp
1: yàlla. Loolaa tax mënuma ko woon ginnaaw, mënuma ko def lu ñaaw, mënuma ko waxal lu ñaaw. Toog fa di fa muñ, lay neex ñu koy bokk, lay naqari ñu koy muñ, ba keroog yàlla di leen defal li nga xam ne moom lañ doon wut ci seen objectif bi leen boole woon. Waaye nag mu am ñoo xam ne nag góor gi amutoon pas-pasu sëy mukk moom, moom boppam ci lu ko neex la amoon pas-pasam. Jigéen ja it mel noona moom boppam jëm ci lu ko neex. Ah ñu ànd taxawaalu foo def lu leen neex, ay kilifa am ca kàddu boole leen ci pas-pas. Su boobaa sëy ñaari wëyu rekk lay doon, xuloo baa xeex baa xaañante baa dóorante ba. Léeg-léeg mu am ba pare nag sëy ba yàgg lool màggat. Waaye léeg-léeg it mu am nag sëy ba ay fan lay am daa di tàqalikoo. Waaye yëpp mbokk yi rek ñu am benn pas-pas bu ñu war a fas boo xam dana tax bépp bu mu ci doon kii mën nañoo góorgóorlu jéem a sauvé sëy bi. Ndax sunu mag ñi yàlla daan dogal ñuy ànd ba góor màggat jigéen màggat bañ kumur ka ci yàlla njëg ko soxla jël ko ka ca des fa. Moo ne lii ñu jàmbat lépp ñun tey ba waral tàggoo di am ñoom daanañ ko dund. Daana am ci seen biiri couple nañ ma baal ci waxin bi. Daanañ ko dund ci seen biiri néeg. Jigéen ñi daanañ muñ lu gën a metti fuuf li xale yi di jàmbat tey. Te waxuma nag muñum liggéey mu bu metti. Léeg-léeg nga wax loolu ñu defe ne ay soq ak bojj ak root ak wallaay wax. Waxuma loolu, loolu ab liggéey la. Kenn ku ne jamono ja nga dajee liggéey ba fa am la nga ca moom da nga ko def. Loolu moom sëyeg bañ a sëyee ci yam. Waaye waxuma jëm liggéey bi mais jikkoy ki nga àndal. Léeg-léeg mu metti lool tànga jër. Waaye yow nga muñ ko ngir yàlla mi leen boole. Di ko dékku, di ko supporté, di ko surmonté ba keroog moom yàlla di ko wëlbati muy weqi. Wala moom mu dem ba kàttan gam amoon ba di ko jëfandikoo ci sa kaw ñàkk ko mënatu ko. Wala boog mu dem ba xoolaat boppam xam ne léegi kat yow mii wax dëgg yàlla nag kuy rus yàlla war na laa rus. Mu weqi ngeen ànd yeggale la ca des ci coobaral yàlla. Waaye nu ki noonu góor gi léeg-léeg mu dékku ci soxnaam ay jafe-jafe ak xat-xat yoo xam ne da nga daan wax ne ku mel nii buñ ko xasee xam da ngay jàpp ne kenn wërta mën a dëkk ak moom. Ah kay borom këram bi ko yortee seet yàlla mi ngi dëkk ak moom ci loolu di ko ci muñal di ci naxtaanante ak mom di ci modaranté ba kérok ñi ag fañ bëggone jëm ñam ñaar
2: lool bu jëk mo daal
1: am 88.6 am magnet li na ma né biñ ko yobbo ci kër gi mu doon liggéeyal yalla fekk mom mu jëge won ci ab ville ñu yobbu ko ci ab village deku kaw bo xamné musta dëkk ci dëkk bu démé nona liggéey baak jafé jafé yaak situation dëkk ba doy war lool par rapport ak mom fam joggé néna mu jog guddi di rot lendeum gi kriss lool lendeum ak nawet am ñaar ño xamné ay mbokk lañ ci fami sey jidlanté ak mom ci guddi gi way xamé wuñ ko kenn ki né mo lañ way def ngeen ni diiw dana fi tok néna morom ñu né ko way xam nga ni diiw ko dañ ko fi indi muy lek liki am way du fi tok ki da mëna né ci dëkk bi ki ci dess na ko am na jaaxal na boko xolé da lay nuru ko xamné dëkk bi mom du fi mëna nek na xamna ni mën te liggéey sangam ak liggéey sangam néna mom mi nga xamné mom lañ doon wax lool tam top ci ñom té xamuñu ko mu wax ci xélam né yeen dé suma narona démit dootuma dématé damay faf tok ndax seen wax ci mag mom bimu ko nétalé dama né ko seen jamono lolo ko wutalé won ak sun jamono ndax gis nga yeen jom ji ngeen amone am jom moy nit ni diw du man li nga ne li nga xass wax ne duma ko man dana tax dana ko def lolou moy ni de la tegal defi yow nga ñew masale defi babam da andu fele nga jall maneko bu doon ñun suñu jamono nak nga xam suñu jom bari wut ñun ñi te sama jamono jama doon wax mo tane won jamono ji suñu goro yi ak suñu doomi jigeen yi ñom bu doon ñoma dañ naan gis nga ko ñepp neenañ duma ko man kon nak na dem dam non lañ koy waxe gis nga ko waxon nako newon na len man fofu munuma fa dekk ñu ne ma dang fa dem mi ngi ni ñi fi dekk sax xam nañ ne munuma fe nek kon nak damay dem dadi bobu bagasam dem yoon nga xamne kon jikko yi rek ka soppeku situation soppekul bu soppeko moy keur sangam nga xamne bu ndek da metti won ndax liggey legi metti tut ndax do en jamono
3: l'ergue faible
1: lolu soppeku na tuti waye jikko ya don tok ca keur gu metti goge donc moy mana togat fi ci keur gu neex gi mais bu jikko yi baxut keur gi ni tan ak lema ka rere mo keur gi nga xam daw ñu lek lu luñ xam ñoy yam kep ab xol moy doom adam ab xol moy ragal yalla ba buy def bayiko xel ab xol moy am jom ba nit ki di daw gay dem ba ab xol moy am kers ba nit ki di am lu virus ab xol tamit moy bëgg tan lu rafet ci kaw lu ñaaw yi nak su nekkul ci jigen fa muy sey man na fa ñaka yag waye yi tamit su nekkul ci goor kamuy yor man na baña yag ak mom motax jikko yi rek mo changer te mom lañ wara defaraat ba tax nit ñi mana and andin bëggën waye fi leg defaraatu ñu jikko yi fi leg jekalaatu ñu nekkini be bo ñu xamne a liñu jambal dañuy wé diko jambal way ko tara baax ma soxti waxon nako wa iza usiba alqawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim mu'taman wa awila nit ñi budé jangoro yi len dal nekkul ci seeni tank nekkul ci seen bop nekkul ci seeni loxo waye mi ngi nekk ci seeni jikko mën nga leena dejeel ta nga joy leen kon jikko mo jara defaraat goor gi denc soxna da wara am jikko yu magga mag yum ko gatando bu ñewé mu téyé ko ko waye ki ñi denc da wara am jikko yu sel ta mag yo xamné mom lay démé fam jëm te bu aggé togué ko fa motax mu yomb téyé waye bu féké lool amul kët téyenté bi du yomb bal sax bu doon couple bi kenn ki mom da am jikko yoyu ki ci def xaw ko manquilé couple bobu moy gëna yomb sauvé nak budé couple bo xamné mom ñom ñëpp kenn amu ci ay jikko yu baax loolu mom taska sax may jaamu ja ndé buñ ko defut danañ def ñaaw téfu ñëpp di dégg ka gis kon ñi doon ay way dencenté yoyu nañ ko bayyi xel ta xamné aduna siñu tol tembé égg na ci ñak solo fo xamné yenn xëccoo yu bay takalé ab sey jaruko ndax ab sey ak lamu doon ci diini ji waye jamono ji nga xamné gone ga demone daw di del sina rem gone ga joxewon fan yede ñewna gor ga don cietal fan yede bayina jabar goor rek ngay dégg téw dëgg yàlla bari na ci loo xam ne ay dëgërante bopp ak ay jàppante ci yoo xam ne amul soloo ay naqaralanteek ay ñaawalante waaye ak yooyu yëpp na fu mu ci mën a jaare te yàlla dogal mu war a tàggoo day tàggoo bu tàggoo ba noppi ñu séq jàmm ak salaam wéyal dund gi kenn ku ne ki la yàlla boole laat nga ànd ak moom te yàlla tax waaye da cee am na yu soofa soof yoo xam ne ak ñàkk dégg ñoom seen taxawaay ci diine ji lan la war a doon da koy waral bari na góor goo xam ne daa yëg ne moom bi mu amee soxna moom moo war di gëstu soxnaam ak di ko surveillé ak di lu ñuttu ay mbootam waaye soxna si amul droit gëstu ko amul droit xam li ci moom boo waxee ñu ne la góor ak jigéen bokkuñu yàlla de moom yim tere daf ko tere góor tere ko jigéen te bu ko góor gi defee am bàkkaar comme bu ko jigéen ji defee am bàkkaar yim santaane ci yu baax itam ak rafetalub jëflante da ko sant góor ñi sant ko jigéen ñi te bu ko góor gi defee day daal di am tuyaabaam waaye bu ko jigéen ji defee day daal di am tuyaabaam kon nag ci biir règle doomu aadama yim tëralal boppam ci la am àtteb góor gi sañ naa def lu ko neex ci topp bakkanam waaye jigéen ji sañu ko muy njuumte gu rëy rëy booba ña nga jàpp ne góor gi kat muy kilifa jigéen ñi kon sañ na koo tooñ ndaxam nit sañ ta tooñ ki mu yilif sax waaye du loolu mooy problème bi mooy foog gi nga foog ne boo defee sa faan sa soxna ngay tooñ loolu njuumte gu rëy la tooñoo sa soxna yàlla ngay def ay tereem loolu dafa yaatu ci suñu société bi nit ku ne jàpp ne lii ngay def nita tax nga di ko def mbaa lii ngay ban nita tax nga di ko bàyyi loolu musiba la bu loolu amee ku dëgër bopp da nga naan bu dee diw rek du ma def nangam de bu dee diw rek du ma bàyyi nangam waaye boo xasee xam ne nag du diw mais yàlla la su boobaa da nga góorgóorlu te xool li ngay def xool itam li ngay bàyyi da ngay gis ci téléphone yi xew rek couple boo xam ne dañ ne dañoo jotee luñ jotee parce que jigéen ji dafa codé téléphone am góor gi ne ko décodé ko ma xool mu ne ko du ma décodé sama téléphone mu ne ko kon am na loo muy nëbb mu ne sama téléphone daal maa ko moom ndax xooluma sa téléphone mu ne ko bokkuñu yow waroo xool sama téléphone waaye man damaa war a xool sa téléphone d' accord yow lañ digal de nga aar ko yow lañ digal nga yiir ko yow lañ digal itam nga protéger ko waaye firiwul ne yow lañ digal nga wóoloo dikku ko firiwul ne yow lañ digal nga xool diggam ak boroomam ba xam mel na ni war a melam déet diggam ak boroomam moom la yàlla waxoon sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo ci am lasta alayhi bi musaytir du yow lañ gàll seeni mbir laysa alayka hudahum du yow lañ gàll seenu njub mais moom ci boppam la muy def te yàlla di ko tere moog yàlla la muy def te yàlla digle ko moog yàlla kon du góor gi lañ digal ne na contrôlé yu sew sewaan yooyu su soxna si bañee nag ba tëdd ca naaj ba góor gi jaare fa yàqu deram bu dee kuy wër di wax bu dee ko wërul di wax xanaa day énervé mu daal di wàcc parce que nanguwul ma xool téléphone am léegi nag ci wet gi beneen couple la nga ne kooka soxna sa moo ne borom kër gi ma gis sa téléphone wala mu ñëw fekk mu ngàbb téléphone am mu ne ko lu tax ngay décroché sama téléphone lu tax ngay xool sama téléphone lu tax ngay vérifié sama galerie lu tax ngay xool sama nangam sama whatsapp sama nangam soxna si ne ah damaa defee ne aayul mu ne ko weesu na aay bu laalati sama yëf waroo ko woon laal pourtant yow di fekk naa la fi ba taay nga yor sama téléphone di xool mu ne ko bokkuñu man maay góor te góor ak jigéen duñu benn loolu ak réer gu mag la gis nga li ngeen di junj foofu ci diggante bu sew boobu diggante xool téléphone ak bañ koo xool mooy wóoloo dikku wóoloo dikku dañuy tere kenn ci ñoom ñaar wóoloo dikku moroomam ba pare di ko ko won wala di def ak moom loo xam ne day firi ne yow wóoluwoo ko te gisoo dara loo xam ne signe la bu la won ne daa def lu jar bañ a wóolu fi léegi gisoo benn signe bu la won ne daa def lu jar bañ a wóolu amoo droit di ko wóoloo dikku te soo demoon ba wóoloo dikku ko du noonu ngay jàkkaarloog moom saraaxatan ne ko ma xool say yëf ndax wóoluwuma la loolu dañ koy tere ci diine ndax loolu mooy

tagu sa kilifa yow mi jigen ci man na jur ak jaxle ci mom jaxle gog yobbu ko ci buma fi nare nek de khalat dem suba nako yewi mu dem yonam amna ño xamni ñom non lañ gaawa baye soxna mu dem ndax sama xel dalatul ci mom kon duma ko fi teye mu may yobbe ñaan ñort dama koy libérer mu dem même su fekke ne solution la waay solution la bo xam dafa jamp lol bu mopp waron nga def yenen démarche pour mëna xam ba xam li ngay xalaat lol la wala du mom liñ ci firé moy kon jigen da war di taggo fu mëna dem té nango wax fim jëm mané wax waxuma sa borom kër waay ñi nga dëkkal ci biir kër rek japp naané di dem bërepp sangam té mënu leen né ma ngi dem bërepp sangam rek lolou problème la déjà ndax loy neub ci fa nga jëm xawmako su dé koy doxiw jub la dé wax dëgg yalla défé naan lolou amul lu ñuy neub ba ci dess moy bu dé amna lo fay wuti lo xamné bu boko wër ni ñëpp jot ci bërepp sangam la jëm kër diiw kenn amut fitu ci wa kër gi né la lo fay wuti wala ku né la lo fay wuti nga nako sama soxla mu jeex al muhim ñom buñ la soxla woon nañ xamné ya nga bërepp sangam buñ déggoon ci yoonu bërepp sangam xew xew bu am bu doy war yal nañu yalla mussel ñu mëna xalaat né ah mo né diiw néna woon yoon wo wala jëm di bari na ay xew xew yu am am nit ku ci yalla def mu am ci jafé jafé duñ mëna gaawa xam fuum dëkk parce que bu muy joggé fam ki boba tagowul taw akërem mën nañ dégg ñu yeglé ci yeglé wu kay yi bërepp sangam nangam amna fa ñom duñ xalaat mo ku ne ci joggé ci kër ci côté yoy la FM 98 seen xel du ci dem mukk fi li kenn amu ci lu leer ba wo leen wax leen ko wala mu genn tassé keneen ci mbéd ma ne la fofa la jëm taw akërem waxu leen ko koko doora wax waye li ngeen deg li ñi deg ci nangam ak nañ seet deglu ngeen a deg nañ ko kay mo ah mo ne diiw de neewon na yoon wo wala jëm su boba la nga doon bañ dana am mo tax doom adam comme xamul ci bopam dara minute bi nga taxaw nga xamé minute bi sa kanam xamoo luy xew ngal la del wax ak ñi nga dekkal dula wañ dara te dana la yok gis nga bu ñett jigeen nekké ci kër mo xam ay wujj lañ wala ay pécciar go lañ wala yalla leen fa dajale ñu dekk fa am ci ko xamne mom lu ne ci mom tammi luñu wara waxtane da koy waxtane ak ñi ci dess am ci ko xamne mom wax deug yalla ay mbirum bugul ken xam ci lu toll na tarfatal ayni am ci keneen ko xamne mom duggu ci kenn dugalul bopam ci kenn tam ki wax ay mbirum lu ci bëre bëre bëre yalla daf koy dimbali lu ci bëre yalla da koy dimbali ci ay bushra yo xamne daf kay wax wa kër gi yu koy dikkel te ñi ci dess amana nim koy am mom duñ ko amé non lu ko waral moy mom dafa wolu ñepp dafa wolu wa kërëm ñepp japp ne ño bokku lepp tax lu ñew ci jëmam mu japp ne ñew na ci ñepp mu diko wax ak ñepp su boba yalla day melni day xol ci lolu diko gëna dolel mu di leen gëna jotali am ñoo xamne dañoo fass yene lu ne ci ñoom nañ ko yobale ba mel way fa suñu ko yene wax doom adam way lo ci gis dañuy ami jaxlé diko bankwalé demati jaxlé diko bankwalé ba mujj ak ñoom fo xamne du bax ay amna ci ñoñ nit am nañ melokanu réserve ñoom ci seen bop duñ wax seen bir way sa bir luñ ci mëna loxtu ba xam ko dañ ko def e buñ ko xamé yit fuñ ko mëna yobb dañ ko fa yobb way yi yépp lu mu am am yow mi yalla dogal nga daan partager ñi nga dëkkal bu la ci dara jëli li ma ngi wax ci ñi nga dëkkal ci kër gi kon xana rawati ne ki nga xamné moy sa borom kër mom bu dé da ngay né ci mbir diko ko neub wax fa dëgg yalla kon bu lu taxawati mukk ne moy sama kilifa na bu dé moy sa kilifa mom sey mbir gisuma ci loko ci wara neub na xana mos boko waxe sey mbir tamuy lu bax mën ta wessu bu la ca mané dimbalé dimbalé la ca su la ca mën ta dimbalé ñaanal la ca xana la yaakar dé fekké na ko xamé yalla da ko natto muy ku négatif rek sik su la ca dimbalé wu ñaanal la ca yit mënu ko yaq ndax ni yalla né ding ko am kenn mënu la ko té am waaw da doon fekk na nak bu la ci dimbali won ba mu ñaanal la ca mom da ci sigwala sagwala ci bu resultat yi genné yow nga reconnaître né mo la ci jappalé waye bu ca jappé njam boramit

0: waxu ca defu ca ñaanalu la ca yitt
1: ceñex fm
0: su boba dana ca mëna mandu ndax du ca mëna yaq dara dula tay am li nga doon am dula tay mel ni nga doon mel dula tay man li nga doon man kon jigen mom amul pour neub borom kërëm té neub gogou mëna dem ba jur sey bu tass ñu ñew ci budé ni ñen ñi di wax naan goor bokut ak jigen deug la dé goor bokut ak jigen wax deug yalla goor gi moy kilifa ak jigen ci surtout budé ñaari way dencenté lañ té lool rek motax ñu koy wax sax jigen mom bu joggé ci loxoy wajuram ñew ci loxoy borom kërëm goor kilifa ak jigen la juñu wax mom na xamné genn goor tax ñu diko ko wax té moy borom kërëm bayam yi lifatu ko chamam yi lifatu ko yeneen goor yi mi rom ci mbedd mi nak dama la jël dama jël la ni ñoom bari na jigen yu ko wara eppal valeur ca ñoña ndax ñoña seen yoon nekut ci mom momi di yoonum neewul ci ñoom xana doon dekkendo masla masla dekkendo wala doon ni mbokki deret ci yeneen anam masla masla mbokk waay ay digël ak téré ak jël dogal sekkuñu ko kon jigen ñi ciow goor ay kilifa jigen du goor ñepp ñoy yelif jigen ñepp mais jigen juné dafa am kuñ ko tanal bolé ko mom muy kilifa wa khalas genen goor du sa kilifa yenen yoy nga xamné mom lay wax né goor ñi am nañ ko touti différence ak jigen ñi moy jigen ji nonu goor gi doone kilifa taxna mom sax mo wërta loqatu borom kërëm sa borom kër dafa xolon sa téléphone nga né mani faaw dana xol téléphoneam matuko bul faté né li jëk ci wutale len gi rek moy yow ya jëgi sa kër nday ak bay ñew kërëm mom ben différence gog bo xamné warna tax jërul ngay loqatu ay yefam benen ba ca dess moy lo ca mëna gis
2: ci ñar fm lergue fm
0: bu ko gissone ci yow rek yow haram na ci geneen goor té boko gisé ci ak mom ci geneen jigen muy nga gis fa photo ba nga dégg fa ay waxam ba yu ci aju fi lek jéggu wu daya mom dagal na ci mom ndax sañ na wax ak ko ko denc ko soxna té amo koy saña waxalat diko def borom kër ndax xass nga am borom kër ben yoon lolu différence la bu am ci digënté goor gi ak jigen gi ba ca dess moy ku goor ki filek ming la tey ci kër gi té li war ci yow mu ng koy def su xamé yalla xam na ni jigen jako lolu warut ca mom du ca yaq taam ak waxam ki jëf budé ko xamul yalla la ba tax muy wërat ci all bi di wëndélu su boba lamiy def bakkar lu koy jural wayo du la wañi dara yow mi nek ci bir kërëm mom may yanu bakkaram mo xam ak mom fu mu jëm ak mom kon yow boba jëru nga cey kaas ak a jox bo ci amone lo wara kaas deug deug ba diko kaas moy so démé ba am ci yaqeen ne amna nga labiré ko en tant que julit ndax dawal ko bakkar bu dug lor rek amo lenen lo cey wax yow ndax sayon new ci motax bu jamono ya xoba ag ci ba deg ñu naan jigen day dem fu ko neex ndax goor ñi tam togu ñu ma xamne ya ko tek jamono nak ñew na jigen ak goor yamu ñu ci kote bo l'islam dafa may jigen mu deñ goor mu deñ ciat deñ ciat deñ ciat ginaaw bu mu la deñ ci yow ba nopi yow mi jigen kenn lañ daganal mu deñ ci la deñ ci na la déjà yaang ci kërëm kon yenen yu bëré bëri yo xamné jamono andinako ay njum tay yu maga mag mo ca nek ñu bëri di daanu ci pièces occidentaux yi nga xam mom lañu piécé won ñun jigen bokku na ci lo xamné gis nañ mu yolomal ay sey am ci sax ñum koy tassal moy jigen yu sey ci kër ma ngi doon wax légui sa borom kër di am ñu mi waxal ak ñu mi gisantel nga di ca mer di ca joté kon ki may wax rawatik am ko xamni mom borom kërëm da fay tak mun lu tax mu may takal wuccu fay xarit na la bi nga fi sey sek legi matagul sax 4 ans ñu lay takal wuccu kene ama go fi lu may ñaari dom ñu lay takal wuccu kene la tukki wacce la fi ay at nga di ko muñal mu ñëb ci takal la wuccu yi ni ay waxe dof la lolu xalé yi nan waxi dof mom la li ñi ñëk dindi moy baatu takal la wuccu lañu wara ñëk sitiru me mom déjà
1: ceñex fm
0: ndax du goor gi yow lay takal wuccu me mom moy tak soxna mom moy tak ñaarelu soxna yow nam la takke won andi la non la takke benen soxna andi ko mais takalu la wujj yow bo wujje ak mom yow la neex mu nga dund li nga gem ta man ko xam ko tam dal sam xel momu ñu dund lim man ta xam ko tal ko tam dal xel ñaar ngeen kenn ku nekk nekk ci seyum di sey comme yene bok dekk nak lu ci beuri ci sunu aday rew ngeen jammo masla lamiso jaxaso def leen di gëna noppal ka kenn ku ne beru di dunduk dundam wa bu doon la laaj atep sharia mom kenn ku ne soxna diw sangam la sharia amul ben atte bo xamne ci yu mel non def naan diw wujjam nanga du ci doona muy tuddu diw wujjam du ci jubale ak borom keur bu ñu tuddu diw wujjam ñaari wujju ñu leen di jubale sax far alcorane jangale wuko ndax liñ bëgg wax moy ñom ñaar kenn ku ne jambur bi seyé ku gor ga légui nak ñaari julit ñu dëngo ñu jubale leen mom amna ci l'islam alcorane jangale nako sunna jangale nako borom xam xam yi jangale nañ su boba su amé seen digënté atté boba lañ leen di atté waye nekkul naan ñaar ñu bokk borom kër suñ défé lég la ñu leen atté ni du lol la alcorane di léral ga mo diglé wujje waye baatu wujje bi ko wolof di tuddé mom la ko diiné tuddé wut gor gi rek la wax man nga tak li balé gorget la waxal ne bo ragale ne nak la ca war ca ñoña do ko meuna def yoral kenn ki nga japp ne la war ca mom dang ko man lo def lay neewal ay charge waye taxul mu ay ci yow ba mu aram ci yow ba ñu terela ko budé atteno charge bele a yenn ko ko tayam charge bi lol kessela kon jigen ni niñu dal xel ci lu mel no goor gi jëmmam ji do ko def neen mëno ko dé tédé maka dik waame yittém da koy doxé waame liggéeyam da koy liggéeyi way ngir yalla bay ko bu amé soxnam mu fay dem waxtu yam fa wara dem yoy soxnam nga muy ñëw fi waxtu yim fa wara ñëw lool mom jigéen ñi dañ ci gatt xel ba ëpp na té moone buñ xalaatoon tuuti rek xamné lu wara mëna nekk la ta ben problème do am ku ci am problème rek sa borom kër nga wara amal problème ngeen régler ko waye du yeen ñaar ñuy bokk borom kër yeen wara am problème motax jamono sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yalla roylo soxnaam ye neewon ci kërëm ga te seenu lim rombon fi yeb agon na ba ci juroom ñeent ci mujju dundum bu de li jaar ci loxom ag na ci fukk ak ben ci li ëpp ci li téré yi wax waye lolou yep teewut ñom ci seen digënté seen jotté bu ñuy wax bari wu ci woon buñ daan jotté ci kaf ak ré lay jaaré lég lég kenn yaqal morom ja dara yoonent bi nek arbitre ne ko fayal sa morom té lolou buñ koy def ñu koy def baynal akhawat ci digënté ay sœur lañ koy défé ñoom manam ñaari jullit ñu jigen ñu séx dara lañ koy défé ay anecdote yu bari lañ ci am da nga deg ñu naan la soxna Aïssa da firon soxna nga bo deglo texte biñ lay jangalé da firon li nga ci déggé moy digënté mo borom kërëm la doon lijjanti waye amul dara lu mu rapproché ke fa joggé wala keneen kim nekkal mom waxin wo xamné dafa andalé kaf andalé waxtaan pour bégalante way sang bi bo batay ma ngi lay wo deggoma mune boba dama don waxtan ak hala ci mbire khadija mune xana yow do noplu ci ko xamne as soxna la won su la yalla joxon rek legi wutalal na lu ko gën soxna Aïssa ku ne xamna ne ni mu degg diine du ñaawal jëm ci julit bu fi nek waxuma julit bu faatu waye yemu ci julit kessi waye di sang bu mak bu ñepp xamone Aïssa xam ko de ko nak mom mak ñu soxna Khadija nga xamna ay yiwu ma ki xewalam ak ndariñam neew na buntu kër bu duggul won mak waye xam ki mu sekkal muy yonentou ngir djim yonentou mbinde fi sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam buy wax ak mom ci waxin bobu mu ko waxe ci mizah kaf la koy waxe waye neena sang bi nak wax ci dis ci mom mune ma gis ko mu mer ba djebi ras djebi ni def ay serne ci timbadi neko wallahi yalla wutalul ma lu ko gam li tax mu waxe nonu c'est parce que aïssa mo ne ko yalla wutalal nala lu ko gën mu ne ko wallahi yalla wutalul ma lu ko gën koku yimu ma defalon mom da ci nek ci patioli amul ko ko ci fek bama kenn gëmagut moma ñëk gëm lool kenn wonatu ko ci fek jeex bama nit ñi xagne seeni alal moma joxone alalam bam koy def moko defone mom dong ken munut ko ci fek bama nit ñepp de xeb moma war malon fonkuma mo agone ci diko protéger ba yeufari makka diko ko ragalé mune waye ci mom lama yalla maye ay dom te mayumako ci kenen lolou yit ken munuko ci fek ñent yi sayyidna sallallahu limal soxna aisha ne ko mom lama yalla defalon ci khadija amul jigen ju ko ci fek amul soxna aisha fete na yonju fune ci lu man waye li upp ci lu fu fete moy taxaw top to ci soxna su ndaw ak borom keur bu xawa jëm mak ko xamne bi ngay nek ak mom matal na ñeen fukki at ba tegal ko mën nga wax ni sax ci ñeen fukki atam ak juroom lañ ko jox soxna aisha mo amat ak mom fukki at ak juroom ñatt di juroom ben fukki ak ñatt daldi wacc liggey taxaway boba day aisha taxaw na way fekk na khadija taxaw bu de njabot ci zay soxna aisha jut ko am ndax ak ndaw la ko yonent bi baye kon mom munu ja fekk khadija bi yonent bi di wote l'islam wote bu ñeuk ñeuk boba aisha lu tuti la ndegam juduna lu tuti la kon bobu muntono dug ci diine ji am dug guk baye mang dayam ci lu dugalam kon yi ko yonent bi wax yep non la demé bu fekke digeunte mak yenen soxna yi ci desson mom soxna yi da nañ andando ñom waxtaan ci nañ ko wax nangam nañ def nangam dik koalisiew ñu wax ak mom sang bi sallallahu alaihi wasallam leg leg wax ja xawa dis ci kawam sax ba metti ko nu yoon bo xamne ñi gadda yo nek habasha te nek bi julli ñi ñew madina ba installer ba pare ñom ñu fay dogu joge di ñew te lool amna ci ben soxna bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu ci bokkon ñuko daan wax ramlat bint abi sufyan ummu habiba momu bamuy joge makka di gadda di dem habasha dafa and ak borom keureum ubaydullah ibn jahsin ñum ñaar ñu di jullit and dem habasha bañuy dem ummu habiba dafa ëmbon bañu agge ab natou bu reey bo xamne natou tollatu ci aduna dal ko fa moy borom keureum genn diine ci dugg ci diine nasra dem ci diine christianisme dugg ci genn l'islam wala ya subhanallah ummu habiba dess ci l'islam am mom ne ko man l'islam ci lay dess moy sama diine bok ci ñen nadia suu protéger won mu yor ak eumbeum ba ak wetaay ba jigen ju and ak sa borom keur won ginaaw say wajur te bo xasse and ak borom keur lool ku ko mosul mënu ñu la ko wax lu metti metti do fateliku wat say wajur da ngay naan yaangi ci bir sécurité totale ndax borom keur la yalla def nonu ci jigen sa bay xalaatato ko mang ci kefeur ga way sayon newu ci mom mu abou soufiane sayay xalaato kenn ci sa ginnaw ndax lan parce que ma ngi ni and ak sama borom keur dem ba ag ma habasha ethiopie khat khat ya jafé jafé ñew mu gis christianisme ba yaatu fa chrétien ya nek di dund seen dundu mu dal di baye l'islam am dem ca ñoña jigen joju ban yeg yeg lay wara ban metit lay wara yeg di say ban lay wara dis ak eumbeum amul ku teud guddi dara diko metti ngokay defal amul ku koy massaw amul ku koy dalal na jaasi wutul nuko ab neegam mu dekk fa ci bir keuram ci dendandok ay soxnam waye kenn du fanan ak mom ba diko defal dara mu wet ak eumbeum waye di jaamu boromam ci lam ca jotta xam waye de xalaat ab yonentam ba xam ba mbak wa mba wa mak nekku ñu diko lor batay té foy amé information réelle du am boba muy mettitlu di ñewetu di mystère ba yalla def mu am domam tudé ko habiba ñukay wax ummu habiba ba yalla def ñu dégg né yannabi sallallahu alayhi wasallam joggé na mak dem na madina sun munawara sanci nañ ba tok nañ yone na ne ne julit ñi ñew madina soxna mu habiba xalaat na ne jërul muy ñew madina parce que fam nek téré wuñ ko mu dund fa diinem té wajurum ya nga ca makka té duguñu ci diiné ji ñoo waye sayyidina muhammad ca xel mu mat ci tir bu reuy bako yalla ciiral yalla gëmlo ko mu yone ci najashi mi di kilifa am legi ne ko dama bëgg nga may mako soxna najashi rahmatullah alayhi da di koy may yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wajalal ko ay bagageam soxnam ye yeb ko yeb yu bare bare bare ci ay geut ak ciuraaye ki ay fuddene ki ay takkaaye ki lu bari ñu jël ko yabé ko mu and ak mom yobbu ko madina yenen jigen ña fa newon andon faak seeni borom keur ñene ña demone ak seen joro nday biñu ñibbu ci ñoomit comme éthiopie boba takkaay dafa yombon ñu fa takkaay surtout lu melni ay pemé ak yu mel non ñu out ko fa yobale ko madina bañ aggé nak soxna yenenci bi ñewon ci keur ga gis yoya nak ak yere yak yu bari yu rafet ya ñoomit ci seen xel ne ci nak ay jigen lañ wax deug yalla ñu bëgg ci ñu wax yenenci bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun tamit ay jigen lañu
2: te
0: bëgg nañu ko daay bëgg nañu takkaay comme niko suñu moromi jigen ñi di amé yalla addu ne sayyidina sallallahu alayhi wasallam waxal sa soxna yi te bimu leen ko daatan wax fekk na yenenci bi jaaxale na ba muj mu dem ci jaaka ja tok fa ndax xamatu ci kan lay jëm ndax ñom ñoko konflo ñoo andando ci liñ def ñoko yego itam te ñoo ci bok ben position itam mu daadi dem ci jaaka ja tok fa yalla daadi wacce ay aya ne ko waxal sa soxna yi ne len su fekke ne beug nañ yalla ak bu yenen tam ak keur gu mujj ga nañ kay ma yalla wajalal ne len ay yiw yu bare bare ak pay gu yaat waye bu fekke ne nak dañu beug aduna ak dundu gu suufa gi fi ne du beug taru aduna gi fi xoy xoy nañ kay nga libérer len bayi len bayi gu rafet ku nek dem mom bopam yalla di wax ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima di len wax ne moytu len def safan yen bokku len ak ñepp ya nisa annabi may yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu du'afayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira na ngeen xamne ku ci jog di def naka sadul nona ba mu leer na ya ko def yalla dalay multiplier mbugal mim la nara mbugal do bok ak ñi ci dess nak keur yonent bi nga nek motax soxna amna keur gu muy ne da wara xamne mom da wara epple ci lu bax ñi ci biti suñu jamono ji nak leg leg ñu gis leneen leneen gis leneen lu bokku tak lool ñi ci biti di gor gor lu ñom di jema samon tek sen diine nga gis ñi ne ci biiri keli kilife diine ba nopi ñom japp ne kon ñom dañu wara mel nu leen neex alquran jangale wut loolu te kilife diine yi fi jekko nit jangale wuñu loolu Cheikh Khadim radiyallahu anhu day jigen ñewon bir keuram ño gënon na tar fouf até sharia ñu koy téggé seen kaw budé jigéen ñi dañ leen di muuru leen ñom seeni muraay gënon na metti ñu koy défé budé dañ ni jigéen ñi dé leen jàng alcorane ñom dañ leen ko doon sas ñu diko jàng budé dañ ni jigéen ñi dé leen dox ndank ñoo ca rawoon dañ leen ci daan examiner ñu examiner ñuy ko xol seenu doxeen mi ngi tégué ci yoon am deet bu ci téggu ñu di leen ci jajj ak di leen ci yedd wax buñ waxé ci kaw ñu diko dégg ñu di leen ci dab di leen ci yedd amna men mam bu jigéen mu wax mané ma
1: ñeñex
0: ép suñu sëriñ den ñun té mag mu féké won sëriñ Touba la buñ ma sané ci suñu wanak ñun jigéen di waxtaan ba kenn wax ci xumbu ba mu ré ré ju rañ ko day feug saket wi ci suñu digënté kessi mom borom kër gi bañ wuyu mu né xana yeen dañ leen né demb la won yowmal qiyam demb la won jéggi sirat ba jall ngeen seen bukhra bi liko waral bukhra mo mbekté mu bari moy li wala fi wax légui si rek xalé xaqtaay ak yu mel non mu né dana leen xana dañ leen né demb la won sirat ba jall ngeen xam mom japp né ni fi ba lola di am nga nan demb la won sirat woro mel nenn ni yow jigen du ñëk dé mag ñi lool lañ daan wax ku ci ma saan kërug diiné dé bañ diko tuddé kërug diiné ma ñu nan fofu daara la jigen ñi fa dëkk non lañuy mel ñi japp né bokku ñu ci bay génné ci seen bop né ci bitti nak ñoy def lu leen neex légui si nak dañuy bëgg gis ci yenn kër yi safaan ba batay nak du yépp yépp mom amul ben atté buy masalé waye batay nak amna kër yoy ñom jigen ñi fa dëkk mom wax dëgg yalla nañuy mel mengogul ak fañu nekk waaw kon yalla neena jigen ñi nga xam dañu nekkon ci biir kër yonent bi té ñu ne ci kër biir kër kilifa diiné war ca royé nak neena leen bu ngeen fi indé aw safaan ben yalla da koy ful ko ñaari yoon té loolu yomb yalla la bu ko bëggé def kenn du ko téré def waye mu tegal len ci ne wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima neena waye ko ci xamne ci yeen da fay yaamu yalla ragal yalla lol de def ko ngir yalla ak bi yonentam rek di def lu bax fum toll ak payam ñaari yoon lañ ko koy joxe fe neena lon buggal ma dañ koy ful ñaari yoon tay neena pay gi dañ ko koy jox ñaari yoon bo nopi nak wajalal ko wursagu tedd wu jëm ëlla mu melne dañ ko bëgg laaj waal yonenti bi yow yalla tabarak wa taala lutax jagle gi nga beral ko jigen ñi ñi ndekkon ci kër yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ya nisa annabi lastunaka ahad min an-nisa'i nittaqaytun yow yeen jigen yonenti bi te buñ ko waxe moy jigen ni julit ñi ndax jigen ñi yonenti bi dencion ci kërëm ñoy sunu yaay comme ñoy sunu yaay ñom lañ wara nuru mu ne yeen jigen ni yonenti bi yeen bokku leen ak benn jigen ci aduna su fekke ragal ngeen yalla nim leen waré tekkeyam ñuy téré nak bu leen di wax di logal ndax kon ki xolam febar bu ko déggé day am lum ci yégué na ngeen sax ci seen kër ya ngeen démé bay génn bu leen génné nu ci addugu ñëkk ga dé leen taxawal julli dé leen joxé azaka bu ngeen amé alal diko maté su ngeen ko amul ngeen di saraxé dé leen top yalla ak ob yonentam yalla dafa bëgg jëlé ci yeen lépp lo xamné modib sobé ak ñaawtef yeen ñi nga xamné yéné wa kër yonent bi té da leen bëgg laabal aw xéetu labine wo xamné kenn amuko ci yeen wayé loolu pour mu yomb leen dé leen fatlikou liñuy jang ci seen neeg yi tamuy ay aya yalla alquran hadith ak hikma ndax yalla kat ku ñéewante la ci yeen té ku dañ kumpalé ci li ngeen di def kon kaddu yoyu bu ko alquran waxé soxna yi war nañ ci déggé né kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigen daana am jafé jafé way mo borom kërëm té buñu mësaan am jafé jafé ak seen borom kër bu yalla addo rek ñu taxaw waaw ñom bu alquran waxé amatuñ luñ wax bi leen yonent bi jotlé ayé yi né bu ngeen bëggé aduna ak la ca biiram kay leen ma yéwé leen ngeen wuti aduna bu doon ak yalla ko yonent bi ngeen bëgg tok leen ta xamné yalla wajalal leen aw yu ëlëk dañ wax ne dañu joyo ba nit ñi di dégg seen yikkat yi ndax am lu leen naqare ak réccu wax guñ ko doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp ne ko naxtaru la hawa rasulahu ñun yalla ak yonent mo ñu gënal te mom lañu tan fété mom ñun ñi nak jigen di ci naan ngaaj ci lo xamne du akam momuko mo toñ toñar bi ay kilifa ñew di wax ak mom yalla bu la yalla natt ba nga jëm fa wax ayat alquran ñu ne la buma xali kon nak fuñ jëm budé ab julit boy wax ak mom soxla wut nga tuddal ko alquran kon fuñ jëm wax deug yalla jamono ji doyna ki man go xamne soxna yu beuri wonay xolaat sen taxaway en tout cas buntu biñu ubbi tay muy tass gu bari gi tambali nañ ko dinañ ko continuer waye dal ñu xamne leg leg goor sabab lu ko waye lu ci upp jigen ñakoy sabab lu te sabab lu ko nak musiba la ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne jigen jo xam dafa sako tass ci seyem te du illa jiko ma seuk seuk nu mu manale sun borom dana dajje ak mom te dina ko mbugal lol nak dara jëf ci ak fem tok fi ngay tok muñ fa muñ goge nga japp na da metti mo gëna wayef mbugalum sunu borom mo gëna yomb yit mbugalum sunu borom kon nako jigen ñi baye xel te gëna gor gorlu te jema jangat tok ci seyite muñ batu muñ mi nga xamne dañ ko waxa wax ba bu doon lu am gula ñu ne dafa sappi ñu japp na dafa xewi japp na legi dafa dépasser dafa passer wala ñi koy dess dessé dañu arrière lol moy ñaka xam aduna fo meuna jëm da ngay muñ gis nga so demon di wut liggéeyu aduna bañ tongal la ci kaw avion na la liggéeyu fa ca ngay xamé ne fofu bo mënta muñ do fa am ñaari fan buñ la yobone ci direction yi gëna mak nga difa liggéeyé budé service la bu soxla jëflenté ak ay nit bo muñut do fa tok bu fekkonté né ni ci ministère ba gëna kawé wala nga dem fé ci primature premier ministre fa mi liggéey nga nefa wallahi so muñu do fa nek bal sax premier dame ci bopam mi soxna président de la république su muñu do fa nek kon kër gi nga né japp né war nga manane ci kër té du jar ngay muñ moy xamolé xew muñ nga nay la bo xamné képp ku bëgg dund ci aduna si say bo ñu fexé nga gadd ci lu bari bu dul lool do sauvé motax ku jur sa dom té diko yar bay bo nga diko yarale muñ diko soxat ci mom bam doon garab bu reuy ci jëmam bu fum jëm man ca am ciar bu mu jëfëndiko ndax fo tourné ci aduna si muñ la fay jallale julit ak kudd julit na nga ci yam fo mëna jëm ci aduna muñ mo la fay jallale so muñu do fa jall denkante ak jigen ñi ñu ngi doon waxtane rek takaliko gu bari gi ak likay sabab doon waxtane rek li nga xamne moy waral sey yi nga xam dal legui danaka dootu gudd fan wa lol non lañ ko mëna tuddé gudd tut fan legui lim liñ ci gëna sétlu moy gatt fan lol ba jéggi dayo té lol musiba la ndax ñiko doon fas kat dañ doon yaakar né dañ duddlu ba magat am seeni njabot am seeni seut am lepp té and ba di wé di dem lol la mag ñi daan ñaan buñ takkanu sey ba nopi tabalé gën ñi fi na ñing koy wé di ñaan dé waye ñako daan teyé nak ñu ci bari ñoko teyé tut kon nak xalé yi war nañ xalaataat ci lool té nit waron na xam ben philosophie rek
3: yene di dégg moy 88.6
0: ki nga andal so né dama fay joggé ndax nang ma ma fa nakari xamugo kañ ngay amaat foy dem ak boko amaaté nu muy mel ak li la fi nakari tay di ben fofa ñaata mo la fa wara mëna nakari té loy wëri doongu la amo ben garantie né ni lay mel kon nga wara jema muñ fi gor gor ta xam meuna am quelque temps boko deme rek yalla soppil la jamono li la fi nakari won lepp wolbati ko neex la te ñun ñi jitu won ak ñun suñu yaay yenu jitu won ku ci ne mos nga lu mel non jaar nga fo xamne tay ji yaangi naan bama fa tolle su doon ni ma gis mu xew legi konon duma ko romb waye gor gor lu won nga ba romb ko ba yexi tay tay ji lu ci bere bere wañiku na bu doon fukk man nga ni juroom ñaar ya dañ na ñatte ca dess mos nit mar nako man muñ ba kérok mu koy faatu walé té carrière jigen niko nit ñi di waxé dafa gatt fa gatt fim né ni ñi nga xamné dañuy tok ak yow di waxtaan naan la bama nekké ci kër ak légui de mat na ñeen fukki at wala nangami at da nga gis ku fa tok ku yéem ah lool bari na di lool té fekk yow mi ko fekk won da ngay xamné lool du dara barki dem bo ndjay la su ko défé digënt su gatt soosu nak téñ na la angar bi gaaw tibbu fi lu bari ci ay yu yobale ko nga ne fa di fo ka tia xana ke belagn belagn ba far mu jeex ñu ne la gennal dem nga dem ak loxey kesse dara jaru ko ci aduna lolou nako dom adama meutu ne jigen ni gëna gor gorlu gëna japp seeni sey waye gor ñi nañ gëna teyé seen soxna yi nak gor ñi tamit nañu teyé seen soxna yi dama la wax ne day gor ñu man omaluma len di wax sama kilifa lañu waye ay gor ci seen bop ñomay wax ne ma war nga bo waxate jigen ni ba para nak nga wax gor ñi tam ndax doy nañ war lolou ay gor yu bari wax nañ mako ça veut dire que te xamna ko sax xamna ne gor ñangi def amna gor ño xamna ay def kat lañu waye ndekete leg leg di len wax dara da ci bax parce que neñu fi waxo len dara ñom dañuy japp ne amuñu problème lolou nak xel mu gatt mom falayam ndax ki waxuma dara wërta tax xamone def nga dara tayu ngay magum jëm li nga def nga xam ko waaw ñu ñak la wax dara wërta te nga xamne def nga dara li ñi def te jubbu tegeu ci yoon nañ koy bayyi te goor ñu bari nak damay wax ne li ëpp ci seenu togn ci seen biir neegu sey moy jeng mo ci ëpp ndax ñaara ñi yor kenn gisso yenn problème yu bari so so ane di am seen digënté goor ñi nak ñom fexé nañ ba wiru ko ci ne parce que jigen ñe bëggul wu fekk man dama gis ne it ci benen jangat goor ñu ñoo mën tayamalé bu ñu yoré ay soxna te kenn ki nga xam da nga jeng won ko ginnaw jublu moromam xolam du mëna neex su xolam neexu mu wax ba mu def ñu ne dafa bañu wuj fekk yow mi kilifa dem fekk ko ca ndayam baayam tak ko indi ko sa kër dem fekk moromam tak indi kërëm muy jigen ne fe ay addi son yori njabotam nga wuti kenen ne mom muy jigen ne mom yobul ko dara mom di gone yoro guti njabotam nga japp ne yow mi gor gi da nga wara fatte ne yewit da nga yag yor say njabot waye nga dal ne yow yag gone gi da ngeen di and don gone mom mi mag ngeen bakone mu dim maget tam do ndeen ko bamuy mag rek mom xamna ne mag la deja ndax mo yori domam te lañ nan ko yaay mo epp liñ la nan bay lamuy def ca ñoom moo ëpp la nga cay def lañ koy xool ba xam nu muy doxale moo ëpp nañ lay xoole ba xam nooy doxale yi moom lam jàpp ne war na ko ruse ay njabootam moo ëpp yow mi góor li nga jàpp ne war nga ko ruse say njaboot nga topp loola tax nga dunde nu la neex te bis bu jaawee ba xelum doomu aadamaam ak xolam mënuti ko dékku mu wax mbaa mu def benn réaction ñëpp dal ci kawam ne jigéen ñi duñ wujje aw ba salit na fe aw ba def le ah nenañ de ak jigeena def fe nangam nenañ de nangam yow mi gor gi def lepp waral mbir mi waral ko defal dalal xelam dok ci tegal lumay da nga manki ki nga xamne sa morom dooma way yow nak du sa morom do yow mi borom kërëm nak ndax du sa morom do kañ nga nangu jigeen war la gëna deugër ba gën la wara mëna muñ lu metti yow mi gor gi yow nga ne man mom wuruma ko mëna muñ dañ koy wax diko jaare ci ay kaf mais amna ño xam non lañ ko gëmé ño ño ño ma tax di wax ñikoy café amuñu problème ba ñaara rek gor gor di ñu café di togn aawo da fekk ne ab aawo mo bax lool lay wax toujours gor gi ñëmé wutu tuddu aawo do ko deg mukk ci mëd muy togn aawo yi waye gor gu aawo bax muñal ko may ko jamm fexal ko moy kaf ak aawo yi ci dess di len togn nan yeen aawo yi di len sikkel bu deme bir kërëm mom xam na ne ab aawo dafa bax waye ñi nga xam na ñoom dañu gëm loolu japp ne aawo bi da wara muñal seet bi ndax mom mag la ndax mom yag na ma wax ñen ñi di wax xibaar yu xawa ñak set ci xana mos gor gi li nga ci am nangam ku leni jëmmi gor ge tax ñuy wax jëmmi gor gi taxul kenn di wax mais dundu gi ci biir kër gi kilifteef gi nga am ci mom nek yu nek sa biir kër jur gi mu la juralal njaboot topto gi mi topto sa kër ak sa wa kër lool lañ boole globaliser ko mu tuddu sey bi loolu lay défendre waaye du yow sa jëmm yow mi nit ki kepp ngeen topp naan ko kii nga xam ne yow nekk nga ak moom nangami at kii di doogo ñëw war nga koo nii war nga koo naa ak ki nga xam sa moroomum dooma man loolu moo ma ci gën a soof sa moroomum dooma joo xam ne yow mi koy wax doom jum jur yaay bàyyam ba pare nga naan ko sa moroomum dooma léegi yow kon sa moroomum lan la xanaa kon sa moroomum sët la war a doon xew awo bi ya ko magon lu new ngay gis awo bi max borom keureum sunu aade fi ni bari wu fi kon comme ya mak awo bi te awo bi mom seet bi morom doomo ma waye kon yow sa morom lan la wara do ba nga wara japp awo bi tek ne sunu borom sanu waxuma la mu ne ci bir keur gi nga yor ko de yorale wu jëm mais dana so dem won bu bëgg ko bayyi jël keneen sax wo dem won bu bëgg ko bayyi jël keneen sax nang ko top to te teral ko waxuma bang ko bayyi won mu ne ci bir keur gi mom daf la wax ne fala tazruha kal mu'allaq te lolo ci bari bari na goor go xamne nenen le ki di sa way de jambar la mom da amna ñenti jabar boko top to ñaari jabar ya rek la nekkal ñom lay seyel ñom lay jox ñom lay waxal ñom lay kafal ño meuna am ci mom jamm ñokay wax mu wuyu len ba mu jox len yitte waye ñaar ñu mag ñe magé nañ bu le ñaarel bu te dana bu wax bu xlo ba bok fe waye aw mom limaletuñ ko ndax liko waral moy dom jankama nga ci geer gi di magum jëm mom mu rus ko xale bu goorama gi ci keur gi amana amna soxna wala amugugo di magum jëm mom mu rus ko yow mi bay bi yow nga ne sama fu ci domi rusuma len falawuma len sa soxna su ndaw ci keur gi nga may ko muy bal balé morom ndayam momi nga koy wax toujours ne ko sa morom doma nga may ko mu koy wax lu ko neex bus bu ko dendalé ay wax mune la waxal ci mom duma morom nga ne ko amu duma morom yena bokk borom keur fofu morom nga koy nango def su wallege mu am akam jum beug jeul ngane ko li sama akal du ko jeul muna da nga manki tax sa morom doma bu waxe ak say dom ngane len da ngay na xamadi ki sen tanta mom tante ju su manke nan len sen bay ma koy beugal wala sen bay man la aimé wala sen bay nangam ngane len lu ngeen ko wax bam wax len ko da ngay na so manam goor ñi no def ñu wut ben buntu buñ jaar geen baxna bañ daye ak yalla dañuy defene li yantu bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne gor guy jang bu yowmal qiyamé day doxé genwet ñu japp na doxé genwet du problème sa boko waxé ci am mbolo ay ré lañ ci té ay yantu bi comme né bo déké genwet ngay doxé war nga xamné doxé genwet gogé simpleul comme ni ngi ko fogué fi simpleul dé sa genwet gi ci sawara nga koy diri gi ci dess moy normal kuñ ko wax nak da ngay japp ne soxorte la wala yene la ko la fekk ñun amuñu lu ñuy yene kenn dedet wa diñ leen di wax le l'islam jangale ñu bay ko xel ta xamne ay julit lañu duñu top aada rek dira jex ra jex faté diine ci aada ju ñun ñoko bayyi woon jeblu dugg ci l'islam ku dem ba gis na aada ji da la gënal diine ci waa demal ci sa aada ta ba diine ji waaye munoo ne manqué biir niine ji waaye man sama dundi ne aada bëgg laa koy dundee loolu nax sa bopp la te magum jëm wër ta nax boppam nañu góorgóorluwaat gën a bàyyi xel l'islam ak lim ñu digal ak lim ñuy tere di wax ne rek allahumma ya man mata taqul li amrin kun yakun xaatib xalaa ahajina bi lafsikun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: tay bub keuram bamou set bub keur serign bamou set rakhas ndabam bamou set muy daw xolo ak xex.
5: Vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
6: Le réseau
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Lerke FM di bati jam jappelante ak wolante gu andak yakar.

lolo waral ñam be te contane dadi am yene and ak yeen soñu tane mas yo xasse wala fa sikuru la am bindu mak ñi bañ ñi and ay batay bi ñande ak ba abdoulaye ñang bi seser jote ko nañu dal dem setti son khadija bu nga bi len ci bu mu joko gi and ci yeen ci 88 bi lay doon 628 37 la ñiyata ko bu mu yatu begelante ci wala fa li sikuru la am bindu mak ñi bañ ñi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ndokel gërem jajeufal ziar mbolam suñu bay boy yi ñi bay xel ak yaay boy yi yem pañ yek rak yek jerbaadi ni jaay yek doom yek mag yi duñ leen mësa faté ñi ngi leen di bëgg bu baaxa baax ba ci seed yi ñom ñep ñi ngi leen di ndokel andey mbatay ci 88 bi lay doon 628 13

0: Atiokan mingi nonu andak sona Khadim Ndiaye batay ci 88 628 37 la ndokel gërem len jajjifaleen bu baakha ba ande sen jotta animation khassade wala fassi kurulam bi numa ngi bañi du nuyu suñu baye baye Bala Dieng baye jotta bi baye Mourou Djéri sele bam di sall ke Seigne Fallou ko ci luga baye Massamba Niang diwanu keur Niang baye Mam Diop borom Daru Habra waye nuyu bu baax ndokel gërem baye Talale Rabina Alhadji Sar baye Mbaye Loxa baye Mbaye Diop Daru Khodos bay ñew ñay daru karim bay serigne diagne mes rek mam bala am bolam suñu bay boy yep ñi ngi leen di ndokel gërem leen jajjefaleen bu baaxa ba andé mbaté rek ci 88 628 37 la bay dam ngeer touba loyen ñi ngi koy bëgg bu baaxa baax bay mbay diop fofu ci diwanu tundodi mo ñi ngi leen di nuyu andé ndak batay ci 95.2 jent bi fe mu bay ibrahima jeng fi ci tuwasul mahab suñu yeson ami ci am mi ngi fi di ñu baye xel wa di nuyu ko ndokel bay taralé rabina alhadji sar bay fall diop diwanu sam serigne manjay diouf ma nga fa di ñu baye xel babakar be massa gede serigne kossofal ak serigne cheikh mariam ak mbolam wa massa gede yep ñi ngi leen di ndokel serigne baye ndjay mo mi ngi fang mbolam am planté terre yep ñi ngi leen di bëgg bu baaxa baax acci di nuyu gërëm bu baaxa baax jajjefal mbolam wa baghdad yep duñ leen massa faté bay fall diop bay leen serigne do khadir mbacke bay fall dieng mo mi ngi ci diwanu baghdad di ñu baye xel serigne cheikh cissé talibé serigne sidi bou serigne abdoul khadir mo ñu ngi koy bëggé serigne papti bu mom cheikh diaw mansour 95.2 la ku baax ki manako salam aleikum wa rahmatullah mbok mi bismillah mbok mi wa ku baax ki ñi ngi lay ziar sayyid cissé touba dar rahman daru maran buso
1: wa daru maran buso
0: akay kon légui mom dar xam ji dama koy jema ki rek
1: daru maram di ñaanal ci xor mo jax lool da am
0: de ci sant deggle
1: waaw sama jankat mo xam nga ko la jaar
0: malik sall waaw bu añul jankat bu sant sall mo bokkami boko deggul japp na ma ngay añ waaw baxna ya da ne ko ci lu kenn xam yo ñepp di tan ay ñom ato jaak ñoñu jang ay ñom baara ji ñi sant ja ñoñu ngay tan ñi sant sall ñu classeu baara sall ligé ñepp nelaw yu upp yi motax danaka heure bi kenn du len bo len sako du ñew dañuy nelaw a ci kon mi ngi nonu tonto Seydou Cissé la daru maran buso ha non da da mel tay waxna tour bi demo so faté daru maran di rek dem ci ndar xaxa wala tawfiq buso a ci 88 628 37 la wa san ci kamara ñoom duñ len ma so faté wa Touba Aliye suñu xel da dem ci mom ñi ngi leen di ndokkel di leen gërëm jajjefaleen sonna xadilok sonna ndeysel serigne basirou dieng am mustapha kamal ak mbollem kep ko xamanteni yaang fofu duñu baye xel cianta ngeureum ñal na la anda yobatay di ziar suñu yaay sonna choy sonna xayta serigne baye ndjay mulor baye ndjogo jak baye mar ndjay ñom ñep ñi ngi fofu duñu baye xel ande batay ci 88 bi lay doon 628 37 la ñu yatako bu mu yatou

0: Acha 88 bi lay don 628 337 la ku bax ki salamu alaykum bay sidi mbub keur kab wallahi mala raw bay boy tangay baangi ni tang rek sama ko mo ba mujje na feñ ndaysan yalla baxna waw deug la deug la inshallah awa ñu taw ci ndoxum jamm ak salam ndaysan aha mo ko lu jot rek yomb yalla mom comme ni makoy waxe tousur mom moy borom lepp ak ñepp te ken fekk ko ci dara sa su nek nak dañuy wax ne sa su ne baq mu ne baq wala ye do baq jamm ak salam rek 88 628 337 la ku baq ki salamu alaykum wa rahmatullah bismillah mbok mi waaw
1: mo ngam
0: jam rekke
1: Mustafa Dieng boole la
0: han
1: Mustafa Dieng boole
0: ah ba Mustafa Dieng
1: waaw
0: waaw ala boole mba yang ci jam mbok mbay bala dieng
1: waaw mbok mbay bala dieng
0: deug la ñi ngi lay ziar ba Mustafa
1: la delo ziar
0: ba am nga jam bu baakha baax
1: deug
0: alhamdulillah
1: ma ko baax cheikh soaru jop keul
0: ndaysan
1: ah adam yassine jop
0: ndaysan
1: waaw
0: ñu
1: paay
0: ci ay wala rafana ak suñu balle je suñu bay bay sidi bu keur kab la ñu ko bëgg bu baax ba ba Mustafa Dieng ci bodel momi ñu ko ni ak bolem ba bodel yëpp ñi ngi leen di bëgg 84.2 la ku baax ke mané ko salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk bismillah ma ngi sante yaa ci jam
2: yaa
0: ani ma lay jëf
2: man dama bëggoon nga jël ma ci suuf
0: ma jël la ci suuf
2: wa
0: wa baxna mala jël ci souf

0: ñu ko baaxa baax serigne soxna khadim ndjay bu ngay la ñaanoon dañu daal dem sété serigne mbacké soxna wala fol bi ak serigne khadim gueye soxna ndey gueye zuru mom mo fi jaar ba ko deg waye na batéma daal ci jox bay mustapha dia mom ci bodel man ko ci bégué am bolem soppay borom tayf yépp ñi ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ci di leen ñaanal tawfiq ak taysir ande ba téré ci 88 628 337 la mbokk mom ñi ngi jéglu baax ci cadeau gi dog dog ba ak mom
1: mbacké mustapha
0: su fekke yor na biig ak kay mën na ko jël ma jox ko benn numéro boo xam ne insallaahu rabbi dinañ ko jox sama numéro ci suuf yi mu déggante ak man waawaaw mbokk mi bu dee yaa ngi may dégg mën ngaa def 78 470 89 87 su dee persivre nga ko mën a jël ba tey baax na mën ngaa def 7 ak 8 nga def 4 ak 0 def 0 boo defee 7 ak 0 4 7 0 ngay def defaat 8 ak 9 après nga defaat 8 ak 7
1: bisu gor o xamtera nga te xer cheikh bakke cheikh mustapha cheikh na le nga ya agale
0: 78 470 89 87
1: way cheikh
0: ci ci wote inshallah rabbi dinañu jot ci souf
1: bala ay cheikh di abou sanga bisu gor o
0: 88 bi lay doon 628 337 la ku bakki manako assalamu alaykum wa rahmatullah mbok mi wa sonu nday
2: yaa
0: ngi de ndeysa inshallah
2: e legui ma ngi de ci balo
0: balo nga nekke legui
2: wala nekke legui
0: yow boy rand do ko wax sa yaay bok
2: ma ngi djegal kan ngi ma ngi dara jaal ba soxna mam jaar bi
0: deug la ndeysa eske
1: mustafa yenna le ngay agale
0: mano ko yalla ko fa yalla felo ak jam ak tawfiq dafa santi santiat bala na ndey gay jour dafa joge fofu mu nekkon ci diwanu gede kon jamani ma nga ca balo diñu baye xel ak mbolam wa balo yep wa ne de ñi ngi len di bege bu baakha bax wa di nuyu wa tundo di mbacke wa ndi dik sama du fadel du len ma sa fatima ñi ngi len di bege wa baghdad ak wa tawfiq
3: bala
0: ay kenya fm wa di nuyu wa ji ñoom ñi ngi leen jaajëfal serigne Saliou Diaw serigne Diaw moom ñu ngi koy bëggee wala serigne Sour
1: mustapha senal
0: yalla ak cheikh serigne nafa diaw moom ñu ngi koy nuyu
1: serigne mbacke soxna lo
0: ya soxna daba ak soxna absa ak mbolam wa kër ga yëpp ñi ngi leen di bëggee bu baaxa baax
1: mbacke di ak sax di sugor o xamtera nga te xer cheikh mbacke cheikh mustapha yenna le ngay agale di sugor o xamtera nga

0: diwai
1: Yang murtada mubak temu fi madai nal koso punan ko bay bay sunula
2: ha kon jamono ji 17h jonna ba tegal 2 minutes serigne malik sall lañuy andal way bala boba dañuy setti batu jambe kaddu magni ci rojo bi wota jam ak jappalante wolante gu and ak yakar serigne sidi reer muhtar mbake yalla ñuko yalla fayal yalla yok yi ay leram tassu ci barkem ko ñu daal dem tewlu ko and ak batu jambe kaddu mag ni daal di des war legi legi rajo bi wota jam ak jappalante wolante gu
3: jam bi wota jappalante ak wolante gu and ak yakar batu jam bi wota jappalante ak wolante gu and ak yakar batu jam bi wota jappalante ak wolante gu and ak yakar
4: fasiyene sax ci ak talibé
5: mu fasiyene sax ci ak talibé tan nangul nako
4: doxagnul ko yak agut
5: ta doxagnal nako fu yak agut tayitam
4: fasiyene
5: nu fasiyene sax ci jaamu yalla ta liggey
4: xamne jaamul yalla ku nek
5: ta xamne ku jaamul yalla ku ne
4: jaambu sa borom geureum
5: jaambu sa borom geureum
4: mo lay ram mo ëlëk
5: mo lay ram mo ëlëk liggeyut ku ne
4: nga jeppé
5: da nga jeppé
4: da jeppi
5: def na la jeppi
4: mu ngi di denk nak
5: mu ngi len di denk nak
4: sama bop
5: denk bop mi ngi len denk di denk bopam
4: ngeen fassiyene sax ci ndigal suñu borom li
5: nu fassiyene sax ci ndigalul suñu borom li
4: tay bayyi tereemi
5: tay bayyi tereemi
4: ñaan itam
5: serigne bi neene mi ngi ñaan itam
4: li nga xamne mo xew ci jamono bi tariixa yi
5: ci tariixa yi
4: la bëgg mu jox fi ba set wëcc
5: loolu la bëgg mu jox fi ba set wëcc
4: ndax lepp
5: lan la
4: Imam Alhaji Malik
5: Imam Alhaji Malik
4: Serigne Touba
5: ak Serigne Touba
4: genn
5: jëm lañu
4: ñu leen xajjalé
5: mu ne su leen xajjalé ku leen xajjalé
4: ku dem ci gottu ba rek
5: xajjiku dem ci gottu ba rek ta gottu ba
4: ay garanga fa ñu bëgg xajjalé fofu nga jëm
5: ku bëgg bu xajjalé ko fofu nga jëm
4: kon liñ ci tek ñu leen di neel
5: liñ leen di neel
4: mok serigne touba
5: alhaji malik ak serigne touba len len di neel
4: te ku bax
5: waxuma waliyu
4: ku ko neel sa wara nga jëm ëlëk
5: ku ko neel rek
4: sa gimiñ dañ ci sol betex nga dekkale ko nak lolu mat bayyi xel la
5: neena lolu mat bayyi xel la
4: lolu fimu ko tek damay deg ñaare ñu nan tidiane dañu bañ mourid
5: lolu nekut
4: buñ ne tidiane yépp dem ci mam alhaji malik
5: kon nak
4: buñ neele alhaji malik lolu
5: te waxuko
4: mom digënté ma serigne touba
5: dara doxu fi
4: serigne touba itam
5: buñ dé wax
4: dañu bañ mourid Serigne Touba lañ bañ ndax Serigne Touba moy yoon Serigne Touba mo tax ñu nan mourid
5: Serigne Touba lañ bañ ndax Serigne Touba mo tax ñu nan mourid
4: kon mom nga ko neel
5: mom
4: wali lolé rek ma ci waxon sang
5: kon nak wali lolé ma ci waxon sang
4: rek moy li nek
5: kon nak képp ko da wax
4: nang ko tuup ñi ko waxut itam
5: buñ ko waxati mukk
4: ndax serigne bi
5: moko alhaji malik
4: ño bok seenu bok ño bok l'islam bi ño bok diine ji ño bok waxti jurom ño bok wéru koor ño bok haj makka amu tekkaliko
5: kon nak lool rek mom lenen beugona xamal mom serigne bi nang ko bayyi xel bu baakha baakha baax neena serigne bi neena sant na bu baax
4: bayo itam sen xel dal bu baakha baakha baax
5: ndax
4: amna lu serigne bi def lo xamne li warna dalal sunu xel
5: te waxtu wu nek ñu rot ci mom kon nak
0: nan sax ci
5: ndigalam rek ta fasiyene baye ay terem ta xamne loli mo ñu ko defal jam rek ka fi am jam rek ka fi am teek alat dara du fi jik lu yaq lu yaq lu fi dik day yaq ci sa bop mom ko ke ko yaq kon gere gene jeuf liñ ci dal liñ modi ñu ngi sakku ci julit yi nga xamne dañuy julli ci juma yi ñu bayyi sol yi de gootu ak juma ci jakk yépp ak ci juma yi ak itam digeen yi itam nañu wagnandiko tol gu rafle gi nañ ko wagnandiko loli nak wax nañ len ko ngeen ko jëfé ngeen ko jëfé ta xamné ngeen ko jëfé wutam kenn ku nek la ci lor dana dik ci yow jam rek ka fi am jam rek ka fi am jam rek ka fi am teek alat assalamu alaykum lor rek mo doon wax ji
3: jam bi wote jam rendi ak wolou tuddu andak yaaka jant bi fm gam

duwaig. Bambaletam buletuba.

0: Chakasor, merci que diwanu menes momi ñong koy bégué bu baaxa baax ba Abdoulaye Faye momi ñong koy bégué ba Moussa Diokhane mom Serigne Sallou Serigne Kharim Dia Diokane dal da dem ci mom wala kep ko xamanteni yaangi ci 88 di ñu baye xel wa Lerge FM ci diwanu Lugolo momi ñi ngi leen di ndokel sonu mi jëkëralé Bassman lo ma nga fa di ñu baye xel sonna ñi ngi lay bégué accio dañu dal and ak esbu taxé jox ko baye yam sa ngeen sar
1: Ndaysan.

0: acca di ci deene ni bu baakha baax wa daara jamaatul khidmatul quran wa daara tayzir wa sibu tuba garbu mak ak kep ko xamanteni yaangi kurel qasida sama xel da dem ci yow soppe cheikh mamadou fall yepp ñi ngi leen ci bege serigne daara yeke salika ma duma leen ma sa fatte wa serigne bunama mbay pulaay daf koy bege bay serigne lo momata ma ngi lay nuyu ak mbolam wa tuba pulaay yepp ñi ngi leen ci ndokel serigne modou kebe parkinoto ma ngi lay jajeufal
1: ndessa
0: tay

lepp ci waccay 18 safar la premier safar bi lañuy wadjal acca mbokk yeglu na nako deglu ba xam ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah bay sidi mbub ah allah ma min mbub ay wa amin ak yow tam yow yalla nga guddi fan ndaysan allah ma min ndaysan yow da nga bax bay sidi kenn du yow serina omar jeexana baxna dina nako ñing lay laté mom ko nanako communiquer mom mi ngi daw ci ko rojé ñing lay laté ba xam fan nga nek dama kan nak da genn senegal xamna ne sa mustafa koli mi ngi fi waaw dina ko deg inshallah ñi sante yalla bax allah amin bay boy ken du yow tam amen ak yow tam ak mbolam julli ñu ko yéne rek yalla na fi bokk yag yow tandako wër ak xéewal guñ mëna and liggéey Serigne Touba ndaysan dina ko déggé inshallah abdoulaye mi ngi lay jere jëf bay sidi wala da nga bax dégg la ndaysan jere jëf mbub bay boy jere jëf

mom ak señ Djili Ndiaye wakana xam abdou samatu borom touba mi nga xamne ndey sam neena len lu ji ndiaga ci mom ndiag wa di nuyu kep ko xamanteni yang ci groupe bi di ñu baye xel ndokel nañ len bu baaxa baax wa ñi nga xamne ñi ci diaspora bi ñoom itam di ñu baye xel ñi ngi len di bëgge baye fallu jeng premier soppe bi baye tala baye cheikh ñang mom itam ndey sam mom dal suñu soppe yep rek ñi ngi ñaan yalla suñu borom teyel ñu ko leere gi jappale ñu rat na mbolam suñu baye boy yek yaay boy yi nga xamne sa su nek ñi ngi tok di ñu ñaanal yalna yalla nangu ñaan yep ta boru ñuko ak njabotu keur gok al njabotu julite gok talibe yep yalla ci ñep bok waxe xass de serigne touba yi sigel mo teew de ngeen deg ma bam yag rek ma nopp xamne dama daanu jelle oh.

Serigne Bassirou Sambar Khourane ma ngi lay nuyu lu bari bari way Serigne Barakh mom borom Touba Serigne Bakelo Dara ak mbollem wa Dara Jamaatul Khidmatul Quran ñep ñi ngi leen di bëggé ak mbollem Serigne Dara yépp man ma ngi leen di nuyu Awaka Dara yi sonu ndak jëm Serigne Fallu dal ndongay mo leen di bëggé acca di leen jox seen waccu fa ngeen mané wa salatu ala nabi yépp ñi ngi leen di ndox kër aha

0: xaarma teggi ko ndax ngeen wota bokk
1: lo jabaamu
0: ndesa Serigne Touba kenn de
1: mom
0: mon ko lama seub ba waxone de Serigne Bara Mbacke mom Serigne Cheikhum Serigne Abdoulaye Mbacke borom deug ne won na ma sonna ndak mon ko Mbacke mon Serigne Touba mo romonté wut ak kenn acca mbokk mi ci 95.2 ko Mbacke mon ko salam aleikum wa rahmatullah mbokk mi
2: ndak
0: waaw
2: I'm going to go to the house.
0: Jerejef bay ma baana inshallah
1: soutianater
0: deglu len ma ki bind khasside yu am solo yi nga xamne esbuter xey ñoko jang mu neex lo ci nopp jent bekk ci neeram and ci ak yeen sono ndak jëm seigne fallu tegal len ko fi ci technique bi ngeen diko bëgg degge nim len neexé and ci di len bëggal ci di len bëggal degge degge bi neex ci nopp ci solo xol jent bekk ci neeram acca ma nga ci jambar jojo diko kaña ka way mom seigne touba se modou bambak seigne cheikhou na mbaj bay mam job borom darabra ma ngi lay bëgge bay mam nak neenga mom man dama wax pakku ngogn ba legi bay mam bay na pakku ngogn man ma ngi ci darabra ji pakku lax sa musuma fa jaari man amna gaay ma deggu ñuko wax way man musuma ca bokk
1: jentum nga neel ba feñ ke fi
0: non

0: ko waral nang ko
1: gëm bay ibrahima djey def koy bégé borom la caisse mang ko ci nuyu bu baakha bax ak mbolé kep ko xamné yang koy bégé soxna mam diara djew diwanu nay dem momi def koy bégé mang ko ci nuyu lu bari bari te diko ñaanal jamm

0: ñu taxaw manako ba sekk be ma ngi fof ci diwanu gédé ma ngi koy bëgg bu baax diko jox waccu wayam sonu nday sambang bolem wa touba aliye yépp ñi ngi leen di bëggé rawati na jabotuk bay ali wu sambo nday san mom serigne fall gëlas kaltum mom tam ñukoy ñaaway jabotuk bay alhaji mbay ta touba salem
1: bolem
0: manako suñu bay bo yi nga xamne sa sonu de nana nak ñom te dul leen ma sa faté nday san di ñaan yalla yok seen yermane ñom ñepp ñi jitu ji ñi fi dess tam suñu borom bayyi leen fi sama sonu daba jomi ngi fa ci diwanu assalem soxna may mom tam ma koy beggé sonu ndang ma nga fa di ñu bay xel sonu ndiawa ak mbolem wa keur ga cheikh mustapha ñom ñep ñi ngi leen di ndokel sonu bu sa jane mom tam mi ngi fa yaay seigne fallu

0: Listen.
1: Ganyam tasel ep ci dun bepp mur Ganyam tasel jam rebu ci wayli way
0: Listen.
1: Man mi fi ñew ta fek ku mu dem ma kerer Joyna ko joy xol yu du dof way
0: 88 bi lay don 628 337 la ku baax ki salam aleikum
2: aleikum
0: salam sopp sama du fadel
2: sama
0: sono ñi ngi lay
2: ma sal
0: sono ummi jaay ndaysan
2: ñi
0: ngi lay delo ziar bu wër wër
2: ya
0: ba yaam mi nga
2: xamni
0: mo koy
2: sax
0: wallahi
2: deug
0: la ko ñaanal sonu gudd
3: di ko ñaanal wër allah maamin
0: ya cheikh mohammed muntaha wallahi
2: ko ñaanal wër
0: am
2: wallahi
0: jettu ko lor ñaanal jibit ñet
2: Life
0: kenn mom seigne touba kenn mom
2: jerejeuf alhamdullilah
0: jerejeuf e bu ka wallahi wallahi jerejeuf jottu ko kenn yow ndaysan sonu ummi jekker alala
1: jeuf ci diine soko noton ci atam
0: malako
1: kon nga wax ni amna jundi bi at dooro bur ci at yu new la jomale ma ci matam
0: wallahi acci sonu mi jete jiwano kraale ñing koy bege ba Ousmane lo ma nga fa di ñu baye xel sonu lota baye ñom ñep ñi ngi leen di bege bu baaxa baax ak sonu bu sa ñom ñep sonu faat lo ma nga fa di ñu baye xel ak ngolam wa kraale yeb sonu ante jeb diwanu mbarom sonu ma gënjak sonu fanjak wa jëlëru yep ñi ngi leen di bege wa yaan ma way di bege bu baaxa baax acci fofu wa jëm moy gay mo mi ñi ngi leen di ndox kel ba di leen jox seen waccu way wa kër jogak wa kër daam wa mborom jog wa kër sulay suñu xel dem ci ñoom wa njambaani ga wa faas ak wa kër njay balé ya soxna awa job diwanu kanen mam awa ca njare kër sarali mom itam jowe ñi ngi koy bëgg bu baaxa baax ba mbacke job mi ngi fofu ca diwanu
1: lembar do ko yir ma del ci sante may gi ma cheikh bamba may gewal na sax ci way bo amé ngeen jigé
0: akër sa ko ko jëm ñepp ñi ngi leen di ndokkel
1: ñu waju ko mus do
0: serigne mbacke jëm ma nga fa sama doy bop jaax
1: ngi mbel meli niru aw xand ndu
0: serigne yara jallo wala ma ngi koy bëgg di mbolem wa wala yépp

ci Touba tundodi borom Touba ci ñi ngi lay bëgg bu baaxa baax soxna Maguette Diop la ñi ngi koy nuyu ande batay rek yat kam yat suñu bajjan soxna Fadje soxna Antak ay de Cissé ñom ñep ñi nga fa di ñu bayyi xel soxna Mbène Cissé ma nga fegg ak Mère Cissé ñi ngi koy bëgg soxna Mambu Samba kemoy mi ngi fofu ci diwanu tundodi di ñu bayyi xel mbolem wa tundodi yep ñi ngi leen di ndokkel bu baax wa tabla ci re sama xel da dem ci mom soxna Fatou Sène mbolem kep ku mu feggol ñi ngi lay nuyu sa peuf Cheikh Mondou Fadel Ba soxna bu sa sek lay wuyo wa di nuyu suñu yaw ci am Touba looyen wa di ndokkel bu baax di nuyu bayyi ndjay borom Touba ci kanam soxna mam jaara sal soxna Khadisa ñom ñep ñi ngi len di yox soxna Kordo ñu fo ci Touba looyen suñu yaay merge Daru Rahman ñi ngi lay ndokkel soxna bu sa tal xel da dem

0: waye maktar may la ñaan ba tay yaat ko mer jox ko mbollem suñu bay bo yi nga xamne ñi ngi bëgg jang ma yi ñom ñep ñi ngi leen ci nuyu ande ba tay ci 88 bi 628 307 ñu yaat ko ba mu yaatu
1: sadu rabbi yad al muhtari sunnabi alayya

kun nabiyin ala yu kharibu lebe so e kharibu.

majana dede kadil nara

Jump to be a friend.

Acharar ko jaga sonu mi jekaral ba tere yato ko ci bamuy yato ang bala kep ko xamanteni so pe serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul nga jamone ya nga wadjal 18 safar mang la ci ni ndokel geureum la ci bu baakha baax mon ko koku amutum non ci xasse de yere ko ko bañ dal nang ko xamul amutum non ko la taxe ci xasse de yere ba jaatum kil lo ma bima idimoni khotam bima latiwa insab bima ba bakkar sa bay fallu serigne cheikh nabou serigne abdoulaye lhat serigne cheikh fall mbor ma ngi lay bege di nuy mbollem xale ci place bi yep ñi ngi len di ndoké serigne fall ndjay xel da dem ci mom xari khas ko toro bi ma ngi koy bege baax baax serigne jili cham nga fa di ñu baye xel dimoni khotam bima serigne cisse xel dem ci mom suñu yaay soxna marema cisse ak mbolo wa keer gi baye modou ndjay ak serigne modou mbacke ak mbolem wa touba daru neem pencum serigne allo yep ñi ngi len di ndoké

0: khadad
1: ay qasida lañ wara waxtane qasida yi nga xamne mo melu maulana cheikhul khadim xamne suñ jagom la di suñu tawfiq di suñu xewal ñu diko jëfëndiko waxtu wu nek di ci tatan di ci dagan sa su nek xër ci lol té lol nak taxna ñu tan tombu bo xamné dañ koy tuddé adabu tahamul maha qasaidil khadibiyya mana teggini nga xamné mo war ci ñu war ko lambo ci buñuy jëfëndiko qasida yi ci fanna yu nek ci fanna gu nek mana lol dal moy teunk liñ wara waxtane tay taxna nak ñu tan ko xamne jappuna ne suko waxtane danañ ci am lu kawé ndort bu baaxa baax ndax yag nako def nit ñi di ci jariñu waxtu nak rawatina jamono ji nga xamne ndaw yépp deggmal nañ qasida koku moy kan serigne afia ahmad ñang di borom xam xam bu mag di gëstu kat rawatina ci yoon wi ak njangalem serigne bi bokku ci nga xamne ñoy taxawé bayan bi fi ci juma ji japp na né suñ né serigne afia ahmad ñang rek ñepp xam nañ ko bu baaxa baaxa baax waxtaan wi nak teunkel nañu ko ci ñetti tombu bu ñëkk bi moy
2: Cienex FM
1: teggine yi nga xamne mom la talibé bi wala julit bi bëgg jariñu ci qasida rek teggine mu wara jëfëndiko ci mom gi nga xamne am gi nga xamne amna ko qasida am gi mu am qasida denc ko rek teggine yim ci wara samontel ci am gi mu ko am ak denc gi ñaarël bi moy teggine yi nga xamne war nako samonté ci jëfëndiko gi yam teggine yo wala lambo bu jëfëndiko qasida ñettal bi nak moy teggine yim wara lambol ci bind gi ak tesare bind qasida ak diko mol diko tesare nit ñi diko jariño nan lañu wara def wara yam teggine lañu wara lambol buñ koy bind ak buñ koy tesare li ci dess moy ay labire yo xamne dana ko motale waxtan wi japp na ne liñu def rek moy jëkënte ak waxtu wi jox ko kaddu gi mu jublu ci waxtan wi su ko defé ñu bokk deglu ko sëriñ bismillah
3: arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماجلين دي نيو ديلين زيارة ñen dokkel ci wéru mag wi di sax ramadan al mubarak di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu maynu ci kattan ak man ak tal ak paspas man joxe ko nit ñi ko digalé tañ nangul nuko tañ yag ko téwé at yu bare bare bare di nuyu bu baax ak ziar al sheikh al khalifatu al akram cheikh muhammad al muntaqa diko ñaanal yalla mu bayiko ci sunu kanam lu yag lool naal yimu sumbu diko liggeyal l'islam ci tolu serigne bi mu yagale ko tan and ko mom ci na mu gëna rafeté di nuyu wa da'iratul muqaddamatul khidma ci njitul serigne afia busso al imam di rafetlu sen taxaway ak seenu liggey ci bërepp bu sel bi ñu nekk ñaan sun borom gën dina dëgeural té nangu seen bu liggey ginaaw lool nak niñ ko waxé niko serigne abdul ahad waxe tombe biñi waxtane moy
0: Tienier FM 88.6
3: ñu wara amé buñuy jëfëndiko qasidey serigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda waxnako sédélé nañ ko ci ay tombe ab ubi ak ñetti tombe yu aji ci waxtaan yi waxon nako fuñ ci tollu danañ ko tuddu inshallah ni jëkante ak waxtu yi ci ubi tegi dañuy wax ne teggin moy definu rafet wiñu wara defé lepp luñu wara def lepp lo wara def rek nga def ko defin wa gëna rafet way santane ko ko defé nona samonté ca la nga ca wara samontel lolu moy teggin teggin nak dafa am solo lol ndax moy tax li ngay def nga man ca jariñu lepp loy def ci lu bax bo ci bëgge am jariñ lol tay wala lol ëlëk da nga cey samontek teggin ya nga ca wara samontel motax sëriñ bi di wax ne iz kullu man bi ghayrihi ra mattiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifa' kep ko xam yaangi jëf ju bax te samonté wo ci ak teggine ya nga ci wara samontel la nga cey wut do ko am yaay la nga tey tam do ci jariñu ga nga ci bëggona jariñu kon amna solo lol ndax lol tax xamna moy tax nga am li nga bëgg te moy taxit nga mën ko jariño lola kon amna solo teggine itam dafa bok ci li tax suñu borom nangu jëf ju bax ku jëf ju bax dafa am ay charti ci wara dajé ngir ñu am ci yaakar ni suñu borom dina ko nangu samonté ci ak teggine daf ca bok teggine moy tax nit jariñu moy tax nit am tuyaaba ci jëf ju bax ji mi def payu yalla ngir nga am payu yalla ci li ngay def da nga cey samontek ay teggine señ ba nga wax ne jëf samonté jak xam xam manam nga tek ko ci xam xam li ngay def nga tek ko ci xam xam xam nang ko wara defé ta defé ko nona moy tax jëf ja wër moy tax mu jup waye samonté jak ay teggine nak moy tax nga am ca payu yalla wa khassa أهل العلم والآداب بالفوز بالصواب والثواب كون لول ريك بنكو خامي دا نانيو خام سولو سيغا خامي تيغين امناكو با ليپ لي نوي ديف ني جيما خام يان تيغين لانتا وارا سامونتيل تا بنكو خامي ني سامونتيكو تا تومبو نياارال بي سي بير اوبيتي بي موي خاملي لان موي قصيداي سيرين بي ak san solo la am ak ban waccu way la am ci teunk nak qasayidi qasayit yoy serigne bi dafa dugg ci bir ab xaj la ci bir mbindam serigne bi sun borom dafa dogal mu bok ci nit yalla yi nga xamne dañoo bind ni nga xamé yonenti amna ci ñom ñi wacce ci am ay téré am ño xam wacce woon ci ñom nitu yalla yi amna ci ño xam dañoo bind ci seen khalima wax ak julidi ak seeni ñoñ am ño xamé binduñu dañuy sukkaniku ci mbindum ñeleen jitu woon mbañu jamonante ak ñom mom kom dafa bind te mbind mi dem dayo yaatu way bi ak solo si ak njariñ li foko tak wess nako mindam mom mepp nak moy ab daf bok ci liggeyam bi gëna rañiko khasida nak da bok ci bir mbind momu mbindum serigne bi ñetti xaj lañ koy man nañ ko seddel ñetti xaj lum bind lo xamne da ko bind di ci jangale diine ak lumu bind di ci deeyale ak boromam ak di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci mom ak luma bind di ci jokalante di ci denk julli di wala mu cey jokalante ñom ay wax wala mu cey tontu ay laaj moy kon al mu'allafat ta'limiyya wal munajat wal amdah was salawat wal murasalat wal fatawa yep mo bindum seigne bi la buñ xolé ci waxin wi seigne bi buy bind ni mi waxe dañ koy seddel ñaari xaj lu muy way ba mu diko wessal lu ñu way nak lañu tuddé qasida su mate fukki bayit ak ñaar jëm ko rek ñu tuddé ko qasida kon qasida moy ay wax ju ñu way safan lim jakar lol moy wessar moy wax ju ñu wayut kon señ bi aj mindam ñaari xaj la li da ko way li da ko wessar limu waxtan wi nak buñ waxé né qasida señ bi té moy limu way da ci duggal lim wessar tamu jëm ci fann gi ñi waxtane da ci duggalé waxtanu bi qasida yiko taxajuk yi ñi bëgg waxtane tay ji waxtanu ci mbind mepp la jëm waye fim gëna jëm tay moy li sëriñ bi bind di ci déyalé boromam diko ci wétal diko ci jéglu diko ci ñaan diko ci bak diko ci sante diko ci magal diko ci jaamu lolou ak li nga xam dako bind di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baamu julli ci mom xaj bobu ci mbindum señ bi lolou ñu tuddé qasida waye lim bind tam jëm ci lolou nak tañ yossar koy day duggal ci bi wax ji amna señ bind lo xam du ay way ay yossar la waye da ci deeyale boromam am ci lolou da ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam am ci lo xam da ci julli ci mom tam nek wessar lolou day duggal ci bir wax ji ñuy wax ci batul qasida lolou dañ ko ci duggalale donte lolou du ay qasida mu nek nak lu am solo lol mom qasida diko taxa am solo li ci jekk moy jeexit ji bayiko ci serigne bi jeexit ji gëna reuy te gëna sel te gëna mag te bayiko ci serigne bi ñu man ko ñi diko jariño moy mindam mi ndax mbind me mo bayiko ci jëm ji bayiko ci
2: cieñex fm
3: ba mu bind ko mu joge ci mom dara raxuko fekke netle nañ ko soté nañ ko nam ko bindé wala ñu netlé ko nam ko waxé moy la joge ci jëmum te jaaru fenn dara raxu ca ko moy jéxé ji gëna mag ci jéxé di ñu bayé ñu diko jariño kon lolu woné am nek na lu am solo mu am solo lol ndax dafa am solo buñ ko xolé ci wetu xam-xam ci wetu xam-xam buñ koy sété day am solo lol ndax dafa lambo xam-xam bu bari lol te yaatu buy xamal nit ki boromam diko jangal diinem diko jangal ni muy dundé ci aduna dundin wu koy taxa taxé kon dafa lambo xam-xam bu bari lol ba tax na képp kuy gëss fu xam-xam binu señ bi amal na la solo waye dafa day xamle serigne bi ci jëmum bo bëgge xam jëmmi serigne bi ci bopam moy kan ci li ci xel mëna xam delol ci mbindam dana la ci xamal lu bari bari bari lo meuna japp kon bindimi dalay xamal serigne bi bindimi itam dalay xamal am jangalem ci diine nim degge diine dalakoy xamal aw yonam dalakoy xamal li lepp dang koy meuna xame ci bindimi ci bok bu ne ci walu xam xam rek da ci am solo lol lol waye mu am solo lol ci walu waxin wu rafet li ñi tuddé adab dafa am qima adabiyya nim amé qima ilmiyya non la amé qima adabiyya adab may wax ju rafet lol jo xamné day japp ab xol day dugg ci xol diko japp di léral am xel di ba ki wax lam bëgg wax nit ki mu leer ci bopam leer nañi leer yi wo xamne du am ben sikisaka lool moy adab waxi wu rafet kon loolu bo bëgge rek gis wax ju rafet lool jo xamne boko déggé ma nga jang ko mu dugg ci sab xol leral sam xel ubbi ko xamal la nga wara xam ci anam gu ma seuk gogo ci gogo ñi gess ci fannuk adab da leena amal solo lol lol lol waye dafa am solo ci fannuk batin manam ci walu ruh ko xam nga bëgg no da nga bëgg defaru ku bëgg defaru ku bëgg not sa bakan ba nga selal sa ruh ba nga dox jëm ci sa borom ba nga bëgg am leeru xol ba nga bëgg am batin fasile yi da ci am solo lol da la ci jappale da la ci dimbulé kon dafa am qima ruhiya kon yépp buñ ko bolé dañuy xamné amna am solo gi foko tak wess nako waye la gëna reuy lol lepp nak moy dafa nek wax ju mag fasunu borom nga xamné ludul alquran ak hadith mo la gëna mag wax ju dul alquran du hadith waxi serigne bi bindum serigne mo la gëna mag te lolou mom moñu ko waxal bopam te du waxe bakan li'alam an-naziru anna khatti ila ilahina ahabbu khatti ñene kep ko xam yaangi xol sama bind xamal ne sama bind mi mo gënal yalla mepp bind mu ñuy bind budul alquran du hadith bind la mo xamne bu ko da bind arash day jaayu malaaka ye di sabbal di jungamu nga xamne ni bind mi siwe ci kaw suuf nit ñi diko joxalante diko jange non la siwe ci asaman ci digeenti arsha kursiyu malaaka ya fa nek diko jang diko joxalante lolu bu mu jaaxal kenn yeen ci sallam net na ci hadith kursi mu ne yalla neena man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi si wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la fi mala'in khairin minhu kuma tuddu ci wetaay ci sama digeenté ak mom kuma ca fateliku ma fateliku ci sama digeenté ak mom waye kuma fateliku ci bir mbolo ma fateliku ko ci mbolo mu gën mam ma fateliku kon ku fateliku yalla ci kaw suuf mu fateliku ci bir mbolo mané ci kaw suuf yalla fateliku la ci mbolo mané ci asman muy al malu ala kon bu ñe xasse yi wa malu ala dañ koy jang diko ki lolu
2: ñi nga
3: xamne dañuy japp ne lu mënta nek la dafa deppok liñ xam ci diine mu leer nañi mu nek lo xamne dafa bari ay njariñ lol lol lol lo xamne lu nit bëgg rek ci aajo yi tay ak ëlëk man na ca fajo ku bëgg am wër gi yaram amna xasse yo xam bokk jàngé ci barké xasse yi dang ko ci am ku bëgg karangé ak muccu amna yoy bokk ci jàngé dang ko am ku bëgg am aajo ju yittel rek ju faju amna yoy bokk jange mu faju ku bëgg jégué sa borom dox jëm ci mom yegg ca boko jange dan la womat tek la ci yoon ba yobbu la ci sa borom kon solo si dal foko tak wess nako ci anam boko sété bu ko defé nak xolu waxtaan bi kon moy teggin yi wara samonter ci jëfëndiko ko ñu def ko ñetti xaj bi ci jëk moy téggini am ko diko jëfëndiku am ko diko jëfëndiku mbokk ci sax momel lolou dafa laaj ay tegin ndax wax ju magge ni qasida ku am ay terem war nga xam nga am nga ganjar bu am solo lol go wara fonk ñongal ko warmal ko magal ko kon ku ko am ku nek war nga ko fonk diko fabe ñaari loxo di tuddu yalla bokay fap diko denc ci barab ye geuna sel te geuna lap te geuna ñong te geuna te nga gën ko fonk te len luy ak doyadal ba ak sobental ba ak xebel bul ko ci jeme bu ko bul ko bul teddit diko gegeno bul tal ay tank di ci jeme bu ko tek ci souf bul fab dal de tek ci kawam nang ko jox dal warbu ñu ma seuk jo xamne da ngay xamne li yow li nga am ni lo fonk la lo warmal la lo magal la ndax umma yu'azim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi kon lool mom meñ ko teunk fofu rek ku am khassida ku ne dal war nga ko fonk diko warmal diko magal diko teral diko tek ci barab yu ñong yu lap yu kawé yu fonk da boko jeufaniko yi jeufaniko yi tam nga japp
0: ñu ngi déglu Tenir FM 88.6
3: normal ko ci yor gam ko yor ak jeufaniko ngi jeufaniko tombu ñaarel bi moy tombu jang mi fofu dafa am ñaari ñetti xaj am na teggin yo xam da jëm ci jëm ni ki jang ci waxto muy jang am teggin yo xam ci jëmmi jang mi la aju am teggin yo xam ne ci jëmmi ki jang la aju waye teunkuñ ko ci waxto muy jang gom jangu yep teggin yo da wara and ak mom teggin yi aju ci jëmmi ki jang ci waxto muy jang moy li gën suko mané moy qasida bu koy jang nako wutal waxtu ak barab bo xam bo waxtu sangam joté ci lay jang qasida bu koy jang mu ne ci barab sangam tok fa jang ko bam soti dag yitem don def yep def ko mu yitem djublu ci ba nopi ca doora dem ci jenen yitte lol moy bi ci ñeuk kon moy nako wutal barab ak waxtu wu mu koy jangé su fekke man na lolou bu dina bari ko jang mom ci bopam la nek nit na labuk toj mo xam toj mag la mo xam toj mu ndaw la ak labuk sobe na yaramam lap ay yereem lap barab bi mi tok diko jang itam na lap na yor na sol yere yiw ta rafet su mané rafet waj dal xamne day deyale ak boromam ci wax ju maga bu ko fe mu tok djublu khibla toge ni mi julé ferang layu baamu bank ay tankam nikuy julli nikuy tok bi ci niki kuy tok di taye baamu yi tok ci digenti ñaar ci yodi kon na tok togi ñu jek dal bu dé jang
2: Tenir FM
3: xagn xat gu neex ndax jang qasida ci bir tuddu yalla la bok te tuddu yalla da teggini di ca bok na ngay xagn xat gu neex ndax ki jang ki tuddu yalla ma fam nek bu fa nekutone ak nit na japp ne mu fa nek ki malaka kon ak jinne yu gem yalla te xat gu neex ñoo dañ ko bëgg moy señ bi wax naan wa damin adab zikri zakiri julus abdin fi makanin tahiri tayyib raihatin izla takhlu majalis zikri iza ma tajlu anil malaikati bistima'i wa mu'min al jinni ala ijma'i kon lolu ci jëmm nit ki la aju kon lu yoyu ay tagin yo xamni nit ki ci jëmm nit ki la aji ci waxtu nga xamé day jang tagin yi aji ci jang mi nak bi ci ñëk moy jang mi na wër na jang mi wër bu mu yaq harafi bu mu soppi ay maska bu mu soppi maana nako jange nako borom binde mu jange ko nonu mu ñak jangam wër ndax ki jang day netti te bo yaqé rek wax nga yaangi waxal ki ngay netti yaang koy waxal lu waxut te leg yaq day indi lu doy war leg day indi safanu la ka doon wax bëggona wax ñi wax ni ci jamono serigne bi amna ko doon jang ci ko doon jang ben qasida bo xamne da cey jang ba am baat bo xamne dal dañ ko wara sadda mi dadi wa aqlami liman zahzaha al-yamma kama zahzaha ash-shaytana wal-jahl wal-ghamma ma hallahu an alqa azan halqu hamma ma zi baqi al wa an khidmati ramma ba wax da wa an khidmat wa man ma zi ba bi khidmati ramma khidmati ramma mu dem mu dindi sadaga
2: FM
3: bo dindi sadagi sanni lay firi sanni boko sada yewenal lay firi serigne bi wax ne mon sama liggey yalla dako yewenal kay yak indi safanu lolu wa gis nga bonu jang ma wax bu nafiam bismillahi an muluhai bila manahi wa lanti hamdan rabbi khair murabbi qadra ma qalbi bil iqtida'i fina bo lam adik gogu bo ma san ci kaw rek mu dal don safanu luñu bëggona wax kon soppi maska wala nga yaqta waraf day wolbati wax ji jëmele ko fu bokku fam jëmon motax kuy jang khasida da nga wara gor gorlu bu baakha bax ci li ngay jang na nek lu wër na jang mi wër su wéré na nga samonté ak maharijul huruf sa kem katan maharijul huruf moy tax ki lay dégg di xam yow di mëna xam li ngay wax lu mu doon lay deglu mom bala mana xam li ngay wax bude ko xamne arab la deg bala mana xam li ngay wax da ngay wax da ngay wax wax yi ci nang ko waxe arafu nga genné ko fam wara joggé kon ngay samonté ak maharijul huruf moy tax ki lay deglu mana jariñu ci li ngay jang di xam li nga xamne ki borom wax ci mom lay wax waye bokk ci tégg ni way samonté ci jang mi budé kuy yëkëti na nek ko xamné batam neexna borom baat bu naqari mom budé jang xassida da ko wara yalu durus jang mu yam ci bopam dal waye kay yëkëti ni diko déglu mom batam dafa wara neex bokk ni ci téggel ba ci topat moy bu mu xumbu ba ëpp bu baat di yëkëti ko ba melni ko yoxu da jang ci kaw rek jang mo xamni ñikoy deglu lañ ko mëna degg tuddu leen fitnal do melni ku yuxu lol tam ci tagine yi la bokku na ci bu de ku yëkëti ba tay ñi yëkëti ñoo ci li def safan bi moy bu mu wax ay baat yu bokku ci liñu bind bo jang xasi jangal xasi da rek sa wax yi bop bu ko ci duggal jang xasi da lo nga waxale ko ci bir wax ci bir khasida yi di waxal di ci duggal lu ca bokku lol mi ngi melne rek ñu jox la ndox mu sel nga fap leneen lu bokku rek ndox ma soti ko ca da ngay daldi soti la nga doon jefandiko lam la doon jaaji doot lu ko jaaji ndax ya ko rax
2: FM
3: moy seyñ bi wax naan wa udda ikhlasal fata bi tasfiya azkarihi min kulli shabin fadriya kuy tuddu yalla ma nga jang xasse ma nga jang alquran da nga wara jang rek liñ bind ta luy sa waxi bop bu ko ci duggal ben baat bu ci bokut lolu bokk na ci teggini nga xamne ki yekati wonako samontel bokku na ci bu jang na ko tambalé fam tambalé ca bop ba ca ñeexta la lepp tambalé ko ca bop ba ba famu yam mu jang ko bu ko juqati tambalé ko ca digg ba ba ca chat la bu mu tambalé jang xassida agu mu de ko dag di dem ci gënal xassida lol tam bokku na ci tegg ni yi nga xamné war nañ ko samonter kon li ay tagin la yo xamne ñi yëkëti war nañ koy samonter bokk na ci itam nak ki yëkëti mo ki dul ñom ñaar ñëpp ci am ku ci do kum ci man doon nako bu jang xassida ku jang ti jëm yalla tax nako jang ngir yalla wa an yurida wajhazil jalali faqat bila riyan wa nailil mali bum ko jang ngir bëgg siiw wala batam bu neex bu bëgg ñu naw ko wala ñu yem ko wala alal jum ci bëgg amé wala dara ja wala leneen nako jang ngir jëm yalla rek wa bu ko yalla namé man ci am yoyu té du ko ci jublu way nako jang dal ngir jëm mi yalla lolu ay tégel la yo xam dafa aju ci jëm mi jang mi mo am ay tégel yo xamé nak ci jëm mi ki jang la aju ci waxtu mu jang ak waxtu mu jangul yep bi ci ñeek moy bala nité itté wo jangum khassida ci nab nabi na ñeek jang ay faratam yi sëriñ bi bind diko jangal diiné di sëriñ bi bind di la ci jangal sa diiné mo ñom tasawul sirar jahul nafis na ci xalaay haaj tasawul shuban masaliku jinan maghaliku niran mawahibul qudus yoy nga xam day jangal tawhid dila jangal fiqh dila jangal tasawuf ñeek la jang yoyu ba xam sa borom wetal ko xam say farata ak say sunna li yalla aramal ci yow ak li ñi lay tare lepp nga xam ko nga ñeeké lolu ba nopi nga ñeeké lolu ba nopi boko xamé it nga tanku ci nak di goor di la wetal sa borom di jëfé say farata ak say sunna di goor goor ci li ñu sop moytu yu haram di goor goor ci li nga xamné di bayyi li nga xamné ko sip manam nga nek ku teunku dal ci njub dina bo jangé ba xam sa diiné nga goor goor ci diko jëfé la nga ñëkke loolu mom ba ngay tambalé namlam ci xass ñëkke loolu qasida jang qasida yi da bok ci nafile yi nawafilul khair yi manam li nit ki def diko jamo yalla ngir jage boromam def ci bok kon lu am solo la wa motax nak kon bu ci jublu na bu fekke na nek na ko xam ku xamal bopam nim ko wara jefandiko ku xamal bopam lim wara jang yam wara jang ak nam ko wara jangé ak ci aju yépp nga xam dal man xamna yoon man na tek bopam ci yoon ku meuna tek bopam ci yoon bu ko doné na tégué ci yoon wo ta dem bu dé ko xamna nak mën ta tek bopam ci yoon bu damé jang xass né wut ko ci ci yoon da xass ni itam du rek da ngay yékk rek jël téré bu la neex di jang nam la neexé da am aw yoon qasida yi ay xet la
0: yene gi deglu tenier fm 88.6
3: amna yo wara jang am yo xamne waro ko jang da am xasse ñu wara jang ak yo xamne borom xasside santane wu ko jang kon xamé ko ba xam ya nga wara jang ak ya nga wara jang di jang ya nga wara jang ya nga wara jang bayiko lolu ak xam la lacc boko xamul sa bop nga wut ko ko xam mu tegg la ci wo yoon amna ci yo xamne day ci deyal rek da ci deyal rek boromam am ci yo xamne da ci tag yonent bi am ci yo xamne ci sallallahu alayhi wa sallam am yo xamne julli ci mom te yow mi jang yep nga war di len lu nek dang ta war di laal kon qasida yi nga wara jang dafa wara lambo munajadi moy yi ñi deyal rek boromam lambo yi ñi tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lambo yi mi julle ci mom te lol lepp bo xamul man nga baña xam ya nga wara dajale ba diko jang diko saxo kon dafa laaj aw yoon wo xamne wo wara xam la kon faaw bu de ko xam xamut mën te tek bopum ci yoon da wara wut ku ko tek koko tekki wa lolou kon bokku na ci teggi ni nga xamne mom ki jankasse war nako samontel ba ca topat bum ko def ab liggey bum ko def mudib liggeyam bo xamne lamuy dundé ci la ko yaakaare jang qasida mok tuddu yalla jang alquran ak jaamu yalla la ak jaamu yalla kenn duko wuté wërseuk kenn duko wuté wërseuk kon bu mu ko def ab liggéeyam bo xamné cialay faggo wërseugam nakoy jaamo yalla té bu mu ko def ab liggéeyam ba ca topat bu mu ko def muy liggéey bim bëgg liggéeyale sëriñ bi bim ko bëgg liggéeyale bu mu ne rek man maa ngi jàng xasida maa ngi liggéeyee sëriñ bi léegi kon duma ko ñàkkal duma ko defal leneen xam yow doo ñàkk doo ñuqi da ngaa doyloo rek sa jàngum xasida loolu bu ko def ndax ak jaamu yàlla maanaam jàngum alquran baa xasida bu fekkee sëriñ bi jigalu la ne la defal ma ko soo ko defee liggéeyaloo ko da ngay jaamu sa borom bu la ne nag jàngal ma xasida sàngam wala ma jàngal ma nangam ci alquran nga di ko ko jàngal yaa ngi koy liggéeyal waaye bu dee nag sa coobare bopp yaa jóg di jàng alquran baa yóg yaa jóg di jàng say xasida yow da ngay jaamu sa borom da ngay jaamu sa borom liggéeyaloo sëriñ bi aha kay liggéeyoo ko ci anam ndax moom mi bind xasida yi yow loo def ci lu baax loo ci jàng rek moom dana ma ngay jot ca tuyaaba ja ma ngi cay jot ndax moo la ko tax a am tuyaaba ja ngay am yow moo la ko tax am ba xam loo ci am moom moo la ci ëppale mbaa dana ci am tol noona kon mën ngaa wax ni yaa ko ci liggéeyal loolu aw lay rek lay doon bokku tax xidma dëgg-dëgg xidma daal da ngay jëf ci say cër luy njariñ sëriñ bi ci àdduna ji ñu ne dëkkam bii daa am nu bëggoon nu mu mel ko te melagu ko am na loo mën a def yow ba dëkk bi mel ne ko sëriñ bi bëggee defal loola njabootam bii am nañ lu njittewoo loo xam ne sëriñ bi nekkoon taxawal defal leen ko soo ko mënee taxawal leen ca yoonam bii am na liggéey bu ci war taalibeem yi am na liggéey bu ci war diine ji am na liggéey bu ci war liggéey boobu ngay def di ko ñàkk di ko def loolu mooy xidma bokku rek jaamu yàlla kon bu ko jàppee muy sa xidma ba yow doo dem bu ñu wootee liggéey doo dem buñ laajee addee doo joxe ndax jàpp na yow yaa ngi ci xasida yi loolu itam bu ko def loolu bokku ci tegeen ba ca toppaat mooy bu mu la tee am kilifa bul dégg ñu ne xasida yi day yeggale ci yàlla te dëgg la wasu aqlami illahi abidan bila xalwatin wallahu abqaka ma aghna nga daal ni man jàpp naa ci xasida yi duma am kilifa léegi loolu bu ko def bu mu la tee am kilifa jàng xasida yi itam jàmbaare ci bum tax nga jàpp ne yow am nga daraja ju kawe joo xam ne suute nga ko nit ñi ba tax na nit ñi am na fu ñu la war a teg dañ la war a màggal wala dañ la war a wormal wala dañ war a sukkale karaamal wala dañ war a jox addiya wala boo toogee ci taay bi ñëpp dañoo war a jóg bul tax daal nga gis sa bopp jàpp ne am nga wàccuwaay bu féete kaw bi nga xam ne moom la nit ñi am ndax yow yaa ngi jàng xasida yi dëgg la am nga ko boo sellalee waaye bul yëg ne am nga ko nag kon yii ay bum la tax a bàyyi say warteef waxuma yooyu diine de waaye sa warteef yi àdduna bu mu la ko tax a bàyyi bu mu la tax a bàyyi liggéey ba nga daa liggéey moo la tax a bàyyi njàng ma nga daa jàng léeg nga gis koo xam ne day soobu ci xasida yi ba yàgg liggéey ba mu doon def mu far ko bax am ñoo xam dañuy dem ba yàgg njàng bañ doon def mu far ko dagg ngir ne ñoom ña nga ca xasida ya loolu bokkut ak anam gi nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaanee te mag ñi daa ko defee noonu waaw kon daal yii ay teggin la yooyu dafa aju ci ki jàng xasida ci waxtu ba muy jàng ak waxtu ba mu jàngut muy yoo xam ne ay ndëgg sërëx la yo xamne sheytane ñaare mo koy tegal nit ñi ngir wacce len yoonu ñu warono jaar ngir yobul len fenen fu bokku tek fa ñu warono dem kon da xeyna man nañu tomb bob man nañ ci tank lolu tomb bi ci topat moy tomb bind khasside yi ak tasare ko fofu nak fu jaara taxaw la mom li war ñëk xam moy khasside yi da am borom dafa am borom alali jaamur kenn du jek jek rek ne ci sabax di ci jëfëndiko nu mu la neex da nga war yëfi jaamur bo ci duggu da nga ca wara am ndigalul borom kon kep ko xam yaangi bindi khasside diko bëgg tassare bala nga ca duggu war nga ca am ndigal ñaari ndigal yu bokku ndigal lu ñëk li moy li momelu jaamur la amna ko yor batu momel gi ki fi nekkal serigne bi toge ab jotaayam di kilifa ñepp bala kenn bindi khasside diko moole ko tassare da nga wara am ndigalam ndax yefi serigne bi la te mo fi nekkal serigne bi kon da wara digle ne ala li serigne bi joxna ndigal di sangam na ci def nangam ak nangam waye jek jek rek set khasside gu la neex nga bindlu ko dal koy mool di tassare te amo ci ndigal lolou ak togn la ndax bo ci jalgete rek bo laju ndigal man nga ci jalgete te bo jalgete mo la yobbu ci togn ñun da nañu sétlu ne ci jamono yi
2: ci ginaaw
3: jamono cheikh mohammed fadil da nañ gis khasside yi daan mool ñu naan tubia bi isnin min al khalifati الشيخ الحاج محمد الفاضل دا نغيس نكو بيني سي خاصده يي دا خاصده جي نكو مول سي نيغالول كي في نيكال سيرين بي لول دا نكو غيس جامون سيغن فالو جامون شيخ عبد الحات دا نغيس ني تي داف اب تامبون بو خامني داج نان المسؤول عن نشر مؤلفات الشيخ الخديم مصطفى عبد الرحمن لو تامبو بو خام لا نتي بيني ني téré bi kiko mool amna ci ndigalul ki jox ndigal ci muy saytu tarifi serigne touba yi te kilifa yoon wi jox koko waye loolu lepp gisatuñ ko legi gisatuñ lolu khasside yi dañuy gis rek waji kum neex nga bind kum neex nga mool te dañuy gis ben firnde bu wone ne ki limuy def amna ci ndigal ndigal lolu nak da wara jitu da wara am ndigal balay bind ko mo la ko tassa di ci wara am digel ndax momelu jamur la ko jefandiko ci momelu nit dang koy taggu bi ñaar moy da wara am digel serigne bi ci bopam serigne bu mag bi mom mi mom bind mi da am bind yum ne yi bu ko ken la bu ko ken soti diko jang ba nga diko tassare lañuy wax malam ye jus ibrazuha amna ci xasse lo xam dañ ko non lañ ko tuddé malam ye jus ibrazuha lo xamné kenn waru ko génné sëri bi mo sédélel bopam bindam ñetti xaj lam bind bam démagul ci tukki bi geej gi ak lim bind bam démé ci geej gi ba ni mu ñibissé ba mat fukki at manam tambale jey sasin bay jak sasin jounne ak ñet témer ak fuk ak ñat moy at mu demé ci geej gi ba jounne ak ñet témer ak ñaar fuk ak ñat lolu ganar la ko fekk muy fukki at diru fukki at lim bind ci diru fukki at ak lum bind ginaaw fukki at yoyu ba ni mu ñibisé Touba ñetti xaj yoyu la ko def amna fo xamne bam bindé ñetti xaj yi da ca tek ne xaj bu ñëk ba nangu wuñu ko loolu la bind ci la ca tek waye ginaaw bi gisat nañ fum bind ne leppam nangu nañ ko qabiltali min asasin li balsasi munabbihan fi zaaka aama la sasin

0: bu ko kenn tasare bu ko kenn jang xana ay benn benn yo xamni gis nañ ne genné nako joxe ci ndigal lolu kon diglé wul kon kuko bind diko mol diko jaay diko tasare kon ko xamni yaangi mol ci xesde diko tasare amo ci ndigal ndax mom ci wop moko téré motax mu né bama waxé wax joon def né walizalika satartuhu wa mana'tu min naqlihi dal na lima bin nak ginaaw liko tambe ci atum junne ñet teena ñaar fuk ak ñent banima deme aljanna tabe aljanna lolu mom yalla ak yonenti bi ak julit yep ñoko bok lolu wax nako ci bindu wessar waye amna fo xamna way nako fa wax ne min jay shasin min yalillahi walil rasuli lako jitu min jay shasin ila da dafa wax dal liko tam ci jay shasin ba jak shasin dal dëd li xat mi jax ci waaw dana ñëwaat mi ngi ci xasida wa innahu lakitabun aziz lahu mahfuzun sirrun karim fofu la nek o da ja wax ndal lim bind ci at fukki at yoyu yalla ak yonenti bi rek la ko jaglel boole wu ci mbolam julit mi dal wax na min yalillahi walir rasuli wa li sawi islam wal qabuli min daksasin ila dukhul janna khatib ila azan wa ghayri fitna liko tambale dak sasin dina ñettem ñaar fuk ak ñent ba niima tabbe aljana di ma fi gën lepp yalla ak yonenti bi ak julit yep yalla yent la ko jagal waye bari na julit yep man nañ ko jëfëndiko kon loolu la joxe ndigal ñi di ci jëfëndiko kon tam ki binde ko mol warna xol xaj bam wax ne nañuy jël boba diko tasare ñu jël ñuy bind ci boba diko tasare wa kon loolu nang ci bayyi xel okay kon lolu moy ndigal lolu kon nako ci am ñaar ndigal yep ndigalul na bok ci señ bi digle ci ñu ko bind diko tassare waye na am ndigalul ki fi nekkal señ bi ñu joxe ndigal ci ñu bind ko mol ko buñu dawe ba diko bind nak bind ma nañ ko fonk nañ ko wëral liñ jëk war def sax moy nañ woor nañ am lu woor ci ne li señ bi ko bind li ci minum serigne bi la bok barina luñuy fap diko bind diko mol di ci bintu serigne bi la moko bind te fek binduko kon ki bind di mol di askan bi ni ci serigne war nako wor ne
1: yene gi deglu Tanier FM 88.6
0: mu def ci ay geste ba am ci lako leer nañ mu dor ko askan ci serigne bi yu bari gis nañ ay téré yu askan ci serigne bi te fa xamé ñepp xamé né defuko waaw kon lolu nako worne li ci minu señ bi la bok mu dol ko jël bu ko worne ci ala bok bam diko jëlit tam wor ko ni ci alam digle la bok itam na min na ma wër nañ ko bind minu mu wër mu leer nañ wër cieng bu noppé nañ ko top bam deppok nako señ bi bindé won buñ ko dé mol ñu dol ko mol lolu itam ci tagge ni ñu wara samontel ci la bok buñ ko dée mol itam ñaari xéti mol amna ñi tuddé tab'a mahalliya ak tab'a dawliya mol bo xam wa rew mi rek ko mëna jariño moy suñu bindum ci saan mi ñu xam ñu xam né mo ñu al khatul maghribi té wa sénégal jël ko ñomit ba def ko ci sen kinu bop def ci sen wanek bop duggal sen wanek bop bam don sen bindum bop suñu bindum rew mi moy liñ ci bindé top ko bam wër ñu mol ko ci machine mol yi nga xamne mo gëna yomb te gëna gaaw bari nga xamne xasse yi wacc ko yi ci ëpp ci mol yi mol dañ ko mol lolu ak anam la man sa ca mol ngir molal ñi nga xamne ñoy wa rewmi

0: ak ñi jang ci mbind mom waye taban dawliya moy mool bo xamne aduna jepp koy bok aduna jepp koy bok nga xamne melokan yi ñi wax ne ak téré ni la wara mel dañ ko ci wara samonter ci fexé ba wëral askan téré bi ngay bind nga wëral askan wi askan wi askan ki ci kuko bind na wër ne moko bind dañ ci am firne ju wor nañ am firne ju wor ci ne ni ñu ko doxale non la ko waxé won nañ ko bind ci bind mi nga xam ñepp ko bok moy ñu al khatu sharqi nga xam ne kep ku jang la ko arab ak ko mëna doon boy fawé mbind man ko jang moy mbind mi aduna ñepp bok reewul islam ñepp bok ñu jang arab ñepp bok ko mool bi aduna ñepp bok kon ci mbind momé dañ koy bind bu ko ci bindé itam ñu samonté ak liñ wax né ab téré na la wara mel ngir ñu jox ko dayo ba ñu jox téré ba man ko tek ci kaggu ye ca yépp ci aduna ñu samonté ak yoy yépp bam dajé ca té loolu yéfana né fi nekk ni lu yittel la ndax danaka kat fasidé yi danaka wa aduna ci ñu bare bari jotté guñ ci ndax joxuñ leen ko ci nañ ko mëna jotté ñom dañuy bind suñu bind mi rek yor ko suñu bind ko ci tassaré wa nga xamné bo génné ci ad fi bo fi génné bu keneen ko tassel boko ko joxé ko mëna jang kon nak bind ko ci bind mi aduna jëpp bok samonté ak sat yi laacc ci kuy tassaré ak ki kuy moolu téré ba yépp dajé ca ñu jaar fañ wara jaar ci ay tahqiq ak tasih ak yépp ba tassaré ko loolu itam lu yittel la ndax loolu da bok ci li xamlé sëriñ bi da bok ci li tax ñu mëna jaar ci am jàngalem da bok ci li yaatal aw yoonam loolu itam bok na ci li wara bayyi xel kon daal pëccé xoo gi nga xam ne am na daal ci mbind mi ak mool bi loolu moom wax di yàlla jot na ñu taxaw ci ba am ci ab taxawaay boo xam daal mbir mi des na ko gën a nos ba mu gën a tege ci yoon ba njariñ li gën a mën a yaatu kon daal daa mel ni lii ay tomb la yoo xam ne bokkoon na ci li ñu jàppoon nekk mën nañ ko waxtaane ci suñ jotaay bii ngir laabiirante ci soññante ci muy loo xam ne day tax rek li ñu nammu ci dëgmal xaside yi ñu mën ko caa am mu nekk loo xam ne nag lu am solo la dëgmal gi mbooloo mépp dëgmal xaside yi di ko jàng ñii di ko bind ñii di ko mool ñii di ko tasaare am na solo lool waaye nag pëccëxoo bi daa bari te jéggi dayo ñi ngi askan ci sëriñ bi lu bindul di ko waxal lu mu waxul di ko moomale lu mu jàppewut ak moomeelam di am na sax ñoo xam ne dañuy sos ay xaside yi dañuy sos ay xaside yoo xam ne dangay dajale ay bay ci ay xaside yu bari yu bokkut ba defar ci sa xaside bopp boo xam ne yow yaa ko defar da ngay gis koo xam ne day dajale day jël saaru alam nashra fab araf yi araf bu ne mu fexe ba am bayit bu tàmbalee ci araf boo di ko def ba saar yu mat sëkk araf bu ne ci saar yu mu fexe ba am ceew bayit ak fu mu ko mën a jële boole bayit yoo xam ne bokkuñu sax ay baxru bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu dara ñu fexe ba tàppale yépp ba génne ci ak xaside goo xam ne ñoom ñoo koy génne muy bu wees càq goo xam suñ bind ko bindewu ko noona ñu tuddee ko xaside ak alam nashra mbaa xaside ak falaqi mbaa xaside ak naasi mbaa xaside gu leen neex rek ñu tuddee ko ko te loola wax dëgg yàlla jalgati bu ak jalgati mënu ko féete kaw te loolu day bari lool am na ku ma sa jox xaside goo xam ne ñu ko tuddee nasru minallahi fatun qarib xam nga xaside googu moom buñ tuddee nasru minallahi moom waaw képp koo xam ne dangaa nekk ci ay jafe-jafe boo ko séenee rek da nga koy yàkkalliku da nga koy jël ba ma ko waa joxe ma xool nekkate xaside gi du sëñ bindal boppam nii ñu ko tegalee gaa ya dajale rek ay araf ba génne ci nasru minallahi rek def ci seen xaside waaw am ñoo xam ne nii xaside gi sax sëñ bee koy def waaye ñom ñokay wutal turu aw tuuf ñoy wutal xassir gi aw tuuf turu wo xamne ñom ñoy bind ci kaw ap onwan bo xamne dañ fay tuddé xassir gi yo xamne ñom ci ñom la joggé bay señ bi tuddé wuko nona lolou tam day am ño xamne nañu def xéet jalgati bo xalaatu rek amna ño xamne amna degeur fitik diko def ci xassir yi lolou nak dama japp né jotna ñu nosko aw no seen wo xamne day am ci loxo yu ngoy tek yo xamne loxo bay fete kaw moy loxo serigne bi mom waye ñam ci liggey lo mo koy tan liggey lo len ci muy ñu wara mëna saytu boba liggey te diko selal bala lepp luy ki di jaar ci boba buntu ba bu genee ñu xamne li genee na ba jaar fam wara jaar ba mel na wara mel yakana nos gogum mom mu ngi ci ñak ndax ñi askan ci serigne bi lo xamne sax waxuko far wax jo xamne amna qasida go manam qasida go xamne kako bindi tubab yi lay tag tubab yi lay tag ci qasida ga di wax senu bax ak njariñ li am ci rew mi ak yu mel nonu ñu fap ko duggal ko ci bir bindu serigne bi mo laale ko ci am geustu kat yo xamne dem nañu jukatiko bind ci ay téré wone Serigne Touba mi ñi wax kat naan bañ kat la won ni la meloon na la meloon da mujjono soppi ko jubo nak Touba bi ndax mo leen gis nga li mo leen ko wax nang da ram sako la dañ ko soxal am yo xamne ay nit ñu bax ko bind ñu bok ci yoon bi sax di ay ñu bax waye ñu fa ko duggal ko ci biir xassida yi wax ni Serigne de ko bind te bokul ci minum Serigne bi kon dal ay njaxas yu bare mom mi ngi ci bind mi ak mol bi ak tassara bi te jot na nak ñu taxaw ci nax yeengu ci aduna sax di tiaxan ak fo seen tiaxan seen poma dañ ko jappé seenu momel ba ku ci laal dara dang ko digal ak ñom kon nak ki ne ci deug ne ci njariñ luy jariñ nit aduna alaxir liggey ci liggey bu toll ni wax deug yalla bobu liggey ni ko wara ñongal waru ñoo bayyi kum neex rek nga dugg ca biir loola neex nga def ko ca di ca jalgate ka def loo xam ne rek sa banneex la kon yii daal bokk na ci yi nga xam ne war nañ koo bàyyi xel ci tomb yi xam naa bu fekkee ne mën nañoo doyloo loolu tënk foofu kon daal loolu moom xëy na mooy li ñu jàppoon ne danañ ci wax bu fekkee am na ay ruq ruqaan yu ñu bàyyi bu ci ay laaj dikkee mën nañ mën naam ñu gën caa dellu gën caa dellu ay daara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne bi xamna bala ñoy ñew teunk li nga doon wax rek ci li nga daanele melni ci biir jinju nga ne amna ci qasida yi yo xamne serigne bi gennelu ko jangulu ko te man na am du ñak amna ci yu siiw yu ñi jang yo xamne man na am li taxone serigne bi daw ko jangulu man na doon ngannaayam wala mu doon arme wala dara te jang gi ki koy jang man na baña xam lan la koy jariñ wala lan la koy wañ yoy bo ñu ci andi loon tout rek loñ ci mëna labiré dana am solo
0: waaw lool day bu ko bëgge tënk rek dañuy wax ne serigne bi ci bop ñu ko tënké mom moy qasida yi geej gi bam tambalé bam démé ci geej gi la ba ni mu ñibissé lim bind lepp ci geej gi lepp ci loolu la bokk tambalé ko ci asma ahli badr nga xamni mi ngi ko tambalé bindé kokki yeggalé ko ndar asiru mal abrari ndar la ko tambalé yeggalé ko ci geej gi akasi yu bari yo xamne ay lirat bin ghafurin ay rumna shukur allazi bolam xasse yi nga xamne yep leer na ne xasse geej gi la rek xasse geej gi yep ci lo fofu lay
2: fm
0: xasse geej gi rek amna ci yo xamne xeyna ginaaw bi amna ci yum gennel bopam yeesalat ko joxe ci ndigal ni mawahibun nafi ci xasse geej gi bok lu melni wala xadi karamna ci la bok lu melni jalibatul maraqibi ci la bok waye yoyu ginaaw bi da melna ni talifat nako joxe wat ko joxe ci ndigal ñu diko jang waye xasse geegi dal yep yu ci dul ben yu genné yu ci dul ben yu genné joxe ci ndigal yeesalat ko joxe ci ndigal yoy yep da bok ci li nga xamné wërta genn fimna nak da melni amatul ki manam amna yo xamne ci nekk serigne bi kenn musu ci tek beut ci nekk serigne bi amna diwan yo xamne ci nekk serigne beut musu ci tege mom rek moko dayal ci loxom diko dencal bopam beut daw ci tege fi ne diwan yoy ñu koy tassare diko jang fu ne ci waxtu ne te lolu bokut ak li nga xamne mo ni wax ne asma ahl badr amna kilifa gu mak ci jabot señ bi ko xamne da ko massa yor diko jang señ bi gis mu yor ko mu jël ko ci mom ne ko li du xassida goné waaw kon xassiday geejgi dal yep bu xassigu xamne ci xassiday geejgi la bok rek budul go xamne genné war nako yeesal ko joxe ci ligal nañ japp ne loola ci ñu téral bop lool nak bari na ndax diiru fukki at la diko tambi ci atum jinné ñet témer fuk ak ñet ba ci jinné ñet témer ak ñaar fuk ak ñet digeeti bobu yépp fukki xasse yeen fi bindi yépp ci yimu téré kuko soti diko tassare ci la bok lool kon da aju ab digey buñ ci waral digey bo xamne dañuy fexé ba xassé geej gi xassé yi bok ci fukkat yoy yépp ñu fexé ba
2: ñeñ
0: xamé len bind len def len ci bind len seen tour ñu xamné yi yépp ci xassé geej gi la bok ku ko bëgg mool ba nga bëgg ko tassaré té bokku ci ben yi ngeen néwal ginaaw bi ñu jox ko ci ngant waaw
1: jërëjëf Serigne Afia Ahmad Niang ci waxtaan wu am solo li nga xam ne doon nga ñu ko defal tom bi mu doon waxtaane mooy teggin yi nga xam ne wares na ko làmboo ci bu ñuy jëflante ak njàngum xasida wala bu ñuy jàng xasida rek ci fànn gu nekk mu tënkaloon ñu ko ci ñetti tom bu njëkk bi mooy xamle na xasida ci boppam ak njariñ li nga xam ne am na ko ak wàccuwaay bi mu am fasulu borom ak fi ko serigne bi tegon ak daraja ji nga xamne am nako ak njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang ba tuduna ci ay qasida yo xamne njariñ limi jariñ nit ki daf koy jégalol mu teukat ko ci yenen ñetti tombu jëk bi moy teggin yi nga xamne nit ki war nako am ci bu fekke ne amna khasida mom gim ko mom warna tax mo am tegginim lambol ci nan lay jeuflante khasida gogou nan la koy samme nan la koy wormale ñaarel bi moy teggin yi nit ki wara lambol ci budi ko bu koy jang japp nan nak lolou gën na ci yaatal bu baakha baakha baax ci ki koy jang lu ci ñëk tam wax ko te jangkat bi mat ko baye xel mo xam kikoy durus wala kikoy yëkëti moy na ñëk xam diine na jang diine loolu dafa am solo ci nit ki len lu nekk bala ca xër wala mu war ca def ko aw sasam war na xam la ca diine wax ak teggin yam ca wara lambo kon jang diine dal ba xam ko doga xer ci xasside yi amna solo lol ci ki nga xamne jang kat xasside la war do neena tamit warna don lo xamne war nga xam yow mi jang war nga neex baat war nga xam ma xarit
3: lolou
1: su la degge nga wax baat bo xamne bokut ak ning ko wara waxe mom du xam limi firi waye moytu ci ak yaq ndax man nga yaq soppi manam yi taxone serigne bi jog leral nako legi ci beuyit wo mu leral ci lo xamne serigne bi daf doon wax lu mi teye yow nga wax ne lu ñi sanni la ak lu lu wute na ak niko serigne bi bëgg niki doon timit jangatu khasside bi wurta def njangum khasside muy metti lolou mom lu mata soñé la ndax amna ci ño xamne japp nañ ne dañuy bayyi seen metti def njangum khasside metti lolou bokul ci teggini da nga wara am sa liggey boy def bolé ko jangum khasside neena tamit waro jël njangum khasside def ko jaglél ko muy sa jaamu yalla da nga wara doon rawati na nga bayyi nga wayefal yenn jaamu yalla lu melni julli wala jang alquran wala nafila yi la war sa digge sa borom wala sarawati na yi farata ci yow day gis ño xamne suñ de jang khasside ba farata dab len dañuy japp ne dag lola warut ci ñom wala sax buñuy julli ñu continue di jang lolu japp na ne bokut ak li serigne bi diglé ci teggine yi nga xamne warna ci talibé bi suy jang khasside kon ab jang katu khasside warna bayyi xel ne dafa wara gëna fonku jaamu yalla bokku na ci teggine yi war niki nonu timit bum doon lo xamne daf koy def lo xamne daf ci poukrewu wala mu di ci daraja wo wala mu doon lo xamne daf koy wayane wala mu doon lo xamne day doon lo xamne dal mbir la mo xamne ci pexé rek la ko tek njang mo xamne ci pexé la ko tek lol timit bokul ci teggine yi nga xamne warna ci kuy jang khasside lolou gën na ci yaatal baaxa baax ñettelu tom bi tem taxaw ci bu baaxa baax moy teggene yi nit ki wara lambo ci su fekke ne da nga tamu ne dama bëgg doon bind katu khasside wala ma diko mool diko tisare lolou japp na ne jafé jafé yi ci am yépp léral nako te nit ki war nako moytu te responsabilité bu toll nonu ab talibé wuro ko gaddu ci di bind diko toftale no xone bokut ak niko serigne bi toftale wala nga diko woutal ay tour yo xone bokut ak niko serigne bi tuddé waye wala nga diko mol diko genné té amo ci ndigal jaaduna bala nga bind wala nga mol nga am ndigalul serigne bi moy yi serigne bi diglé né waras nako genné amna yum diglé né waras nako genné amna yum diglé né waras nako jang kon nga fexé ba xam yoyé amna yu diglé na waris na ko mol wala nga dem ci kiko fi nekkal wala ñi nga xamné jox na leen digal ci ñi top khasside yi diko wéral diko mol japp na amna benn kurel buñ taxawalon jamono yele jaadu na nga jégué leen ngir ñu xam yeen khasside lañu wara génné ak yeen khasside lañu wara mol teggine yi nga xamné nit ki war na ko lambo timit ci khasside yi mi wara jang yi nga xamné daf koy jariñ ak yi nga xamné borom da ko dencul won yoy tamit dara doon yo xamne jangou ko man na am mu fekk serigne bi bam koy wax man na am jang gi du gën kon yoy mat na xam waye legui dafa melni ñu bari dañuy japp ne dal khasside buñu gis rek wares nako jang buñu gis wares nako bind buñu gis wares nako genné te lolu bokut ak teggine yi nga xamne wares nako lambo kon yow mi doon deglu waxtaan yi dal japp na ne so démé top ko ci li wessu dana la amal jariñ lool mi waxtaan wu am jariñ bu fess del wo xamne talibé bu nek wala mouride bu nek war nako bayyi xel rawatina goné yi nga xamne dekkmal nañ ci njaggo khasside té dañ ko bëgg rek ngir yalla té gëstu wuñ nan lañ ci wara soobo ak nan lañ ci wara nek kon lolu bokku na ci li sama waxtaan wi muy lu am solo kon serigne bi ñi ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal sul borom mu defal la tawfiq ak wër
0: ko defal
1: barakat khalifa sallahu alaihi wasallam kon ñu delo la kaddu gi serigne bi bismillah
0: wa legi ci fi serigne ñoon sé de le qasida yi bind mi tama ko don tewlu mu xawa jafa tuti moy dafa wax na lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khatmi jaksasi مني لله وللرسول ولسوي الإسلام والقبول من دكسة
2: الخطيب
0: لا أذن وخير الفتنة لله ما كتبته من جيشسي ولرسوله لخدم دكسة ما نلقى هم بنا كل تعمل جيشس بكين يقتل دكسة يالا رك أكو بيان انتم لا أكو جغل كدول نعم نار بوكوتي xolen bax nim taqdimé lillahi lillahi ma katabtuhu min jaysasi wa li rasulih li khadu jaksas lima bind tamlo ak yeshit ba jaksas yalla rek la ko jaglel ak yonentam dal na nak minniya lillahi wa li rasulih wa li sa isan wa qabul min jaksas ila dukhul janna khatib ila asan wa ghayr fitna li nga xamne nak binna ko tambule ko ci daksasin binne ñette nga ñaar fuk ñent banima tabe aljanna lol mom yalla ak yonent bi ak mbolam julit mepp la ko jëmele kon li leer na ci ne diko tambale daksasin ba ni mu jibise Touba lolou ci la joxe ndigal ni diko bind ak jang ak tassare la nga xamne mom la bind ci fukki at ye mom neena yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bolé wu ci kenen ndax du ca fiir bëggul ku ci tek bëtt du ca fiir ba nopi tam bari na manam amna ci lo xamne xasse jihar yo xamne laal ko na ju fitna du maga mak wala ni amna kuma sa ñew ci kër gu mak ci ñaaram muri dañ lan daf lay rek bu suñu mi nekké ci biir bu bëggé yeglu dañu yëkëti xassida am ko xamna yëkëti xassida go xamne bokku ci ya sëriñ bi diglé suñu la la gën ci sas ne ko tégal ci suuf di nga yëkë tégal mu la nopi mu ne ko ni nga def xam nga lu mo la mi mel ne mag mu sox kënoom ba tire rek dess ca ndaw jog tepp dal ci kaw di bayal kënu ga bu také rek musibe légi xam nga ay nganaay manam borom kër bu nganaay denc ko ngir diko aré wa kër ga bu kenn ku jogé ci biir wa kër bo kenn ku bok njabo bi dal né nganaay sama nganaay yu baye légi man sañ na ko jëfëndiko dal di fab di tiré ci biir kër gi yakar na né du nganaay la wa kër gi taxu ñu won mu wut ko aré dina taxon waye bu ko féké tiré ci biir kër gi tam ah day lor wa kër gi da fek non lañ bëggoon mu lor ko ay bëggu ñu mu lor wa kër bi kon amna jangii qasida yo xam jang ko day jur fitna day indi ay musiba ak bala ak fitna ak jafé jafé ci barab bañ koy jangé ndax sëriñ bi bang koy def bobu da nekkon ci bir ay nonam bind mo xam da cey jihar ak ñom bind ma di leen fagaagal di leen wulli di leen noyal di leen not amna fumuy waxé né amna fumuy waxé né ta jahattu bil khati jahattu sinina wahdi man lam yakun muwahhidan za jahdi bil khati jahattu adu wallahi min ami jaysasin li ami jaksasi wa qabil jami'a ama haksasi law annani lam atrik alkitaba mujahidan biha zawil itaba lamata bil wabai kullu kafiri in lam yatubu ila alghafiri lakin afawtu an jami'i an-nasi li wajhi rabbin muhlikin khannasi fal ana qad saraftu khatti ila tajdidi dinillahi wahib ilah nena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci mbind nek na fukki at yo xam dama bind mo xam dama ci jihar ak non yalla yi fukki at yi moy li tamlé ak jinné ñettémer fuk ak ñett ba jinné ak ñettémer ñaar fuk ak juroom ak ñaar fuk ak ñett ñaar fuk ñett yalla nangul namako nak xamal mako ci at jinné ñaar ñettémer ñaar fuk ak juroom mu ne min moma don def jihar ak non yi agna ci note len fo xamné buma bayyi wuton bin moma di wéti ko bind yéfer yépp yefal yi ma nonu yep mbass dana wacc ci aduna ray len ñom ñep ba ben yefal bu ma nonu do gis ci kaw suuf ngir bañ lolu am nak motax xéti min yé ma mujju ko bayyi ngir jéggal len bañ yalla ray len dama bëgg ñu noy rek ba li ma gal nakor waye fat seen bëkkal mom jublu wu mako te bu mu wéyé di bindi xéss xéss de rek dañu ag ci ñom ñepay mbass yalla dana wacc mbass mu fat mbolam ay nonam mu ne kon legi nak motax ma wolbeuti ko nak di bind mo xamne dama ci yeesal diine di ci jariñ mbolam julit ni lolou luñu bëggona
1: rakallah jerejef

fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñ xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloquer. Am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré. Loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox. Yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti. Kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88. 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxaj jox. Dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day defar sa jëm ba nga ci ay mashallah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lis ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fever ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram. Ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goater lañ am. Goat nak aw xor lay doon ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp. Dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88. 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC te kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88. 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom du la yomb. Ligéyal nañ ci garab yu wér yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Dafa nañ len garab go xamné.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoo ko bëgg nañ ko xam bakki mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bisana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما بنجي لين تباح واحد يموي من نوح كتنك لهم أن ما وجف الله يا دمخي نيو كده البلس خلد بي من هذا ما نيوح واحد يكون من مايك نيو نيكوين نتلين الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num ko gaa
2: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa ashkur qudya
1: li ya'lam an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahqaq sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudda maka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
6: ganna neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيف سما مبيندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabud
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal qasida moy qasida de yeungal ara iza katabtu tazza asba qasida day yeungal malaaka yi ñuy fet soko sabbal ni ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba haajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama ngëw
2: qul li zawili liman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokk na ci fonku xasaay te ñu daana wax na bay jang xasaay lu kenn wax na ndax wa kaw dañ koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sang yalla masnaam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wala wala am tam ak do rek mu gesu mu di ko ko na nga na seen di dafa daal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaxale wax yu bokku sama wax de ko ci bo de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
8: serigne touba di wax ne tiyasa ili an amali la yanqati' khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na daydu gal yawm wa yaajiya wari khalaita dun sakin adiya
7: amna ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wéy pa ba fa nekkon sample xawma de la tudd xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp da ak sante yalla
9: ñeñet fm
2: zunni radi zawal fura akal kitab anni radina mtana min al matab
7: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele du deglu bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu wax nak
2: wajadali ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
1: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desulu lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fallu
2: wajadu suriya ila rahmani al malik rahim zil asmani
7: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu

Turwadi Amadou Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

0: li mu jang fi dafa neelo tabarakallah band bi dafa bok band dima gëna nekk ci jangam mu señ khadim kebe tabarakallah mom duma doyal ci jang mi de mam sa def ma la ni ndiajale ziar ni mom bolé mbokki baaxal ju daan ali ma ngi len ziar ba lawal beug deuxième wacc na wala waccul nuyul man akam mam fatou dio mangi ni badire siad di la ñana jamm jëm nuy na la ak reng bolé mbokki baaxal ci daan ali ma ngi len ziar ba na señ cheikh fay ma ngi ziar ba sa peuple señ bambo jeer ndjay bi ma ngi ni badi ko ziar di ko ñana jamm ak reng bolé mbokki ali ma ngi len ziar bu baax
1: ku jog mangal borom touba yalla na say aajo faju khassida gi day faj ay aajo ku jog taxaw ci ko mangal khassida gi yalla na say aajo faju jog len mangal khassida gi aajo yi faju jar na ko kat
0: sarwa aw ma wujda ay

and ak mom nak serigne khadim ekebe tubarkala mom bay jere jeuf sam mang deja tubarkala mom fidel la ni ba di leza di la ñana jam sam ni mom bolem bakki ci bay xel ay bay nit mako bax ma ko jé hamdan ay way balahu kasahbi mom di neex lo tubarkala way ahmadou bamba ge dim da wara ñew bay fal ñati warna ñew ñab la jitt warna ñew

0: mi ngi noonu tubaarka yàlla ma ko saa su nekk lu neex du doy lu naqar di wéy tubaarka yàlla. Xam naa moom kon ni ñu koy seetee moom nag moom Serigne Khadim Guèye moom mu ñëw daal di barkeelu ci guddi gi ma jox ko Ya Fat Ndiaye ak ci raw leer gi ak rek soppay Serigne Khadim Guèye yëpp. Kon mi ngi noonu 88 la 628 13 37 ma nekk ku baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbaake ah ëpp naa def maam léegi baa ma lekk ko su bëri baa ma lekk ko suba baa ma leb li si des bu suba bu saa am jox li si des incha allah
1: danga bàyyi bu jur rek ba émission jeex.
0: Ah kon Mbaake ñeneen ñi dañ kii waa tubaarka lay ndeysaan dégg li maam Cheikh Ibrahim amin amin amin amin kay amin Guèye. Ah ma est ce que dama bàyyi suñ xaarim ñëw rek ndax 23h jana 40 naa nga ma wala léegi bu subaa incha allah yore gi xaaraan foofu dégg nga suma ñëw ci yore gi joxale ko ba nga dégg maam Cheikh Ibrahim sama xol seet na walaay ndeysaan yaaram walaay jërëjëf yaaram jërëjëf maam Cheikh Ibrahim li maa ngi koy ndëkkal baati ko tubal nag ah bëggoon naa tabarkaal moom suñ bëggoon naa suñ xaadim bi gën a yaatu lool Ahmadou Sall gis nga mi ngi noonu kon suñ xaadim bi ñëw na moom it bëgg a barkeelu ci guddi gi ma jox ko nag moo di Ya Fat Ndiaye ak Diqaaw leer gi ak mboolem mbokki bàyyi xel ci diwaanu Njaambur ndeysaan yóbbante ko Badiane Fan Fa ci daanu jéemul sopp suñ Mbaake Momine ma ngi nuyu baa di la siyaat di la ñaanal jàmm.
2: Gabu mbal kata sama ni bamba yow ya di je bawa ya bayran bulu ko di kirim ko mu khara ni jiri juf man ñepp wax jiri juf say kata ya mata andal

0: giriges. Giriges Syekhul Tambaya macam dan. Giriges Syekhul Tambaya macam dan. Giriges Syekhul Tambaya macam dan.
1: Pulang dulu punya banyak.
2: Syekhul Khadim lay wax de. Borom 18 safar ñukay wajal. Wax na ko soxna mbalem sekk ci daana ci ndori mom sopna lo Serigne Khadim ñu ngi ziaré ba. Ang bonne sa pe Serigne Khadim ge yi ngi non
0: warde ya tefal yalel kulam sanga mama ya jor ya gedi xey du gontu ba farde ya defal yalel kulam sanga ya defal musala al khawsiyatan non
3: ay way
0: ya di khairul khadim fi diwan yogram lo ngay allah te jogram lo ngi yonen wala yo ya yiwan gren de gula ina ay walaf ba kunt ribay sawal kubax
1: wallahi
0: kuray bay damone gundayam ma bayam bubax lu daw day damo cheikh bam malir mo fi qatiba kuray bay damo ni gundayam ma bayam bubax sew tay damo cheikh bamba ngir mo fi xot bi bax tamo fi wala bo xamni yaram ya am ci ko
2: neysan
0: dañuy fetile
2: seigne dam tre mari ni ba dila ziar dila ñana jamu tre ni mere mbole mbokki nek rek ci diwana daru ndjay mag neen ziaré bax dila ñana tawfik 88 628 837 88 628 837 ni dadi jekko batay ci radio jante be fm tuba 95.2
0: tanongi islam duare ka sabbi way ba fano wax lo xamni yaram yow waxti ko ci ak cantu warna yam yalla ni ko sukuro ta cante waran dolen ne ngeen mel ni goro te muñ warna bipp yam ni yalla ni ko sukuro ta daw jëm ci yalla gën ni yalla ni am firo ku daw sant muñ am lol suñu nawlan ci ko tawallay fasna yene man mo jamada dana khayru khalqillah akhni muhammada tuddey lo ko wil ñep te xentu lamada di gel yal fando talifi tay tag ahmada ku ko yoxu man ne len ko man ma gi japp ko ke defere ka nam waw damay way di wer weri di bolé tag ak joy mbir ma sa xol di war way sumay bagamis dan qul yufal yul li char chari sama naw gi dok sa fi bi jaxam di fer feri ma def wa di we jo xamni wetal wa